0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected. With regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargato!
8: Maxvit Kargato!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
11: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita?
13: Gadget lang!
15: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugon ko yung bisita! Daa pa ba?

0: Can, maong most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bakit RiteMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Lindutag out of one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
12: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
14: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Sa Pride Anti-Bac Detergent, limpyo ang nilaban, knockout ang bacteria.
16: Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bacteria.
15: Ang Pride Anti-Bac, adunay germ knockout action, kills 99.9% of germs sa bisti sa pamilya.
16: Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bacteria.
15: Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS!
18: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ughap do sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
20: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
21: Happy Fiesta!
22: Kinahanglan, extra ang handa.
21: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
22: Naana mga bisita? Kadyot lang!
23: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
22: Wow! Mas maayo pa?
23: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
23: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
1: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing

Anas Jesus Otsunan, ang inakasat dalaman noon, and ibang binasyon, hindi sa DYH, pinining Adlaw Domingo, pizza ba yung otso sa buwan sa Hunyo? Oh, happy birthday, Mr. Pablo Lumapas, Bantigi, Ilongos, Lating, and birthday tomorrow. Advance happy birthday ka nimo. Dungan din sila sa pag-birthday ni Sister Bernardina. Pero ako nga kay Bernardino, mga si Bernardina, ugma sa desa, mabagun, hindang Lating. Nakalimot ko siya apelyedo. Greetings coming from Sister Lisa Conde, while si Mr. Pablo Lumapas ang mag-birthday sa ugma diya sa Bantigi, Ilongos, Lating. Ikan ni ex-barangay Captain Bobby Ralyo sa Tabunok, Ilongos, Leyte. Listening in right now, it's Alice Antolihaw, Tabunok, Ilongos, Leyte. Napabing walang gabrong Antolihaw. Eh? Oh, black o yellow, may color ana. Alice, kita pa kaglanggam ng Antolihaw. Ito, parehanin mo ka piliedo. Wala may ako nagkita karon. Kami si, nanuri mi si Jesus Minya dito sa probinsya mo. Nakita din mo ng Antolihaw. Puro naman tayo karola. What's up,

si Siyatina. May pagpamino ko no diha sa kumasilingan Purok Hasmin, Sister Uslo, Lagundi Uslo Sibo, Sister Baby Herodio, Ma'am Faith, to uban sa American National Gabana, si Robert. Good morning, Mr. Robert. Welcome to the Philippines. How's it going? Listening to your program. Og sa tanan na lang ni mong mga silingan nga karon na minaw. Og uban sa mga officials ni Senyor San Roque Chapel, Upper Hasmin Lagundi, Uslob, Cebu. Og sa ako mga kahigalaan nga karon na minaw sa imo programa, gika ni Konsehal Edi Buluhot. Konsehal, ready nga itong mga contestants para duplicate contest on August sa Piesta Pondi sa San Roque Chapel ni mo, no? Ready na ang tanan. Ang usa murag duha ang dumanhog, usa ang uslob, duha ang lahog or tuluba. Tanaw na nina ako kay nangutan na silang premyo, maabot mo ko ng 10,000. Ingon ko kamo no, mukoyog mo dag ko premyo. Gag may gila, di mukoyog, deduction mo ha? Kanang singan, suspended mo, ha? Ano? Tahak na, alas 16, oh, ibinani ang awit ngayon pangayon ni Consul Edi Bulot sa Purok Hasmin, Lagundi, Uslob, Cebu.

alas 10:25 na. Ato Lili, undiri ato ang Facebook me. Ah, good morning. Hoy, kasaba ba din mo diyo? Ay, what? Ikabuhi mo diyan. I'm sorry. Kamu may bayot iguan ibu mamalipat. Kamu may bayot mag-identong 34. I'm sorry. Good morning. Nancy Abordo Sunio at Gina Bacalso Velas. Amor Gumis. Karyun Gonzalez. Amin akong si Elias. Hindi ba binabayot? Evangeline Piricano. Ang galing mo, madam. Thank you. Wilma Ramos, happy Sunday, my idol. And they've been watching from Lingigun, Argao. Thank you. Silingan mo ni Ma'am Kuan, Elizabeth Mantingal. Itong tiya ba ni Tata de la Cruz? Kuan, ila apelido kami. Kami ni Erona, kanay galingan di Hano. Silingan mo. Shout out from Hingantunggan. Hingantunggan. Truyo Jima. Asapit ng Hingantunggan, oy. Alright. At watanawan din rin kaning sa Pikas. Kinsaning na din rin. Kadiot lang kayo. Matod pa din rin. Okay. Akumpaning kamutan nga makakuha ta sa saktong premyo puhon. Tagaan tao kapis kinsan yung San Roque. Matod pa ni Kunsihal Edible Hot diya sa Kalagundi. Thank you! Thank you. Salamat kayo. Kaning usasa pa rin ipay daghanin. Nga tukulun ni Turing Ugina Ralyo sa barangay Kan Iras Ilongos Leti. Okay. Thank you. Unya, kumusta ko no diha mga client, mga customers ka nangaon karo sa Tik Jangdong Special Foods. Matod pa rin kumparing OG Rakasa. Ang sabi niya ang restaurant? Korean? Vietnamese? Ang sabi niya, huwag ko nalibog ko, Char. Kumusta ba kong kinugos? Ulit tao na. Di ba kaon, bayot? Tag na, alas 10:27 na. Anang awit ka pa ngayon ni Mama Nading Ralyo sa Tabunok, Ilongos, Leyte.

Excuse me, Jenna. Good morning. Nancy Abordosunyo, Gypsin Mahusay, and nagmonitor sila ko karon si Ma'am Connie Maranga of Sweden. Thank you, Ma'am. Salamat kayo. Sayo kayo ni siya mo, kuano eh. Sayo kayo ni siya mo attendance. Anyway, mayon sa kapagpaminaw din na ni Dr. Rene Bolio, sir, kaya maghuwat din siya ako sa Human Life International. Good morning, Doctor. And also good morning to Dr. Erwin Grecia of LGU Uslub, siyang Northern Stump, Sir Eric, Ma'am Malu, Ma'am Malu, sa't pa liyo, di ba mo, nakalimut ko, labisti yung mama, no, Jilin, at ma'am, kamusta diyan, ma'am, good morning, ma'am, Ria Luna, ma'am, Bangkuyan Giselle, sakto ba? Okay, kumusta mo ito nandiyan, Honorable Mayor Ronald Guarendi sa Oslo, Cebu. Thank you. Tak na, alas 10 na tayo, ano na, padayon ta.

Oh, ikaw dito lang kayo tanan. Happy birthday ko no, Ate Bob. Mo naman ko birthday, ito pa mong Mayo 20. Mayo pagpaminaw din na sa, unsay nga ini, Barangay Santo Niño, Ilongos, Leyte, Honorable Barangay Captain, Bibilin, Lambog. Sakto ba? Okay, greetings from ex-Barangay Captain Baberalios. Diri sa Tabunok, Ilongos, Leyte. And then, pamagalangan ko sa mga sunata. Shout out ko sa akong love love from Hingatunggan, Silago, San Leyte. Maodi ay taga dito. Abin ako Hingatunggan. Kuwari na yan din dito. Good morning, day, Bambina. Alright. Kaning usadiin manigikan. Tanaw na to. Vandix Padelia Marani. Matapun na, thank you. Salamat ka. Tak na, alas 10:41 na. Pamanaw sa dito sa

59 ang awiting kayo ni Marcel Cuerpo sa Kubunga May Oslo Cebu.

hanggang awit ni Victor Wood nga girelease itong August 22, 1970. Ang musunod mausad ang unang awit ni Eddie Peregrine nga release niya itong 1968. Di oh! Ay, patakaman lang ko. Diri na mao. Asa man ni dapit? Oh, lawala. Ato lang ilisan, pangitaon sa nato. Asa man dapit? Rawara. Di good mao. Sorry, mangita na lang tatong sunod. Ha, nga namang rawa? Ha? Nilarga? Uy, nga naman. Okay, uspo na ito nga. Ayaw kalimot nga karong unsengan ini. Salamat kayo ni Konsihal Idi Bulho dihan sa unsengan ini Lagundi Uslob Cebu nga kanang na ang para sa pag-invite ka na ito sa karong August. August ba ito diyan ko ano? August ang unsengan ini. Piesta. Dubli kara contest ready na. Nayoban from Romanhog, from Ronda, from Palapos City, Lahog, ready na. Salamat guys pag-ibita. Tak na, alas 10:54 na.

0: sandal, ang super sandal.
1: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ano ay maing balita? Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee na ana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps at ang average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
2: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Kada

0: Andin, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
4: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one.
8: Number one. Rasyon Boy Nationwide!

0: DYHB RNN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
3: Pag may acid, Supra-Sid.
2: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
4: United Home.
5: Unilab yan.
6: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alpha Pharmacy, Evercare Pharmacy, o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargado!
11: Maxvit Kargado!
8: Unilab quality yan.
10: Multivitamin. Minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
17: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
18: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
19: Ilong Ranger?
20: Tanaw nimo, punsa na? Sipon o dili sipon?
19: Dili sipon. Di siguro ni madayon?
20: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
19: Sipon dayon?
20: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na, naisi that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Neosep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
19: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
16: Maayo na lang na ay Kidilets.
19: Chewable paracetamol and candy flavors.
16: Di kumabala ka. Kay dalire pa inong.
8: United Home. Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy Fiesta!
21: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
22: Naana mga bisita? Kadyot lang!
23: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
22: Wow! Mas maayo pa?
23: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
21: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo kaldereta.
23: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
24: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manut suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
25: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
27: Doseran Forte.
8: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCL, plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ubong makulit?
0: Just stop it.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
28: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
29: Rush Boy Nationwide!
30: Ahoy! Kidney care time!
31: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yud ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
32: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
33: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
35: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
36: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
35: Kabugnaw nga pang negosyo.
36: Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalikon. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
37: Kondura. Kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
38: Strong for the Filipino.
39: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo Mo.
40: Ang kinis na niya.
41: In fairness, nag-glow up.
40: May budget. So

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalaga

0: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jut, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
5: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Bilang kilos karne?
14: 500.
13: Hulo.
14: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
15: Sarap magkasama. Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
16: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
17: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
22: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
25: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naana kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
26: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
27: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
28: DYHP RMN Cebu, the official number one.
29: Platyo mo nationwide.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang apoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing. Goodbye.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
4: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
3: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Halinga, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist,
0: ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Lab.
9: Happy
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: DYHB RMN Cebu, the official number one.
13: Platyo mo nationwide.
14: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
15: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
16: Happy Fiesta!
17: Kinahanglan, extra ang handa.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana mga bisita?
16: Kajut lang!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Bilang kilo sa karne?
21: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ogi 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
22: Sarap magkasama.
23: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
25: Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
27: Tusiran Forte.
5: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Na itong oras, tatak! 10 minutos na huwa nakalabay ang alas 12 sa Kaod Tuhon.

0: mo landong mo o init nga Domingo, Kabisayan o Mindanao. Welcome, welcome sa bininigatong pagligaw ninyo ni ining kautohon. Hudsaka sa kautohon sa DYHP RMN Cebu. Nagisabak na to ni ining tulumanong.
1: Ilaw ba? Ipuan!
0: Ako na sa ninyong Kuya Puloy sa kahinan. Si Kuya Paul Kenneth Redoble Lauro Go.

Dicho 28 Laterón, Sabuán, Sajonio. Hoy 2026 pa. Pasas, panahon, paspasas. Buwan, Dung Jerome. Ang studio technical partner, Jerome Yap. Pakalitag tanaw, murag si Robin Padaplin. Kakigikuha mo niya yung bungot, ah. Balik ko, ano siya, balik Islam. Kumusta ang inyong lugar? Kumusta ang dapit ninyo sa inyong lahay matangan? Ang uban, nag-uwan, ang uban, niinit na. Gapon, hindi kami nag- kwan? Hindi kami nag-piring. Uwanan mi ay. Ugas-uwan ay, bahak ko dito sa may Bulacaw, Mindanilla. Grabe nga, bahak dito eh. Nakaroon, niinit na taganihang sa isbuntag. Ni bundak na sa diri sa may amihanang bahin. Aw, abagatang bahin di ay.

0: natin, kumusta na ka itong mga avid listeners, mga pinalangga na itong mga suking digpaminaw dito sa Provincia de Negros, Bohol, Leyte, ngayon man dito sa Utah, sa mga saan, sa Mindanao. Kumusta man ang inyong off and on nga kainiton sa kauntuhon. O mga misis, mga mister, mga dudong, mga inday, at alawa, ang say kuwang diyan sa atong ipangluto-luto ron sa atong kusina diyan, sa may kuwang diyan sa atong mga sudan, ang nakaluto na, ala, okara na, kaya maniunto na tayo. Maniunto na ba diyan kung sino? Niyempo naman diyan, kanang mga ready na kayo, managluto, lamig kayo sa sudan, hasta lamia sa sudan yun kayo. Hala, hukara na ninyo. Hukara na lang, kaya rin maniyempo na tayo. Ang mga diyan nung jerom, maniyempo naman nung jerom. So, uban-uban ta ha. Hanto ta sa alauna. Meaning atong makapadasig ninyo nga tulumanon samtang nagukitungit mo diyan sa iyong tagsatagsa ka mga talad kalananan. Nagkatapok na diyan ang mga sakop sa pamilya. Nagukitungit na diyan, okay kayo, labi na bisayang utan. Oksus, lami kayo naroon bisayang utan. Lami na kayo naroon bisayang utan. May sumo na kayo naroon mga karne-karne. Ay, blood na lang, maka, kuha na lang sakit sa itong kalawasan.
1: Hindi!
0: Ligtay na talang mga klasiyas, kuha? Ligtay na talang klasiyas, mga pagkaon, labi na magsaka ng edad, kasakit. Sakit ng tuhod, sakit na kayo, so ligtay na magkaon na lang maka... Pasakit sa tuhod, ha?
2: Excited.
0: Ikaw na mo lang magkapasakit sa tuhod. Smayo mo lang watay bation kaysa natay bation mga higala, na? So, garos nga naglanog-lanog ta sa pinakalanog o pinakatinaw nga Sibyaanan sa Kabisayan o Mindanao. No other than, wala dyan ni may ilog sukat. Ada yung overall number one na radio station sa Metro Cebu, DYHPRMN Cebu. Size 1 2 sa dial sa inyong mga radio, sa inyong mga EM band. DYHP. Kanya, gawas ka naglanog-lanog ta on air sa Magjerome. Aliog, i-like, i-follow, i-share lang naasad sa ito. Official na ito nga blog page. Ay nakita, og na patalingog, og na paminaw, og na ayaw lang nasawayang naong sa inyong Kuya Paul. Ingon na anak na dyan ang kagwapo ang inyong Kuya Paul. Bisayang magsisibya, official blog page na ito. Ano itong official blog page sa itong programa sa DYHPRMN Cebu? Ang itong hudyaka sa kauntuhon nga gisabak na ito, nining tulumanon, inyong tulumanon.

0: Tania, i-share sa inyo mga friends kung makitao silang programa sa number one radio station sa Metro Cebu, ang DYHP. Naglanog-lanog po sa atong official na blog page, ang Bisayang Magsisibya. Maong i-follow, i-like, i-share ka lang maong official na to nga blog page. Bisayang Magsisibya. Talawa, talawa, talawa. Oh, pura buhay ako. Uy. Talawa, talawa, talawa, talawa, talawa. Still love, kagwapo sa inyong Kuya Puloy niya. Oh, pati gwapo, ha? Aya, aya! Wapo kayo mga buyag, ha? Kaya leather jacket, oh, ha? Kaya iwan-uwan, man. Kamusta man ang inyong weather condition diya, ha? Katong mga daplig sa pa, ha? Hikling mo daan kay basing mo kalit nagdako ang tubig sa baha ba? Kaya diya, maiko na ang inyong kwan diya. Maiko na inyong, mga tayag, inyong mga balay, daplin sa kasapaan, hikling mo daan. Kamayin po paniod to, kaya nagsipa-sipa na sa kuruta sa paboritong kanana ni by OG Kumpok Rakasa. Aya, aya! Bangag ka sa ilong. Aya, aya! Nabusog na sa kuruta sila eh. Sa Pikjang Dong Special Foods. Nadia sa inayawan ba niya, kinasangkan. Ganing kaoban sa drama production center. Si Bay Uji Umpok, Kumpok Rakasa. Tugas inayawan ni. Katong naduol og tugas inayawan niya, gigutom na mo diha ba? Aya, aya! Sa gusto saan mo tanaw sa kagwapo ni Bay Uji Umpok Kumpok Rakasa. Aka bangag ka sa ilong sa atong mga nagsunod po sa mga dramas di way SP. Ala, tuwa dito eh. Tuwa dito, aron malibli mo panood to. Ginaan yata nun, balbakuwa, lansaw. Alunis ang tutsadlog sa Banduro, Manila, na kuwan niya. Yun, no? Nani may mutang niya sa may Ipaka Street. Sa Tugas Barangay Inayawan ni atong Dakbayan Sugbo. Oh, naghungit-hungit ron sila si Bay OG Kumpok Rakasa. Nakabangag ka sa ilong. Aya, aya! Naglanog-lanog ay ang atong programa. Nagtingog sa tabiling overall number one na radio station sa Metro Cebu, DYHP, RMN Cebu. Tama, patalingog po ninyo sa itong official blog page, Bisayang Magsisibya. Uban sa inyong Kuya Puloy. Pinira na ha sa Hudjaka sa Kuntuhon sa DYHP. Nag-isabak na tulining tulumanon.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Maghatag og lingaw, ilumin sa mga naniod to karoon diyan sa Tikdagdong. Tikdangdong. Special foods. Pero silang pa untul-untul on the by OJ. Dera.

0: 27 minutos na Roma Nagalabay. Ang alas 12. Saka utuhon. Parao niya, busok naman yung kao niya, yung gilamboy.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Ah, busok naman niya, tanda, tanda na niya. Atin pa ni Sir Wilson, halika na. Shout out ang akong mga igagaw, Kuya Paul. As Kambocho, tuloy doon sa rin, nagtapok-tapo ka rin. Nagtagay-tagay o uang kabayo. Sila si Sina, sila si mga kaubanan nila ni Sir Simeon Aligaga. Gagay rin ni Sir Wilson. Ako siligan dito sa St. Judicus. Malakas, sendo, sorry! Ako narako dito sa Kwanza, squatter area niya.

0: Nganap ka. Kwa na ka. Kanang dato mo ka ni Sir Wilson. So naanin siya sa subdivision. Naya subdivision nila. St. Jude Acres subdivision.
1: Tite!
0: Sa inyong Kuya Puloy, narandin rin sa palibot. Tapos na plane. Mga pagpaya ko na yun. Mga squatter area.

0: basahon tani ko ba. Greetings po din sa atong atong official blog page si Ma'am Paulina Rabi Sibalyos. Ato niya may auto Kuya Paul from Punta Princesa. Request niya ko gaawit sayang na sayang. O, susunod na ni programa, mama. Ay, atong mga tukar, ani atong hudyaka, mga disco, o mga kwanjot ka ng aligre, o jazzig ba kayo? Samtang na iuto nga itong mga minilyo ng mga soaking di pamina o appeal na diri sa social media platform. Atong bisayang magsisibya official blog page na to sa on air, sa appeals on air. Ako na iniabot na taog minilyon nga mga soaking tigpaminaw. Hinihining atong makalingaw nga tulumanon. Ang amaw'y nagtasig ninyo ni ining kautuhon. Ninyong kautuhon na, nagtasig ni ining inyong kautuhon. Samtang naghungit-hungit mo diha sa inyong mga gipaniod ko ron. Kung sa may nasudan ninyo diha, sugmasugba ba? O buwan ba gihugaw-gawan o gisagun-sagulan o gakamati sa daog na? O lami na kayo na.
1: Ilang ba? Ito na!
0: O lami na kayo na siya sudan na, oy.

Ano na lang eh, manhan, sa musulong ito ng atulumanan, wak kakaigo, bakay naminaw ka sa atong hudyaka. Ang kuha na ito, ani, hudyaka sa ating mga tukar. Si Marlene o Mamalin, good noon, Kuya Paul Lauro. Still watching sa Bunbun, Aloginsan. Thank you very much, Mamarlene o Mamalin sa Bunbun, Aloginsan. Onya, Leo Baino, mayong otto, Kuya Paul. Greet ko sa akong pag-umangkon. Kapag ko lang ikasal dito sa Olango, sila si Van Carlo Oga. Hermeline Ochea. Salamat kayo, Paul, sa naglanog-lanog diri sa DYHP. Maunay katong dulay nga lunod na dikaog nga pambot, kadoong sa tumo tambong sa kasal sa Olango. Maunay kasala, ilang tambungan siguro. Hasta ni Mala, sabi tawa to, eh. Padoong to sila tambong o kasal sa isla sa Olango. Sus na dikaog, kinamatay man ang namatay man ang kuan, namatay man ang makina. Sus, ihapak pa kayo sila sa baon, natikyao, pintaon. Ay na lang, kayway na nga lumos, na luwas na na, no? Ay, mao siguro ni, kayo may laing ikasal dito sa sila sa Olango. At umiaging, umiaging adlaw. Suning si Manaha. Mao ni siguro, Leo. Niya, si Ma'am Marlene o Mamalin, mga onta, Kuya Paul. Maglansta, Litson, Paxi, o Mosudan. Alami, ala. Alami, ala, Sudana. Nagkabuso, kita ng Sudana, ba? Alami, kita sa Nandiya, ba? Astila, na. Kinika, gaga ni Sir Wilson Aligana. Puwang kabayo, sus. Puwan kayo ni, kailangan na hagtik kayo ni Sir Wilson. Hagtik kayo ang tama ni Sir Wilson. Naglingkod-lingkod ko na ilawom sa mangga. Sara, Ma'am Sara, Doidora. Bayong otto, Kuya Paul. Shout out ko sa ahong mother. Mother na ko, Esther Del, di Dora. Nanaminaw po sa imong programa karon. Always nga, maminaw, always listening. Diri sa Mabini. Buhol, niya request ko kanta, Kuya Paul, matod mo. Mahinungod ko na sa ahong mother. Salamat, Kuya Paul, gika ni Sarah Doidora. Sa Mabini Bujol, sa kuan na lang niya, sunod na niyong programa. Gini mga request sa para kuan man, para sa ato man niyong programa, yun sa Dear Kuya Paul. Haom ni siya sa Dear Kuya Paul, ugang suliras kukma. Nasantang na nabusog na mo diya. Relax, relax na diya. Ay laing awit. Makalingaw niya po ninyo ni Ining Kautun.

0: 7 minutos na managalabay. Ang alas 12 sa kaudohon. Naghatag og nagdingaw ninyo ni ining katuhon kining matag Domingo pang tulumanon sa kaudohon.
1: Ilaw ba? Ipuna!
0: Kauban sa inyong kuya puloy. Ato na paglitod sa Abay Sungubay. Abay Sungubay, grito na sa itong mga suking tigpaminaw. Abay Sungubay. Ay nagagay itong mga listeners sa Abay Sungubay nga kanunay yung naghuwat. Kung nagpaminaw na ito. Abay Sungubay, may kunto ni mo. Kumusta man lang kaudohon na muramag na humod ka. Uy, mura mga piso nga na humod. Uy.

Oh, there you go. Oh, there you go. Wala na rin sa gawa sa mga... Wala mo magdag pa yung kabay sa umugay. Dapat na mo mo dirisod niya. Pwede mo kawa na dirisod Bulacaw. Munda kayo kawa na dirisod Bulacaw, mga higala. Pero nga na may mutag.

0: inyong na bate niya po nga naglunog-lanog sa atong sibianan. DYHP Armin Cebu, kining atong Yatolo Manong.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Mabasa ko ba? May utuli mo ba? Halag, way init. Uwan kayo, oh. O mga utuli mo, ba? Kaya po ba? Ato, mga ako, kaya po ba? Hasta mula na ako kaya po, tupi ko sa uga ng uwan. Ako gikakulo ba ako sa kay tinepa. Ito pangapal ako niya ba at bagay gusto ba. Buta pa uwa kuya po, humuli ako kuya po uwa. Uwa ko kanda sa ako ha, ako jacket ba. Hasta luya ni mo, wanda ka kanda sa iyo ng jacket? Hasta lang. Ako kanda akong jacket ako. Ako gikakulo, hindi pa gusto kuya po uwa. Ako bola pa apa pa ulo pa kali pa uwan pa kali pa buntak uwan pa
1: ayah
0: ako ba na aling itatan wasig na kay tatan dito gamanan gini ha wasig na kay tapat gagamanan ba ako tatan gamanan kuya pulo ba o sa mga tao gamanan kuya pulo ba. Ano lang yung mga kwande, ano kwande? Ano lang kayo, masuko na pala sila. Masuko na sila.
2: Waki, late!
0: Yung ano ba ilang parit dati?
2: Wag na ba eh.
0: Sige, great lang niya. Ako great lang, bahala na. Ako humor ko yung polo na. Ako great lang, ako ato ba soko ito paminaw ba? Kamaya otto na ito tala bisa wala adlaw ba? Ako ayo amigo ba? Aba songobay ba? Ako ayo amigo, aba songobay, the great ba?

0: dahil hindi na great. Kanya asa ba si pretty boy, humod siya. Ano yan, ano yan, humod si pretty boy, Jesus. Ni dagay din pa ni Subay, rabas wa, ipura mo iya ko. Ay, no.
1: Wasi, lati.

Ini ni atong makalingaw nga tulong.

0: Dan.
1: Buhay din.
2: Ay, ay, ay.
1: Ilang ba? Itbural!
0: Napanghuhay ko na, Loy.
2: Ay, ay, ay.
0: Nauna lang yung jacone mo, Loy.
2: Ay, ay, ay.
0: Inauna lang, Loy, ko nga. Nauna lang yung jacone. Na yung gano'n mo barog.
2: Ay, ay, ay. Diyos minutos na lang sa dili pa matapos ang atong dulumanon. Ilamba ibunal.
1: Ilamba ibunal.
0: O niya nga launa ang atong der kuya polo kang suliras gugma. Ang atong isgutan niya gugma na po. Kining atong hudyaka sa kontrol. Mga puro lagun ni mga istoryang binatbot.
1: Ilamba ibunal.
0: Okay, so kining puang kabayo ko nung matod pa ni Sir Wilson na Aliganga. Ako na lang, kanang pagkatog pa. Pagkatog na, Sir. Langkwan ka ng human sa tugnaw. Human ang magtugway ko nung baka. Mora na ikalipay sa mga katigawangan. Pinood na, ihinubig na nilang uban, no? Ihinubig ang uban, eh. Ano, may natang layo niya ang niling kautol, mga higala. Agatang kong lingaw ninyo niling mga orasa, no? Kakautulon. Darang laing nga untol-untol. Laing nga sayaw sa ato mga suking tigpaminaw. Mga gimingaw, ining mga kantahan, mga kuwanin, mga... Ipangita yun yung mga tantahan, basta magkaingon taga lang lingaw-lingaw sa kautulon. Ipangita yun yung mga kantahan yun, no? Huwag yun yung mga sayawa, huwag yun yung mga kantas, mga... Ano nga, dara, otso-otso, dara, otso-otso, dara.

0: Minutos na lang sa dili pa mag-alaw na. Sa dili pa musunod ang tutulumanan ng Der Kuya Pulog ang Soleron Segunda. Ay ang pagpaniyad po, may pagpaminaw nila ni Noy Sim Enzo o John Babe Suso. Ninig mga oras sa karon sa kaudtuhan. Yes, si Ma'am Ropa Loco, good PM, Kuya Paul. Request ko Only You by Lord Soriano. Sa ato na ning sunod na programa lang ha, Only You. Niyaya ko rin great sila si Philly Monsolier, Jinjin Arsola. Sani? Jinjin Arsola. Arsola, Jeline Favorada. Randy Lausah Rodel Laran. Salamat kayo sa imong pagbasa, Kuya Paul. Ika ni Ma'am Rofa. Lukob sa Balamban, Cebu. Ato ba Japon kaskuan, Ma'am? Sa ining Arpilo. Shout out po ni Lipa Aligato. Mayong unto ko, no? Niya si Bradix Bandoy Erasmo Magali. Request lang ko sa Power of Love. Power of Love ni Annabel Masokol Pinote o ni Inday Maritis Masokol Pinote. Haita ni mong kuanim ipag-great, Bradix, hait kayo mong pag-great. Pang-great kayo. Kaya kayo apelido Pinote. Nasas Inday, Maritis po kulong na ko niya. Di kulong mo sokol. Pinote may kuhan apelido. Sokol yun eh. Sokol yun eh. Nag-awit ni si Kuan, si Bradix, susam ni Awita, Bradix, Power of Love lagi. Yeah, si Ma'am Marlene na umamalin ni yung request kay Himayang Nahunlak, requested kay ni Awita. No? Himayang Nahunlak, oh. Uyo kayo ba? Ihun sa gibino, karoon kining galangko. Ya, wala man tayo oras eh. Hands-up na lang nyo, Kuya Puloy. Hands-up na lang. Standby mo sa itong musunod nga tulumanok. Seryoso na niya musunod nga tulumanon. Ay, hisgotag gugma. Hisgotag gugmas kinabuhi sa tao. O, si Ma'am Pilipa Hiromosan, no? Tanaw po na ito. Ugnamina po. Yeah, great yung mga kabanay sa Bagakay, Barili, Cebu. Labi na sila si Belen, Tony, Pedro. Tanan niya mga kailag, silingan niya dito sa Bagakay, Barili, Cebu. Ika ni Filipa. Pero mas mabulo. Labi na si Jinjin. Si Jinjin na sa Kabangkalan. Lato na ilas Kabangkalan. No? Jinjin Alsola. Kabangkalan na Bulacan, Cebu City niya. Iyay kirit niya mga kailaw, yung kaparintihan. Siya sa Nugas Alcoy. Okay, no? Alam mo tayong oras sa itong ilamba.
1: Ilamba?
0: Sunod na itong tulumanon, ninyong tulumanon ng Der Kuya Pulog ang suliran sa gugma. Atong oras! Oras mga kaibigan! Dara, dara, dara! Oras mga kaibigan! Untot ng alauna sa kahaponon.

na ang langita kagnila lang nabay makahupay sa nagdugog ng dugan. Ali ana ang tuluman noon, nabugtong makatambal na itong mga kasing-kasing na samararan. Di, kuya po, bukan suliran sa sarila. Mga ikanan, ani

Migala, kumusta? Alauna na sa kahaponon, inyo na usap mapati o mapatalingho kining tulumanon.

alon sa pagbanhaw pagbalik sa nahikatuok na ninyong mga kasinatian sa gumpa na bisan kini ilumutan na ang nangligit.

ang inyong kuya Paul, si Paul Kenneth Lau. Sa Tabidawa, pagpatalinghugi, giging tulubano. Dear Kuya Paul, ang suliran sa kumpa. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kapunod upan sa mga bilawanong dapat ni inyong Kuya Paul o sa atong mga binilyon ng mga suking ipaminaw. Kung kabuadunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga dumba, ipaambit na dinining atong tulumanon. Dear Kuya Paul, ang suliran sa tupa, dinilabang na sa numero 1 na sibyaanan sa Kabisayan o Mindanao, ang DY

friends, good afternoon. Welcome sa pinitinga itong Tulumanon, yung Tulumanon, Ginagatag o Kadasig, o Pagkambal sa inyong kasing-kasing sa Maraan. Dear Kuya Paul, o ang suliran sa Gumba. Ito ay mga dunay kapakyasan sa gugma niya. Ipaampit ka na rin niya itong tulungan. Ako ka po ng iyong

0: dumating sa mga pinuligawid at patugtog. Kailangan tayo basahan nga sugilanon di apos gugma nga atong napilian. Nagipada dinining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Here, kaya po ito ang suliran sa gugma.
0: Kamusta? Ako lagi na out nga nga alasan mo sa Kapiskay, Kamaya, o Kadasig nining mga oras sa karang sa muuan, muinit nga kahintang sa panahon. Ganiha, gibunok na pag-ayos uwan sa Bulacan, nga arang-arang lang lang lang, kaniundang na. Pero ang downtown area, mga higala, naglulok na sa... Ano mga dapit sa Cebu City, nga pirming bahaan, nagbaha na sa nining mga oras sa karoon sa sayong kahapon. Kamusta na sound? Ito itong mga minilun, yung mga suking di paminaw. Malago na din sa probinsya sa Negros, sa Bohol, sa Lite, ngayon man sa Yuta, sa mga saan, sa Mindanao. Kamusta man ang tira na ito yung mga suking di paminaw din, ha? Gawas niya naglanog-lanog ka sa Sibiyaanan DYHP RMN Cebu. Please i-follow, i-like, i-share po ang atong official blog page sa Bisayang Magsisibiyan. At kung gusto mo tanaw ni Kuya Paul, tanaw sa kapangit sa inyong Kuya Paul, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Alaala ka guwapo sa inyong Kuya Paul. At jacket og black leather. Naka-jacket na kay itugno ang inyong Kuya Paul. Ay, human jacket ni ha?
2: Sana ka ha?
0: Jacket akong i-jacket mo. Hello, kumusta ang inyong mga lapit? Wabay mga pag-uwan-uwan po nga na sinati. Sana sa Dakbayan sa Sugbo nga, perting uwan na kaganiyang buntag. Nga, usman pa dyan ni pagkaudto. Ang lang rin kay wala na. Ngayon dang na siya, no? Sa pahimutang mo. Ay, atong sugdagbasa kininyo mga greetings, no? Ito na yung mga greetings, i-send lang na sa comment part, no? Comment sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Ito na nabasahan ni Kuya Paul, ha? Ang inyong mga greetings, no? Inyong mga greetings, mga higala. Si Mama Antonia, ang pinalangga nga mama ni Juan, ni Day Josephine Panimdim, ni chat ni nato kay wa siguro burn out dito, ay burn out ya ma'am, basta kaya ni siya kapaminaw yung taon kung mag-brown out ang tangki Naga City, Cebu. Si Mam Antonia Panimdin. Salamat kay Mam Antonia. Anhara man yung midihag na yung mga okasyon. God bless yung apo. Yung bitar kong lay Josephine. Kami si partner eh. Napagpad si Kuya Paul dito sa tangki Naga. Makabuhong ako. Wago may kahurot sa usaka inasal. Usaka baryuhan ko to dito. Pero wag mahurot. Ay, ako kay inasal. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, Ma'am Antonia. Ma'am Tonia. Tonia lang akong tawag. Tonia kay Antonia Moriguan. Kaya formal na kay Ma'am. Ay, ay, ay, Ma'am Antonia Panimdim, aka Tonia. Kundo, paminaon Ma'am Antonia, Namtonia o Nangtonia Panindi. Mahapon ninyo diha sa Tangki, Tangki Naga City, Cebu. Salamat sa pag-tune in. Wa mag-burn out eh ang Tangki Naga. Ania si by Babe Suson nag chat ni Senato kaganiya sa atong Dear Kuya Paul. Ano sa atong Ilamba Ibunal programa pa niya. Arilan nato ang basahon sa atong Dear Kuya Paul nga programa. Mato niya kuhan ko no. Maayong hapon masamang Rajuman King of Breaking News. Kuya Paul, shout out lang si Noy Sim Enzo diya sa Sam Enzo repair shop kay naminaw mga po ni sila nato kay antang magkalingaw ni sila og kahit diya sa mga sapatos nga nangagisi, nangaguba, mga bag nga nangatastas, nag-aray ni sila radyo ilang ibitay o naglanog-lanog ang atong programa karon sa DYHP. Ang atong programa nga nagtambal sa mga kasing-kasing nga samaran tungod kay Pakyas ang gugma.
1: Dear Kuya Bol, ug ang suliran sa gugma.
0: Nabiktima man sa gugma. Okay, by John Bib Soson, og ni Noy Sam Enzo. Yeah, sa Sam Enzo Repair Shop. Naanay sila sa kuan na plisdan diya sa Maidan, Hungkera. Corner, Sansang ko ni atong dakbayan sa Sugbo. Okay, may hapon ninyo diya, bay. Oh. Pangumusta lang ko diya ni Kwan, ni Noy Sim. Malit ako lang sa patos niya, ako'y patahid. Ako'y patahidaan. Ay, ay!

0: daw, aging pagbukas, ninigatong tulungan na. Ano na akong una o sinugatan akong dalit alang kanini. Ninigatong tulungan noon, inyong tulungan noon. Nagpatangon sa mga kasing-kasing niya sa mara. Tungod kay ikaw, ako, kitang tanan.
1: Titi!
0: Titi maman sa kapakyasan sugod. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumba.

0: 사역을 국한수리한 설국과
1: Ok, a toda hora, 15 minutos, arrumando aquela praia e lagunas, Catulum. Let us bring na greetings na, que quem sabe tem mga pinalangga, yung mga soaking di paminaw. Si Maria Joy Adolfo. Ni Otto iyang kwan, iyang greetings po, no? Ang kumusta rin isa sa iyang mga pariente, o sa iyang mga friends, niya sa barangay Kan Aga Cebu nga Cebu. Inawin ako sa mga pamilya niya Lopez. Na si Day Ma'am Ropa Lokob na nalilin isa sa barangay Baliwag yan. Pili mo na siya sa una sa unang pagsigi pa rin siya chat-chat na to. Pata sa ito siya sa una ka nang matanon pa sa ito siya sa una.

0: ako ng banana. Ha, oh, yung banana ba?
1: Oh. Ay, ay, ay!
0: Ikan, wak mo niya skutik, sumingan siyang yung banana.
1: Ay, ay, ay!
0: Sa hingatungan, si Lago Southern Lady. Onya si Ma'am Ana na siya ay pagsubok niya ang pangayong awit. Onya si Ma'am Troyo J. Mapon. J. Ma'am J. Matroyo. Manapon, walang niya skuti ang iyang banana. Kinsa niya siyang banana.
1: Aya! Aya!
0: Muriel Diego, ang iyong ebename, Kuya Paul, magumusta lang ko. Ni Lulo Permin Kagas, kumusta naman ka, Lulo? Pagpakaayo, Lulo, hapit ng birthday ni mo next month. Ay, next month ko lang mo, 98 na, sus, nindota nito. Pagpakalagsik, Lulo, kalang mabot ka sa gatos, kaya ron, kadawat ka 100,000 sa gobyerno.
1: Ay, ay,
0: pagpakalagsik yun na ay mo 98 na kasunod buwan. Naot nga makasurvive ka sa imong sakit. I love you, Lulo Carmen Cagas. Dari sa amo, Kuya Paul, sa Untaga, Alicia Bohol. Salamat, Kuya Paul. More power sa DYHP. Greetings ika ni Muriel Diego. Salamat sa advice sa payan na Muriel Diego.

0: si John Peter Baklan, good afternoon, Kuya Paul, pa-shout out lang ko ni Langga Marcel Dayaw sa Sambunjita ni Cruz Oriental. Tapos na kong awit sa Kuya Paul, ako, oh sorry, ikaw at ako. Salamat sa pagbasa, higitan ko rin ni John Peter Baklan sa Labangon sa Bursary. Narap ito yung sunog, ganyan ang tablao, no? Dali rin ang ito na paong ay first alarm lang ito sa itubag mas bugnay uno. Karespondi ko itong kuhan, bugnay ito sa una. Ganyan kadlao, itubag mas bugnay uno, labangon ng sunog, pastilan. Ang tingin tawag mo, ha? Si Dory Mihurada, shout out ko nila ni Ching Ching, ang galot. Well, Obrail Mirada sa Matinaw Carmen Bohol, Kuya Paul. Og ingon man ni Ace Anggalot sa Nueva Fuerza Carmen Bohol. Og ni Bia Anggalot sa Iloilo de, Kuya Paul. Ika ni Dory Mirada. I-share ni Dory, ha? Makaibaw ni si Juan, si Bia. Na gigreet siya ni mo din sa atong tulumanon sa DYHPR Men Cebu nga naglanog-lanog pod sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Okay, no? Anak lang, no? Adiyat lang kay si Bal Bilyadol na nawag na. Kuhan pa ko. Nagtabi pa ko. Niya na tawag ba log mag-music na ko ba ha? Hindi pati ka ma-entertain kay basa pa muntag mga greetings diri. Itong correspondent sa Barili, si kasamang Bal Bilyardar. Timing nga lang Bal, kanang mag-music na ko. Aron matubag tika, aron magka-istorya ta. So, mano to ang mga greetings no sa atong mga soaking di paminaw. Karoon to taon, mga pinangayong awit. Ikan sa atong yung mga pinalangga ng mga soaking di paminaw. Ining mga urasa. Ay, pangayong awit, no? Mga pinangayong awit ni. Itong mga soaking tigpaminaw.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kugma.

0: oras, Marigela, 32 minutos na manikilabay. Ang alauna sa kahapunon.
1: Dear Kuya Paul, ang sulirat sa kukwa.
0: Ato niyong pabalakon si Val Villardar, tawag na Val, no? Para itong ma-on-air na imong balak, on sa title na imong balak, Val, no? Ako naam sa kong balak, dari. Uyaw ka niyong balak, kasa, dari. Ato niyong paminahon si Val Villardar, o niya, sa iyang balak, kadali ilang balak, kaya ito i-balhin ang atong kahimanan para ma-on-air ka, no? O, ma-on-air din ato si Val Villardar sa iyang balak o sa title ni iyang balak ato ni siya pangutan noon karong taon, no? Nining mga orasa. Val, may hapon ni mo, Val.
2: Oh, may hapon ko. Hapon ko.
0: Kumusta man dahil yan? Barili, Val, wa mag-uan-uan kay diri sa Cebu City.
2: Wala.
0: Diri sa Cebu City. Hindi kayo
2: barili po. Gahapon, doon ay kaliksik ni Magmayer ka. Pero karong lawa, 15 kusukan kasi init diri sa barili.
0: Diri sa Cebu, mag-uan.
2: Ang mga lawa, fiesta po diri sa Kuan City o Kapon. Sa Contidro, San Pablo.
0: Diri sa Cebu City, pero kusugas uwan yan. Ibaha na diri sa may Bulacau area, no? Ani ni usad lisod ug agiro mga gagmay nga sakyanan kay mura na manig dagat diri na pita gyud no.
2: Ya titi uwa di kay
0: sig mo nasunas na ni ron ta daod. Ya di na ta maglangan balon sa maning balaka imo ipabati ron sa ato mga suking di ko
2: minaw. Nagdagkay ron maghinaw po sa ilahang radyo kanan gyud diri sa sitio Palanas naa mga inkabo rekord diri sa set asan da pitas barili na piting daghana gyud naminaw diri sa pinanda ilang istasyon sa DYHP.
0: Unsa na yung title ni imong balak, Bal?
2: Damgulang ang tanan.
0: Damgulang ang tanan. Mga igala, ato pa pinaon si Bal Villardar ato ning barili connection sa atong mga balita niya. Siya mo'y naghatag o ka-update, no? Mo feed lang ni siya niya ato lang na yung paluapon no, sa mga pangitabo. Aniya si Val Villardar sa balak niya nga nag-ulihan.
2: Damgulang ang tanan. Sa tayo siya nagpamudlat na pako sa handurawan. Pamiyak niya itong alapati na kalaoran. Gani, matagsugan ko sa gagawin bibnesin sa kapuloy. Manay na mudahigan ang gagawin yusok sa akong mga luha. Kung hinumlum na ako, sa babae niya ako'y ipakamutya ni iwagaw sa kalibutan. Apang karoon, tigo lang ako sa pagpupunaw sa among kagahapon. Kaya ang babae niya ako'y ipakamutya. Atuan naman sa laing mga buktong nagpaulalan. Ako lang hando mo kung unsa mang gani kalisudan sa akong panumduman. Na ang babae niya atong gipakamutya ni ibabaw sa kalibutan. Ato ang nabitay sa lain ng mga
0: buto. Okay, Val. Okay, ito yung balak, ha? Just balak. Salamat kay Val. Okay, may hapon.
2: Okay, sige. Kadaan kayong naminaw rin sa lungsod sa Barili. Ito, tayo sa Makanoy, kanan sa Tupa, kay ang istasina na ito, diri mo, pinaranga nila kanan, sa Gumpas, na Adlawa.
0: Salamat kay Val. Ipalagog yun na niya, pirmi nga, DYHP na yun na diri sa lungsod, no? Kay ang DYHP mo na yun, Kwan. Okay, salamat kayo si Val Villardardo ni padangat sa iyang balak mga higala ang higiga balak. Yeah, kini ako, kuhan man ni ako eh. Sa akong pag-inusara, ikaw ginhandon sa kanunay, ugaw'y takna. Sa maong takna, kamundi ay nagpa-uraray. Pag-ingiga. Balak ka rin, bendot ka rin. Kanunay na kong nauna-unaan. Ang katamis sa mga saan nga atong gipanumpaan. At ang nga naman nga ang maong saan sa lain man nimo gituman. Ay, dati kong dili ako ang imong kalipay. Kay kanimo, aduna naman di ay naglipay. At agari, kanang abi na ko ug ikaw na. Kay gihatag kuman unta ang tanan sa imo pa. Pero nganong ingon ana kadali ang giilisan ko ni Munia.

nagitagana, nagipamundo, kay klaro naman gayud kaayo na wala na kay ikaw o ako. Wala na. Ah, Don Jerome, paglabay unya sa pipila kabuwan, napasgad to sa katuigan. Ikaw ako anang makalimtan, ug ang pagsakit nimo niining akong balatian. Ito yung mga balak ba? Balak mga garay-karay. Mawala sila. Okay! Balik tayo din sa atong tulunganon. 40 minutos na managalabay ang alauna sa kahapunan. Nagtaminaw ka mo sa atong tulunganon. Man sa mga balak, minaw taning awit ng ipangayo ni Kuan. Sa atong mga suking tigpaminaw na iawit nga naguluhan ni Lord Soriano na itulani kay Only You. Oh, na itulani Only You.

0: tatanan.
1: Di ka na.
2: Di, Kuya Pa.
1: Mag-iisa. Sa hirap at
2: kinawa. Di, Kuya Pa. Di, Kuya Pa.
1: Wala noo.
2: Pagkasliko.
1: Hanggang ngayon.
2: Di, Kuya Pa. Hatagi ko.

0: kuya Paul ug ang suliran sa kukwa.
1: Okay, mga tayong mga pinangayong lawit, gikan sa itong mga pipila ka mga suki na kayong digpaminaw. Dinining atong tulumanon, nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samaran. Ug nagpatangon.
0: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kukwa.
1: Okay, 8 minutos na lang sa dili pa matapos ang atong paraguban din ni atong dulumano, no? Atong mga awit mo to'y atong ipapati. Mga pinangayong awit o gikan sa atong mga soaking digpabinao. Niining mga orasan, nagdag-um na sad, no? So, apag kayo kahulas, nihulas naman siguro, no? Ariel Lubiano, dinala to ni Mapli, sir, ha? Alanganin na sa oras. Dennis Cabrera, may hapon na Kuya Paul, basta DYHPPT. Shout out sad ko sa akong amo sa Calamari. Nga si Marilyn Cabilan, happy Sunday sa tanan. Dennis Cabrera to, nag-greet. Ngayon sa great tuloy ang mga kaila dito sa Tubigon Bohol, no? Mga listeners sa DYHPPT, Pinayagan Norte, Tubigon Bohol, o sa mga kauban ako sa Nick Lane's Disco Mobile. May lanog-lanog dyan ka diri sa Pinayagan Norte, Tubigon Bohol, Kuya Paul. O sa mga pamilyang Cabrera, regards, no? Always dyan sa nga paminaw ni mo. Hawak mo ang beat. Happy Sunday, tanan. Dito ni Dennis Cabrera. Yes. Ki Perez, good PM Kuya Paul. Mura mag si Coco Martin. Mura ulit si Coco Martin sa ato niya.

0: si Coco Martin, kaya na kong Coco Martin. So, tulad na hindi bawaso na kiningwa na tumabasa ka mga greetings si... Human naman ni si Jima, Troyo, iyalan ni Putuputulo niya, kuhan. Yang, kuhan, omong gusto niya. So, yung banana ko si Raymond Troyo. Yung banana ko yung pulgwapo di ay kayo si guwapo, guwapo ko ng wala ita. Ayun o, akong usbon ha, kung mga nagpuyo di adaplin sa kasapaan, kirigatan, ay mo kumbiyansa ni ining batiron nga panahon. Itong nasinati sa Metro Cebu. Amping mo kanunay, no? Delikado kayo, hindi mo mag-amping niya, no? 51st yun, ha? Okay, delikado kayo, di na mariwain, huwag na lang mga panghita po.
1: Pinte!
0: Na yung mga panghita po, di na yung mariwain. Okay, so sa pamilayan din rin, tiwasuno na itong basabi, mga greetings. Review ho ni kay pasigmuin ko ni Ala ina ko ya pol mabasa akong greetings ato din ni review no so nabasa na gini nato kana no mga na ngayong awit sa na play na nato no tong kwan ni na play na tulad to tong himayang nahunlak no na play na tulad tong himayang nahunlak o katong power of love. 4 minutos na lang yun, no? At wala ni basahong greetings ni Sir Ariel Lubiano. May hapon na lang tanang pamilya ko noon niya. Pamilya Lubiano o pamilyang Rosales. Ang nag-greet si Ariel Lubiano sa San Jose, San Isidro, Liete. Alam mo yung ana, ayaw yung ikatag Ariel, no? Aron usara na tumabasa. Ang imong request, imong mag-separate yun. Ikuyog sa imong greetings, kaya aron mausara na itong basa. Aron masakay pa na ito, magukod na itong oras ba? Ay, di man good makuhan. Di na ito maato ba? O, ang atong oras, di tayo kuhan na ito. Saan ni Calamari? Calamari ito, sir. Wrong og type. Calamari dai dili kalamay. Amount na ko sa kalamay. Sige, okay, daog na. Calamari dai ito. Sige, salamat Dennis Cabrera. Og ni bundak na pagayo ang uwan diri sa Sugbo. Diri sa atong studio sa atong si Paul's Broadcast System. Tuwa para ba to kayo himpit mo muhubas ang lunop diri sa Bulacau. Ay, guman sa itong programa ron, magkabirins na rin to. Sa lunop-lunop sa Bulacau, Talisay City na na Jollibee niya, bago. Lunop na, panuong na dito sa Kisano, Tabunok. Ang gabi, ay, bulok sa uwan rin nila, madungog ninyo on air. Ay, naman ko ni soundproof akong studio diri sa atong safe house broadcast center, no? Bueno, wala tayong oras, no? Pero amo mo nasigon dyan po na sa pagpadayong pagpaminaw kay mag-hook up ta og misa sa Basilica Minore del Santo Niño karong alas 2:30. Kuman sa mga nagpungasi ng mga komersyal, itong Jerome nga natanggong na, no? Og sakay ining awit ni Victor Wood. The good times. Ako mingyon nga salamat sa inyo na sang pakiguban kanako. O kining awit ni Jose Marie Chan o Ray Jane Velasquez. Please be careful with my heart. Ako minsay sa mga padayong nagminahalay hangtod karon. You can ampingi ang inyong isigkagugma. Aron kini mo lambo pa pag-ay. Mamimiss na sad damo. Mamimiss na sad ko ninyo. Ang until next Sunday.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angelin,
4: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustansya.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamaayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulyl acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
16: Lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Ang kinis na niya?
18: In fairness, nag-glow up.
17: My budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kutis sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: This newscast is brought to you by Be the Best. Be galing. Be meg.
4: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
9: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
10: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: the Philippines sa gitawag nila nga White Ribbon Movement. Alang sa atong pagampo o pagpaningkamot, alang sa, for transparency, for justice, and for solidarity. Pagkatapos sa padayon ng ato papagampo, hiniusa sa Tibuok Archdiocese sa Sugbo, alang sa kapahulayang dayon sa atong Obispo Auxiliar Emerito, Bishop Emilio Bataclan. Magkaroon maigsoon, maginolso kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog ini Santos ng Misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, nga nakalapas sa kogdako iamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos. O kaninyo maigson, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Haluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Mga igsoon, pagampuka mo. Ara na ako ginyong sakripisyo, gawato ng ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan.
1: Sige noong sakripisyo gikan sa inyong mga kamo, alam sa pagdayay pagimaya sa iyong alalan, alam sa kapustuslanan sa tibok niyang santos na sa simbahan.
0: O ginoong Dios na mo, pinagi sa iyong mga sakramento, ihatagan mo kami sa gahom sa iyong grasya, nangamuyo kami nga kining misa, magtabang ang tanamo, sa makanunayon nga pag-alagad kanimo,

ng Diyos na tunhayog makagagahong Satanan, angayog matarong gayod, na magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Yesu Kristo among Ginoo. Pinaagi sa'yang pagkatao, giuli niyang pagkamatarong sa tao, pinaagi sa'yang pagpasakit, gipapas niyang among mga sala, ug diha sa'yang pagkabanhaw, ibuksan niyang dalan padulong sa kinabuhing dayon, pinaagi

Santo sei di ca vogino, angto boran satanang ka santos, ipadalangi mong espiritu, aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, ngalawas subdugo ni Jesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipi

Sasamapagita po sampanihapon, bikuhasi hasa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mi hatang nini, ngadto sa iyang mga tinunanong mingon.

0: Kinimo ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dilit mo amay ng kalawat kinimo, apan ipangulong mo lamang magmamaayo ako.

0: May hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako na usab si Radio Man Attorney Buen Algono, kita makiguban kaninyo hangtod ta alas 5 sa hapon sa ato ang tulumanon ang lungsod ug ang balaod. Adlang Domingo karon, Hunyo 27. Karong hapuna ang ato ang tema, maghisgot kita og Juvenile Justice Welfare Act. Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, mao kini ang balaod para sa mga minor offenders. Ato ning gipahaom ang atong discussion karon, gumikan ani mga sunod-sunod nga mga insidente sa mga violence diin naglambigit og mga minor de edad. Sawa pa napasar ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sa nga planlaan na pasar ni adtong tuig 2006, panahon ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ang edad sa mga bata aron mahimong exempted sa criminal liability. O mahisgot garita o criminal liability, to simplify, mao kana ang imuhang silot, bugti sa krimen nga imuhang nahimo. Legal term kining gitawag og criminal liability. Ang uban pagkatagon og criminal responsibility. But to be specific, sa ato ang balaod, gitawag kana og criminal liability. Doon ay mga exempted sa gitawag o criminal liability. Sa tuang revised penal code, ang mga bata nga nakahimo o krimen nga ang edad under 9 years old, exempted sa criminal liability. To simplify o atong i-apply ang atuang kodigo penal. Sawa pa ang tuig 2006, ang mga bata nga nag-edad og 8 anyos paubos kung makahimo og krimen, why kaso? Dunay gitawag og total exemption sa criminal liability. Bata panalitan, 8 anyos, na musil, nakapatay, why kaso? Og ang edad 8 anyos or under 8 years old. Sa atuan ng revised penal code. But sa tuig 2006, doon namang gunay balaod nga gipasar. Nasakaan ang edad sa mga bata nga mahimong exempted sa criminal liability. Pamina mugtarong. Kay ato agining gisahon ron kining balaura. Kay haom kini sa mga issues karon. Diin daghan ang mga minor de edad. Di na mahadlok nga mohimo og krimen. Pamina mo, bisan kamo mga minors, kay ang uban ninyo nasayop usab og interpret sa balaod. Basin og ang uban ninyo nagtuo nga wa na lang gid mo itulubagon. Gumikan kay minor pa mo. Kini. Under Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, klaro kayang balaod. 15 years old or under 15 years old. Dunay total exemption of criminal liability. Nganong dunay total exemption? Gihatagan og total exemption or absolute exemption ang mga bata sa criminal liability kansang edad 15 anyos or 15 anyos paubos. Pananglitan kasamang Jerome, ang bata nag-edad og 15 anyos, ikaugma birthday niya, mahimo na siyang 16 anyos. Or ingon ani lang, example. Ang bata, kasamang Jerome, maopay pag birthday. Birthday sa bata karong adlaw nag 15 siya. Ug tungod kay gi-celebrate sa bata ang iyahang birthday, iyahang gibanding ang iyang mga barkada. Now, pag alas 11 sa gabi og 59 minutos, duna manggoy away sa mga batan-on. Ug ang bata nga nag-birthday, nakapatay. Question. Duna ba'y criminal liability ang bata? Ang tubagwa, nga naman kayang edad exact 15 years old. Duna siya'y total exemption sa criminal liability. At huwag ining ibahog ug mayroon ning balaura. Hatag tayo mga example. Kay daghang mga kinini ang gitawag og wa maayo pagka interpret sa uban. Example number 2. Ang bata kasama Jerome nag-birthday. Now, karong adlaw nag-birthday. Pag alas 12 sa gabi og 1 minute. Lahi ng adlaw. Nakapatay ang bata. Duna ba'y criminal liability ang bata? Ang tubag, dipindi. Dinhi mo come in ang gitawag og discernment. Kung sakto ba's pangunahuna ang bata, hibaw ba siya nga krimen ang iyang gihimo, naa ba siya sa saktong kabuot sa dihang gihimo ang krimen. Nga naman, kay og mulapas na gani og 15 years old ang edad sa bata, for example, 15 years old and one day, ang interpretation anak kasamang Jerome, above 15 na ang bata. O kinahanglan i-determine o duna by discernment ang bata sa dihang gihimo ang krimen. Under Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, exempted gihapon sa criminal liability ang bata nga nag-edad og above 15 but below 18 except og dunay discernment. Ang mga legal experts niingon ang kining discernment mao kining katakos sa bata sa pag-ila sa maayo og daotan. Ang discernment mao kini ang katakos sa panghuna-huna sa bata nga nahibaw siya nga krimen ang iyang gihimo. Pangutana, kinsa makahang bata ah? Ang wa kahibaw nga ang pagpatay krimen ka na? Ang bata nga nag-edad og above 15 but below 18. Imposible kayo di kahibaw nga og mamusil siya krimen ang iyang gihimo. But bisan pa man og makonbikto ang bata nga nag-edad og above 15 but below 18, duna siya'y gitawag og qualified mitigating circumstance. Unsa man ni ang iyang pagkabata mismo minus na sa iyang krimen kasamang Jerome. Panalitan, ang nahimo sa bata kasamang Jerome, murder. Nagtalikod lang ang classmate, gikalitan og pusil, patay. Kanang kasuha, murder na. Tungod kay wa nahatagi og igong oportunidad ang victim para panalipdan ang iyang kagulingon. Otherwise, og panalitan, naglunggubay panas armas, unya napatay ang kontra, ang kaso kasama Jerome, homicide. Kaya doon na pa may opportunity ang victim pag panalipod siyang kagulingon. Unsa may silot sa murder, heinous crime ni. Ang murder under the revised penal code, reclusion perpetua. Unsa man kini, tibuok nga kinabuhi nga pagkapriso. But, ayaw magtuwa na nga doon na tibuok kinabuhi nga pagkapriso. Suma sa mga legal experts, misnomer ka na. Sabuit pasabot, sayo pa ginapagkaisriyaha ba? Di na mao, kaya wa may tibuok kinabuhi nga pagkapriso. Diri sa Pilipinas, kasama ni Jerome, ang labing taas nga mapriso ang tao 30 years ra. Oh, ang labing taas nga mapriso ang tao 30 katuig lang yun. Humas 30 years, buhian ka na siya. Kaya mao na yung maximum penalty sa pagkapriso sa tao. But, yang gaalang na og life imprisonment o reclusion perpetua tungod kay kung mapriso ka suod sa 30 katuig, susama ra na nga ang tibuok ni mong kinabuhi imong gi suod dito sa prisuhan. Atong balikan, under Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang mga bata nga nag-edad 15, timan eh ha, insakto gayon na 15 anyos or ubos sa 15 anyos, dunay total exemption sa criminal liability. Wagi kaso nga mapasaka batok sa bata. But, kadto ng edad og above 15, bisan lang og one day ang sobra. But below 18, pasakaan ka nagkaso. Ako nang i-discuss pag educate sa itong kabataan, kamong mga nag-edad og above 15 but below 18, ayaw mong tuo nga, wa na mo'y kaso. Naa mo'y kaso. O kanang wa mo'y discernment, i-prove pa ka na nga to's kurte. Now, tinood ba nga why silot ang mga bata nga nakahimog krimen? Di, ginatinood. Ingon mo, oo, di ba niingon ka, attorney? Nga why kaso ang bata nga 15 years old or under 15 years old? Yes, tinaw na. Apan wa magpasabot nga why silot? Okay. Mga bata nga ang edad 15 years old or under 15 years old, unsa may silot ninyo? Ipaubos ka mo og intervention program. Ipaubos ka mo og counseling. Mahasul mo. Sigihan pa mo og counseling sa DSWD. I-monitor ang inyuhang kahimtang. Pero counseling lang. Di pwedeng prisuhon mo. Kay kamo, doon ay total exemption sa criminal liability. Kadto mga bata na nag-edad og above 15 but below 18, unsay silot? Pasakaan ka mong kaso. Timanin ninyo. Ayaw mong tuo nga, wa na mo'y kaso, naa mo'y kaso. O dako ng inyohang priso. Panalitan ang kaso, murder, naa mo'y privilege daan 1 degree lower sa offense nga inyong nahimo. So mahimong homicide. Pila may penalty anang murder? 15 years, 30 years. Pila ay penalty sa homicide? 15 years. Pila? 15 years. 12 years and one day to 20 years. So, kamo mga bataan mo, magsalig mo nga, adi ko mapriso. Kay minor pa ko, ay mong tuwa na, mapriso ka mo. Sina mo mapriso ka pananglitan og ang minimum, 12 katuig. Oy! But dito sa korte kasama Jerome, nanay mga discarding ato ang mga abogado. Kay under Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, doon ay gitawag og suspended service of sentence. Di lang kay nato na palauman niya napita kay basin niya og abusuhan ka na sa mga bata. Doon ay mga legal remedies ba? Para dili madugay og tanggong ang mga minor di edad nga napasakaan og kaso. Oh. Pero kami mga abogado, amo na lang na. Di lang muna mo tudluan ni Hanapita kay basin og abusuhan niya sa mga bata. So pananglitan og
1: Simbako, inyong anak, makahimog krimen, wa magimulaing masangpit, abogado dayon, para mapanalipdan ang inyohang anak. Naidaghan nga mga legal remedies. Di nalang na ako i-sulti diri on air. Kay sagi kaingon na ako, di ko gusto nga gamito niya sa mga bata. Ah, maura na, simple kayo. Dire, musil ta. Oh, dili na mao. Timanin ninyo, mga bata, kung ang inyong edad, 15 years old or under 15 years old, tinood, huwag mo'y krimen sa matas balaod. But, mahasol mo. I-undergo pa kamuog counseling. Unya, ang luoy ana, no? Ang inyong mama o papa, kay mao kanay pabayron sa danyos. Now, kamo mga bata nga above 15 but below 18, o magkahimong mong krimen, ayaw mong tuo, di mo mapriso. Prisohon mo, oy. Ha? Prisohon mo. Kanagahang mga bata nga gipriso dire sa operation second chance. Unya, basi nagtuo mo. Nga hayahay inyong kinabuhi diha sa operation second chance. Dili hayahay inyong kinabuhi diha. Well, ilang ta maghisgot og operation second chance sa uban nga mga rehabilitation centers para sa mga bata. Hibawa mo? Basi nagsalig mo. Kay mga bata pa mo ditusod. Kiniato. Ato-ato lang ni ba? Uy, hisingan mo, uy. Padulan mo nga tug. Kanang kuan, kinini ang kana bitong guma nga sa ligid bitaw, gumang ligid. Tabason kana ka sa majerum. Inyuhang sampot ana, hapsan. Oh, para mo tagam mo. Na. Kamo lukapagin mo ngadto. Panawagin mo mama. Kay ngi mo nito, ma, tabang ma, mama pa di ay. Ngano ni himo kang krimen? Mao man ay sak, mao man ay tinuod ba? Oh, ay sus, mao ka na ay tinuod. Kami mga abogado, may panahon, upiyong lang sa mga, ay, napadulan man akong klinti. Oy, dong, ibisita pa namo nga to, attorney, ipadulan ko. Ikaw masad good. Eh, mao na to. Eh, unya, kumusta man, sakit kayo. Ah, mauna, makagawas ang ganit din isprisuhan. Ayaw nag-usab, kay sakit makahangpadol. Ako ba mga ginikanan, report yun nga to sa Commission on Human Rights, no? Kay, ilang anak, pinanggaman yun kayo. Well, mauna yung mga circumstansya. Although, ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 nagingon 15 years or under 15 years old exempted sa criminal liability, mahasol ang ginikanan, mahasol sa pambata. Kaya undergo pa man og counseling. Unya, pabayron og danyos ang ginikanan. Kadtong above 15, but below 18, oy, mag-amping mo mga bata mo. Ha? Palitkan ko darong inyong dunggan ron. Sige mo, padlong dera. Ha? No. Nga ako yung mga ubang mga klinting, mga minors. Tigbisita pa na ako ngadto sa kana mga rehabilitation center sa mga bata. Maghilak-hilak. Tabangi ko, director ni. Iabuso ko. Ay, saman niya. Bitanak ako na ito, be. Ay, sakit kayo. Mauna na. Ay, nag-usab. Ay, di hapa ko'y klinti. Ni atim mag-eskapo. Oh, ato ni ibunalan ko. Nga, ibunalan maka. Ato ni isiin sa ato ni. Ay. Pero nga no, tuganay ko kung anong ibunalan ko. Suway lang ta kong iskapo, kagininga kong mama. Ay, mauna na. Ha? So, ay, nag-iskapo ha. Iskapo ganyan ka. Aklit kang handunggan mo ha. Hmm. Bitang. Kaya kami kong mga abogado na mga minors kasama, Jerome, ilahasan may ikaduhang amahan ba? Oo. Oh, matyabaw ganyan sa mga tawangan kada mga minoridad. Jesus. Mugakos na naramo, oy. Kung marilis na ang mga minoridad, Ah, gakos may bata. Salamat kay attorney. Oh, unya. Unya, musapak ka, dili na. Unya, sa bato ni mo, apit man ko mag-18 sa attorney, ikaw niya luhod sa among kasal, ha? Mao ba? Unya, unsa pa, sponsorin niya mi attorney. Oy, mga ginikanan, ang inyong anak, imonitor og tarong. Kay ayaw mo og tuo nga way silot og ang bata kahimo krimen. Mga bata, ayaw mo salig. Nga amoy silot. Labi na tong above 15, but below 18, silutan mo. Oh, tanawa na mga bata diha. Oh, sa operation second chance. Nindot mo na ilang kinabuhi. Wa, kita na nindot ilang kinabuhi. Mao na ang uban. Niingon nga, patyo na ni mga bata. Ah, una amoy silot ko na nila. Sa pagkakaroon, naaapan man ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ato sa ning gamiton. Kadiyon mahimog mo supak tas balaod. Doon ay mga sugyot nga minusan ang age of criminal liability pero sugyot-sugyot naman na. Si Rubin Padilla gusto nga 10 anyos na. 10 anyos. Diha, i-lower ba nga to sa 10 years old? Gikas 15, himuon nga 10. Ah, pwede po na, pero sa pagkakaroon, sugyot naman na. Samtang niya paning ato ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ato na ning i-apply. Unya kaming mga abogado, daghang yung kayo mo bash na mo, daghang mga suko, panghulgaon mi, ingnon nga patyon mi, kaya nga no kuno nga ni-consenter at mga bata nga kriminal, wa mi ni-consenter. Igo raming ni-discuss o gunsay balaod. Ako mismo, wa man ko kayo na aning provision nga above 15 but below 18 why criminal liability unless do na discernment. Apanood mo mo guni balaod? Ha? So sa pagkakaroon mo man ibalaod? So ato sa ning i-apply og unsay balaod sa pagkakaroon. Karo tataod mo entertain ko sa inyo ha mga legal questions sa ipunbok lang ninyong ato ang hotline. Ang PLDT 032, ang area code 2561916, ang globe line 0917-124-6459. Unya, kanasang inyo ha mga pangutana. Nga inyong gi-share diha sa comment box sa official nga Facebook page sa DOHP. Ako asam nang tubagon. Unya, karong tataon mo. Commercial sa ta, ang usara sa tabalik kasama ang Jerome. Alas 4:20, anak tingalay no, parka. Relax yun mong maayo. Relax ang mong gamay. Unya, magunahon na mo. Usama akong ipangutan ng attorney, ha? Ilistan nyo daan. Kay limitado ra ba ang atong oras? Maayo maning ato ang programa kasamang Jerome kay libre mo consultation fee. Oh, basta dire. Basta idritso ninyo og on-air, libre na inyohang consultation fee. Ako, private may akong abogado. Dili free, uy, akong consultation fee. Oh, tuwad kay private lawyer ko. Now, karon libre na yung atong consultation fee ninyo. Sige, i-avail ninyo ang chance. Naginota ninyo ng inyohang kwarta sa consultation fee sa abogado kay karong tataod mo entertain ko sa inyo mga legal questions. Karong alas 4:20 ha. Alas 4:20 na lang mo entertain ko, anak.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
4: Tusiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na Saan na ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
9: Hala, inig na ay hila na taku ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
10: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
9: Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
11: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
9: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
14: May budget!

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS

0: At oras mga kasama, alas 4.24, balik na sa tuwang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Ako gihapon si Radio Man Attorney Buin Alguno. Ako nang i-entertain ninyo ha mga legal questions. Pwede mo matawag sa 256-1916, ang area code 032. Sa Globe Line 0917-124-6459. O saan ni kasama Jerome PLDT? Okay, 256-1916. Maayong hapon.
1: Hapon, Atty.
0: May hapon, sir. Kisa ni?
1: Ayun, Atty. Nakapangutan na parte sa yuta, Atty.
0: Yes, sir. Go ahead.
1: Kuan, Atty. Ba? Kaning yuta sinundod sa akong mga apuhan ba? Nabaligya ba ni Huay Claro ba? Karoon, Atty. Ang nagangko ni Atty. Kanang nahog ni siyag siya ay nagbuhis. Karoon, pagimanhiman. Mamutig yung uran sa kanang inunta sa husgado ba nga siya nagbuhis. Nga ang tagiyay ni Atty. Laktod pagkasorti, ang ako ging mga apuhan kay natilikamaan lagi ni Kuan sa buhis, karoon na Atty. Daghang ni Angkon kay mahal, igigyuta na di rin napita. Ang akong pangutana ni Atty. Ba, asa magiklaro nga ang unuran ini nga, for example, ako'y magbuhis, nga karoon pagimanhiman, minus ko kuwag papilis, nga nalagi ni Kuan kay lakto pagkasulti ato ni dila kumukuha na kanang may parehas ni mukuan ba abogado nya kwa sa IBP ba siya na iyang gi ang kuntong tanan nga siya moy motud nga tagi attorney mao ra na ato na akong kuan.
0: Okay, matud nimo ang husgado ni honor atong inyohang kontra nga mao itag iya kay maoy nagbuhis. Kanus aman na ang judgment sa korte? Kanus alang?
1: Ang ako na ibawa rin ni Atty. At huwag ako masayop karon 2026 man. Atong 2024 niya, nanagin siya yung desisyon na Atty. Sa compromise agreement ba? Na kiningi pa, kaming mga kaliwat, may kananginota, may bahin o mahalin magani.
0: Na?
1: Kanong pagimanhiman. Niingo naman to ang katong inunta niyang kung siya may tag-iya, pero lakto pagkasorti, nagtuo to siya nga, ay bisa kuha niya to rin, ako lagi ni kuha, hindi arabani, nakuha na gunis bangko,
0: oh.
1: Na nakuha niya pagimanhiman, minor lagi to kuha, kay lakto pagkasorti na to rin, ba nga, ako ang usgado, ba nga niingon nga nga, nung nakatag-iya, magana niya, katulagi nga ang abogado, may napursuso nga siya may tag-iya, kaya abogado lagi, ya, sige po, ito'y gunuran ka itong abogado. Hindi lang kumusturya ito.
0: Okay, sige. Naghisgot man ka o decision kay dunay compromise agreement. Oh. Ni decision ang judge kay nag-compromise agreement mo.
1: Oh, sakto ka ito ni.
0: O, oh, mauna, nagkasinabot na yung mga tos korte. Mauna ito inyong kasabutan.
1: Oh. At kuhan mato ni, hindi rin naman sa korte, hindi rin dapit sa amo, sa kuhan, hindi sa... Ako lang ni kuhan ha, bahalag na yung mamino, kuhan ba ginay mong programa, hindi ko dapit sa last yun.
0: Okay. Mao lagi kay og decision ang korte kay nag-compromise agreement ang parties, ang katong inyong compromise agreement mao ra pud toy gibasihan sa judge paghatag og desisyon.
1: Unya karon ato rin na may niya bigar nga ayaw dili na sila may tagiya kami bang tigtungod ba usban na kanang judge kay kami usa may nay tagiya.
0: Og mauna di ay kay human atong compromise agreement, doon na paday laing agrabyado.
1: Oo, ano ito ni? Sakto ka ito ni?
0: Okay. So, wala na mo ni apilar. Wala na apilasyon.
1: Wala na apilar. Ang nikuha na na ito ni, may nagpuyo diri. Kanya pag-imanhiman, kay mga mahog tayo, hindi na sila sa mga trabahante ba? Sa diri na pita mo sa CPR ba? Nga bahina na isang natuwa ito dito. Niingutong abogado nga, ako, napaday kuyuta dito sa tayod.
0: Okay.
1: Mao to siya may nikuan.
0: Ug mauna 2024 no na desisyonan.
1: Oo, murag ana to ni, wako masayop. Say si dila ko sulti sa.
0: Ug dunay agrabyado ana, duna pa moy katapusan nga remedy. Kanang gitawag og annulment of judgment kay i-apply kanang mao nga legal remedy sud sa upat ka tuig gikan sa pagdesisyon.
1: Mao ba?
0: Oh, so og 2024 you have until 2028 nga mo file og kaso ana asa man na nga korte municipal usab na ako lang. Yes.
1: di desisyon dito sa RTC sa kuan sa sudan mo siguro to ya pagmani man ato lagi pataga magnot alaw na may labot kami mga inotary dero ba pero lakto pagasurti kay may kuha lagi siya may power lagi siya sa BP kuno siya sa unang panahon.
0: Aw, man magpasabot nga og abogado or officer sa IBP, wa na gid mo ihabol kay og klaro kayo, lutaw kayo nga dili sakto, pwede pa kana nga i-grant ang inyong remedy. Katapusan na lang na nga remedyo ninyo sa balaod. Upat ka tuig gikan sa pagdesisyon, annulment of judgment.
1: Salamat pa, salamat ni sa ato pa attorney, ang kining na may pag-asa miya na nga o kuan magani mahalin may bahin may ana attorney akong pangutan.
0: Oh, pero sa pagkaron nga naa pa na desisyon i-enforce pag yun ang desisyon. So do na moy upat ka tuig nga tagal sa balaod nga i-contest na, ha?
1: Salamat ya attorney.
0: Sige sir, okay, thank you, thank you. Okay, God bless. Oras mga kasama alas 4:30 bakanting duha ka linya 2561916 ang Globe Line 0917-124-6459. Okay. Shout out sa mga nagkaminaw na toron. Si Julie Montisa, mayang hapon attorney. Minaw ko siyang programa samtang nagtuod-tuod ko kariton. Karga ice cream. Namaligya kong ice cream. Minaw hapon ko nimo. Oy, salamat kayo ha. Padayon na ginangimuhang nindot nga trabaho. Kahit tinarong ka na. Bahala o magkadusingo ta na. Limpyo ka na nga matang sa trabaho. Leo Labanan, good afternoon. Si Jimmy Ree Kasipong, mayang hapon attorney from Balihermoso, Negros Oriental. Please ko shout out sa akong mama nga si Wilma Kasipong, kanunay ging naminaw sa DYHP. Si Pobreng Alindaha, good afternoon. Lucy Singilan, mayang hapon. Jules Dilistino from Kuwait. Si Prox Mahinay Kamangyan, mayang hapon. Onya Randel Redilosa. Si Crisancio Lisundra Dennis, mayang hapon, shout out ko sa kong iyaan, Tita Lucy Lisundra, Tito Elmar Lisundra, Tito Jumar Lisundra, Tito Cirilo Lisundra, uban ako mga iyaan, ugiyuan kuya Pires Quizon Vlog, Dong Ginardante Montesino, and family. Si Bandix Bandoy Erasmo Magali, mayang hapon attorney, na ako'y pangutana, ang iyang live-in partner na ay laing babae, og nakit-a nila sa lodge sa akto og iyang gibunog ang babae. Unsay kaso nila attorney, naabya sila duha. Ana duha kasuhan kuno mi kay giingna namo unsa diay na imo, ha? Okay, kantogong gibunog ang kabit. Bisag live-in pa sa matas balaod magtiayon naman guna kana bang puyo-puyo. Sa matas balaod sa matas publiko. Sa matas balao, dili pa na magtiayon. But sa matas sa mga tao, magtiayon na, kaya nagpuyo-puyo naman. Natura, masukog yun ang imuhang libin. Na imuhang nabunog tong kabit, doon na yun mo itulubagon. Kay, wa man na musibo sa balao, ng imuhang bunugon, ang imuhang, ang remedyo on tato, pwede pasakaan o kaso, pero dili man musuhod po ang kasong kung kibinage anak, kay dili man kasal. Sa matas balaod, ulit tao pa manighapon tong live-in. Pwede siguro musood ang kasong damages, danyos. Naibaw ang babae, nga ang iyang uyab, doon ay kalib-in, iya gihapong ipatulan. Pwede tistingan ang kaso damages. Okay. Napabaliha ka sa Manjarom? Okay, karong tataod. Akong entertain mga legal questions. Unya, si Namina Natoron, si Jocelyn, mayang hapon. Si Josilito Bintoy, mayang hapon. Happy Sunday kasama. Si Renz Kinet Mayado Giosores, mayang hapon. Watching from Sindangan, Zamboanga del Norte. Alejandra Anaco, or Alejandra Araco, maayong hapon. Okay, sige, salamat kayo. Duha ka linya ang bakante para sa mga mo on-air o legal questions atong entertain ang inyo ha mga pangutana karong taod-taod kay basin doon ay mga listeners na to nga sama po og problema ninyo. Oh, kay mas maayo man wide ang ato ang coverage sa ato ang legal discussions karong hapuna. Now, karon ang pinakahat nga isyu maoning mga krimen diin na involve ang ato ang kabataan. Kabahin mga kasama ron sa mga opinion nga ako ang nabasahan sa mga netizens, ang ato agro mga bata kasama Jerome, medyo di na mahadlok og maestra og maestro. Kay giwagtang naman ang corporal punishment. Ang ato a mismo nga family code nag-ingon bawal sa mga maestra og mga maestro nga mo impose og corporal punishment para sa mga bata. Kay kita kaniadto kasama Jerome, magtabi ganita, alunito imlay na sa maestra tondonggan, ikaw paminaw. Karon og musumbong ang maestra nga tus mama, suko dayang mama, a report dayang stipid ang mama. Oo. Ipatawag dayang atensyon sa maestra. Niadto kasama Jerome, atong kuko taas. Aw. Ipastada dayang na ang atong kamot duha, pilpilo nag-ruler ni ma'am, kay nganong wa ka manghinguko. Oh. Diyadto, maliit ka sa flag ceremony. Aw. Mag-sit on the air ka. Oh. Kamu, nagklase na, ang bata nga naliit sa flag ceremony, nag-sit on the air pa. Oh. Painitan. Onya, binatong dunggan. Oh. Sa mga babae, ang paborito na magyod ka ni ma'am, basta babae gani nga estudyante kay lunitong bugan. Resulta dakong away pod sa mama og sa maestra kay masuko man taon ang mama sadnak. Natural mama baya na. Oh. Karon gibawal na gyud na ang gitawag og corporal punishment. Diadto kita mga bata kay magbinutan kita soon sa classroom kay discuss as ma'am kusog na ba kayo ni manglabay o eraser basin o nga putong ni ma'am langkaton ang blackboard hiyap baka itong naong sabahin sa mga isyo ron angay nakaha nga ibalik ang corporal punishment kay nagkamaldito o nagkamaldita man ang ato ang mga bata ron. Daw, di na sila mo tahod sa ato mga maestra o mga maestro. Oh. Unya, labi na ron, kinauso ang social media. O mga saba na gani si ma'am o si sir, sikrituhan na yun na o video kasama ang Jerome. Unya, i-post na Facebook, ah, ma-viral na yun ang pagpangasaba ni ma'am o sir. Resulta, ipatawag na SDPED si ma'am o si sir. Unya og magdako pa kay labi na reterable in town si ma'am og si sir delikado og mahold ang retirement benefits tungod lang ana. Doon ako yung mga kailang nga mga maestra mga maestro ang ingon nga nagkawa na may batasan rong ato mga estudyante. Dali na sila kamaong mutaho diri na mo. Ang uman gani, di na mo ingon nga good morning ma'am. Oh, good morning sir. Oh, mura og maid o buhay na lang ang mga maestrang maestro soon sa eskwilahan. Kay nagsalig nga wa nay corporal punishment. Then nagkadagko ang mga bata. Kay sa elementarya paunta, kinahanglan mapitul daan ang sungay sa mga bata. Kay naa si ma'am o si sir, kay kita dili ba yata sa tanang higayon nga anaas ato ang mga anak. Labi na gispoiled ang bata. Igabot nga to sa classroom, ah, kana, di man na-spoiled ni ma'am o ni sir, kay dili guna ilang kagulingong anak. Oh, ang trabaho ni ma'am o ni sir, gawas nga ilang tudluan ang mga bata o unsa eleksyon. Nga makakat-on kana sa pagdisiplina. Karon, ang mga bata sa elementarya, di ginagawas ka basta-basta o panapat si ma'am o si sir. Ig high school na din ha naman. Ha? Kapunti namang malituhas o man. Mamusil naman. Manunggab na. O niya, di na mo respeto. Anhas classroom himuon. Pero naapamanggod tayo balaod. So, sa pagkakaroon nga naapay balaod, batok sa corporal punishment, magamping una ni sila si ma'am o si sir sa pagkakaroon. Otherwise, sila ma-charge pod og kaso. Gawas lang og dunay balaod nga ipasar nga tugta na sila si ma'am o si sir nga mo-impose og corporal punishment. Si Renski net bayadog yusuris, attorney, naon ta ko'y pangutan na ba kung ang usa ka kanta, uy, nga diin gi-flagerized sa lain, unya dunay katungod ang tag-iya sa pagparilis. Gi-flagerized bisag original composition, di ba nakaha? Di na bakaha na tarong nga binuhatan? Uy, ikaw, doon na kay kagulingon imong composition, imog yun ang iparehistro sa Intellectual Property Office adto sa Department of Trade and Industry kung DTI. Mo-apply ka nga to o copyright sa imuhang composition. No? Importante na. Aron makaklaim ka o copyright kung ang imuhang music gani, gamiton o lain. Oh. Kaya bitaw, makaingon ta nga, oh, kisa mo na yung original composer ani? Di ba kini siya? Nganong kini naman noong nangupya mao ni sikat og mayo? Kainumdom ko at tong kanta bitaw nga, ito bang kanta nga pusong bato? Ha? Kainumdom mo atong pusong bato nga kanta? Ang original composer lahi, babay. Pero ang nagpasikat sa kanta nga pusong bato, ang banda nga Alun. Oh. So, atong advice ninyo, kakitaron, daghan naman kayo nga mga composers na to. Labing mayo, kanang inyohang mga composition, inyo kanang ipa-register sa Intellectual Property Office, dinha sa Department of Trade and Industry. Si Garfield, may hapon attorney, na ako'y pangutana, nami sa squatters area, kinibang amo mga CR, why mga septic? Largo ra ni sapa, diritanan, CR nga mga namuyo. Unya, kining naas babaw sa amua, wa may PBC ilahang CR. Unya, ari raman agi sa kanal nga naas kilid sa amua. Ay, sus! Perti man pagkabaho, ah! Kay agianan nilang hugaw, mubara pag yun. Unya, gabi, eh, makamatamis kabaho. Unsay angay namang buhaton, oy, ireklamo na sa barangay, oy. O, isurahi daanin nyo. Wasing madapag istorya. Di gani madae, barangay na. O, di pud mo magka sitol sa barangay, report sa munisipyo. Di pagin mo makontento. Mwagi paman mo awag certificate to file action, ana. Kuha atong certificate to file across barangay, file na ginagkasos korte, o di na ginmada. Ano, igunana, masadoy. Dapat ang silingan mo respeto siya ang isig kasilingan. Aha, Bandex Bandoy Erasmo Magali. Attorney, kaduhanin na akong pangutana, na ay counterflow nga motor karon, Picas Lane. Anay auto iyang nadasmagan, auto iyang nadasmagan ang motor. Aha, nadasmagan. Bisan dako pa lugar Picas Lane, iyag yud gituyo attorney dasmag ang motor. Kay counterflow man ang motor attorney. Kinsa man tinuod sad-an ani. Sad-an ang duha. Mo counterflow ka, sad-an na ka, doon na kay traffic violation. However, doon na sa violation tong tag-iya sa sakyanan. Kana og tinuyo man, yang gituyo og dasmag ang nagmotor. So doon ay pulos negligence ang duha. Og magkasuhay nga tuskurte, sumadahon ka na sa judge. Og unsay danyo sa negligence sa nagmotor, sumadahon sab sa judge. Og unsay danyo sa negligence sa tag-iya sa sakyanan nga nituyo og bangga sa motor. Okay, bitaw. Aha. Sige, oras mga kasama, alas 4:43 na. Okay, padayon ta sa tuang tulumanon hangtod ta alas 5 ron sa hapon. Ang atong gihiskutan ron ang mga balaod para sa ato ang mga minor di edad. Oh. Sumapa sa mga eksperto, kabahin.

nakahatag og daotan nga influence sa utok sa ato mga bata. Kini mga violent online games. Ha? Kini mga violente nga games dinha sa online. Busa duna roy mga online games ang giban diri sa Pilipinas kay nagtuo ang ato ang mga experts. Nga kabahin kini sa nakakontribute ngano na himong violente ang ato ang mga batan-on. Ang pangutana ani ron. Og arita sa legal point. Angay bang bawalan ang mga bata aning mga violent online games? Mukisikisig yun ang mga bata. Maingon yun nga, kung ano, bawalan na may ani? So, saan na mo ani? Ha? Sobra na po ng inyo. Abi kay bata man mi. Bawalan na may sa mo ang kalipay. Kamus una, wa mo kasabota mo, kaya ang inyohan nakatunan siya itong raman. Kita niya ito kasama ang Jerome. Musa may ito ang naandan nga duwa. Siya itong unsa pa? Batulata, saya-saya, dakop-dakop, tago-tago. Oh. Ha? Sa tawag ana, pag tago-tago mo, nga. Kadtong papiyungon ba nga? 1 2 3 4 5 6. Oh. 7 8 9 10. Oh. Ya pagitaon dayon. Okay, sama to. Oy, kitaan. Ha, di ba? Mo na duas mga bata ni adto. Mga 1990s nga mga bata. Karon, wa na yo kakitag mga bata nga nagtago-tago. Mga bata nga nagbatulata. Mga bata nga nagsaysaya. Oh, mga bata nga nagduwag lastiko, wa na. Di adto kasama Jerome halinon kay lastiko. Halinon kay Julin. Oh. Pero karon di na oi. Ha? Kaya ang mga bata karon na busy man sa mga online games. Kinsa pa may ganahan gud anang magbatolata nga naa may mga online games nga ilahang hilig. Oh. Kita ni adto amang kita laing kapilian. Pasag-ubon tag tubig. Malangay gani, apason da yun tang mama og latos. Magdadayas mama og sangas bayabas. Oh, kapwerte ni mong dua og Julin. Ah, latoson. Unya ang Julin, latan, ipainom ang sabaw. Oh. Ang lastiko, imbargohon. Oh. Latan ka na, ipainom ang sabaw. Nabutan sa mga bata. Ngayon ato sa atong mama ni Adto, no? Wa man po tanang nga sakit. Ang igo-igo na po tanang sa atong mama, oy. Ha? Gipatagam rata ba? Oh. Karon, grabe, oy. So doon ay mga sugyot nga. Tanan nga mga violent online games, ibawal ginis mga bata. Violation ka nis katungod sa atong kabataan. So, mapasa ito ang 1987 Constitution. Ang ato ang Estado. Dunay obligasyon para panalipdan ang ato mga bata sa spiritual, sa moral, sa emotional, o social well-being. Apil na ang physical sa ato ang kabataan. Di ay kaso, niabot nga ito sa Supreme Court dito sa Quezon City kasama Jerome. Kay dunay usa ka progresibo nga movement sa ato ang mga bata. Nisupak sa curfew ordinance dito sa Quezon City. Kay sinanabagod ka, ang mga bata di na palaagon og alas 10 sa gabi eh. O, hangtod sa alas 4 sa adlawon. Matanggong ang mga bata, unya na hibaw, tarito sa Quezon City, daghang mga bata laagan, Recibo City gani. Maglaag maghapo mga bata din, hey. Di pasaka sila kaso, o ang kaso naabot, nga to sa Supreme Court. Ningon ang ato ang mga

0: estrado sa Korte Suprema. Kanabang ordinansa para sa mga bata, para manguna nila kayuhan mana nila. Dili na pag-violate sila ang katungod. Ang ato ang gobyerno, aron panalipdan ang katungod sa ato ang kabataan, na isama siya sa amahan. Gitawag sa Latin og parens patriae. Kining ato ang mga balaod sa Pilipinas, daghan man kayo mga pinulungan gigikanan ani. Dunay sa Latin, dunay sa Espanyol, dunay sa Amerika o guban pa. Suma pa sa Supreme Court. Ang kining prinsipyo sa Latin nga parens patriae nga nagpasabot nga ang mga bata under protection sa amahan sa atong nasod. And as amahan sa atong nasod, responsibilidad sa gobyerno nga ilikay ang atong kabataan ngadtos peligro. So para nako kining bawalan ang mga bata sa mga violent online sexual games pag-exercise kini sa responsibilidad sa atong gobyerno as parents patriae, as amahan sa ato ang nasod. Ang gobyerno may obligasyon aron payungan sa iyahang mga kamot ang ato mga bata para dili mahisalaag ngadtos kaalautan. Okay. Si Abby Rose Tulabing, good afternoon attorney, mangutana ko ba? Unsay angay namang buhaton ang yuta sa akong lulu giprinda sa una. Aha. Pero ang naas kasulatan prinda, pagaulian ang gisabutan nila pero ang nakasulat sa kasulatan gibaligya yon. Mura magiilad nila akong lulu. Pero wa may gipirmahan akong lulu nga deed of sale. Asa man kami muduol para mahibaw anamo kun nailahan na bagyod ang yuta sa akong lulu or wa nila napabalhin sa ilahang pangan. Napabay may mahabol ang attorney. Number one, i-check ninyo nga ito sa assessor's office. Kung asa ka ng lugara na himutang ang yuta, doon ay assessor's office nga may jurisdiction ana. Unsa man ang assessor's office, naanas munisipyo. Muad to ka mo sa assessor's office, pag-check kung kinsa declared owner sa tax declaration anang yuta. Panalitan og natituluhan na kanang maong yuta, ang dunay jurisdiction ana paghawid sa mga titles, ang Registry of Deeds. Pwede po ninyong i-check sa Registry of Deeds kung kanang yuta na balhi na ba ang iyang titulo. Pero karon no, kay tungod aning data privacy law, hastang assessor's office o ang Registry of Deeds. Lisod-lisuro na kita kun mo check ta og mga testamento tungod sa data privacy law. Pero testingi lang ninyo sa assessor's office kun makakuha pa man buong record sa yuta si mong lulo. Og dere sa Registry of Deeds kun na-transfer na ba ang title ana kana og titulado man ang yuta. Ha? Okay, oras alas 4:52 na mga kasama. Padayon to sa tuang tulamanon. Salamat kayo sa mga viewers na to. Nagpatalinghog sa atong programa. Pinagi sa official nga Facebook page sa DYHP mga kasama. Okay, namina po na to ron si Janjo sa Punta Princesa, Cebu City. Iyako nung i-shout out si Dudong Francil o si Inday Carmel. Si Bandex Bandoy Erasmo Magali makarilit yung kuha na attorney 1970s. Oh, tinood eh. Matod pang Jocelyn, tago-taguan. Oh, tago-taguan. Oh. Magtago-tago. Oh. Unya ka to mga bata sa una, kasama ni Jerome, kana bang magsaysaya gani? Labi mga babae, mga nakasagaran, magduwa o saysaya. Oh, de. Bex! Oh. Bex! Oh. Bex! Oh. Unya, magduwa tani adto kanang tubig-tubig, ninduta noon. Ha? Ang bata agod, sa dili pa mo matuog ang bata, magsigig imagine do ta siya tong kaugmay. Ha? Unya, madamuhan sa bata gud nga magsyatong siya. Mao gina ang atong kalipay ni adto. Daa gitay gitawag og actual physical nga exercise. Oh, ang ato lang nga mga ginikanan ni adto mura og sa ilaham sa gutong nga panahon, wa kay kasabot sa atong kahimtang baka sa Jerome. Nga katod ang atong pagdakop-dakop, atong tago-tago, atong batulata, makaayo na ito sa bata. Kaya para man ma-exercise ang lawas sa bata. Oh. Katulang inoong siyatong, labi nagsiyatong nga ang gamiton kasama Jerome, katong kahoy. Sus. Karisigo ba na? Mga bukol atong agtang. Oh. O niya, usang pot pa sa sinumbagay, kay labi na o di katuman sa satong. Ha? Pasatungon magag, labi nagtaas-taas o labyog ba ang kuan? Di ba naanay? Kanang taas nga kahoy, niya naasay, mubo nga kahoy, hapak ko na, niya asa gina, paingon, mo na imong satungon, ha? Satung, ya, mubuton gani, ah, hapak na po, pek, satung, asa, nugayang mahumas bata, madugay bata, surrender gani, ah, mag sinukmagay na yun. Mora po to yung mga violins na to niyan to. Udili kay grabe kay wa matakadungog niya ito kasama ni Jerome. Nga doon ay bata magdaog po silson sa classroom. Wa ay. Kadungog baguta. Wa tak ha, mga 1980s, 1990s. Wa takadungog niya ito. Nga doon ay bata nga dunggabon iyang classmate soon sa classroom. Wa. Karun. Unsa naman hinuunting ato ang katilingban? So sa usa ka eskulahan, di ato'y batang babae, ipangdunggam niya iyang classmate. O niya, dito po sliti. Kaya di ato'y batang babae, nagpost iyang Facebook, iya kunong atikihon iyang iskulahan. Di pwerte yung taong kaalarma sa mga estudyante, ang taga CIDJ ni responde ko. Okay, areta sa 0917-1246459. Mayong hapon. Mayong hapon.
1: Kanang nalang huwag ipangutan, attorney.
0: Oh, yes, madam. Kisa man eh.
1: Si Ema ni sa Maasin.
0: Ah, Maasin. Yes, madam. Go ahead.
1: Kanang nitan ba, attorney, na ay masakit? Unja, pasangin lang kang nga wani mo at Ema na special child managin. So, di, tinuod. Ganang nabay ka kaso, anak.
0: Okay, doon ay masakit. Ikaw mo ay caregiver.
1: Okay, ako may nag-dog niya, uban og higda niya. Ingon man ang akong amo nga mao na sakit kay wak ko na nako ingok eh, hubag ag TL.
0: Kinahanglan pa nang i-prove si mong amo. Otherwise, di po na magkatarunganon nga pasanginlan ka ana, gawa man na ni mo na himo ka ha.
1: Okay, kung saon nag-attorney, ang iyang anak, yung sumbong-sumbong man nga, wak po. Wa man di ko padungog nagitawag ko niya kay gusto nang pakanon ang special unya kay iingon man ang special nga unya na siya mo bakod kay di man di ko kadaw dako man siya iniabot sa iyang kuya unya kay bakod man day sa iyang pagmangkon nga nurse wa man ko kabati ya pag gitawag tumbong siya ang mama nga ang patagdan maghukad na biya ko.
0: Ah, okay.
1: Mao tinong dan nakatubag pug ko
0: unya napakaron sa imong amo.
1: Wala na hingawa na ko kay madlok mo pasangila na pug masakit na pong utro, ingawa na lamang ko, attorney.
0: Oh, sakto na po itong imong gihimo kay Bisod Kaistanan. Simbako og doon na niya mas seryoso hinoon nga mahitabo at itong imong gibantayan, ika pa maoy dutan.
1: Okay. Hilig maligay sa pasangil, attorney. Diyan mo lang matala lang ko kung kanang makasuhan ba na yung rana, attorney, nga pasangin lang ka nga, di man gudyag ko tinood nga wati man na, sayo man gaya ng upakan o na.
0: Oh, pwede ko di mo yung kasuhan, pero magbarangay pa mudaan.
1: Ah, magbarangay pa?
0: Hmm, dili man, di man kakalahos ana nga tus kurti, moagi man yung kagbarangay.
1: Ah.
0: Hmm.
1: Oh, sige.
0: Mm-mm.
1: Sige, attorney, maro na.
0: Sige, thank you. Oh, okay, salamat. Oy, nagkaminaw na toron si Tan Ayan J. Kabusaw. Okay, attorney, may ask kung unsay gamit sa mga implementing agencies such as DICT or NTC and the like nga mag-regulate sa social media o online gaming, di ba diha man dapat gikan sila ha? Ang regulation aside sa mga parents ang i-blame, nganong nakalusot mana sa Pilipinas ang maong matang sa mga online games o di di sila ganahan ipadua sa mga minors na or himuon nga restrictions man lang o bitaw. Sakto ginangimuhang point ayan J. Kabusaw. Pagsugod unta nining mao nga mga online games, ilahan na ning gikuti-kutidaan aron dili maka labok-labok og influence ngadto sa ato ang mga bata. Lucy Olivera, good PM attorney, among wedding anniversary karon. Oy! Happy wedding anniversary ha. Shout out ko sa kumbana si Roy Olivera. Okay nya. Happy wedding pod sa akong amigo si attorney Ronel Dispares og sayahang bag-ong espusa nga si attorney nga si Ronalyn Dispares, no? Dinhas lungsod sa Dalaget. Si Garfield, attorney, mga pila may magamit anang mag-file o case nga small money claims. Ah, small money claims lang, minimal raman ang magamit ni mong kwarta. Sumadahon ka na sa kurte o pila'y imuhang filing fee. O niya, doon na kay complaint imo ng panotaryuhan o abogado, minimal ragod kayo. Aha, 2,800 raman iyang utang. Uy, kagamay raman na yan. Ha? Imo ng small money claims, di ka kamusta maalkansi hinoon. Ha? O labing maay, ibarangay sa nai. Di mo sa kakalahos-lahos nga to sa korte o di mo muagig barangay. Barangay daan. Kaya basin o masito ra na ang problema has barangay. Kaya 2,800 ra. May tato nakaabot pa nag 100,000. Kaya medyo kinahanglan imo ginang i-file na nga to sa korte. Pero og moro na yung kantidad, niya magkurti pa ka, basin og ang magasto ni mas kurti, mas dako pa kaysa nautang anang imuhang kana nakautang, no? Si Felix Abapo, may hapon, attorney. Oy, si Ma'am Kuni Bads, happy Sunday, attorney. Oy, salamat kayo. Okay. Thank you so much. Wataigo nga panahon, no? Akong partner rin sa Master Control, si kasamang Jerome Yap. Ako si Radyo Man Attorney Buen Alguno, nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw, himayaon ng Ginoo og maayong hapon, Pilipinas.
2: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
3: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney, unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Remel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Remel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Remel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Bilang kilo sa karne?
12: 500.
11: Hulo!
12: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na!
13: Sarap magkasama!
14: Ang kainit sa hilanan, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
15: Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands na milyon-milyon ka-Pilipino.
14: Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
8: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
16: My body.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
5: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
6: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Bilang kilo sa karne?
16: 500.
15: Hello?
16: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
17: Sarap magkasama.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
1: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
0: Maulan man? No worries, naamoy kulob ang damit.
13: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm.
20: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumakabloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
17: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Happy Fiesta!
21: Kinahanglan, extra ang anda.
22: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
23: Naana mga bisita? Gadget lang!
24: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
23: Wow! Mas maayo pa?
24: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
23: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
24: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
26: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
27: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washi!
29: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
29: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
28: Mula noon hanggang ngayon!
30: All you need is Pride! All you need is Pride!
31: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
30: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
30: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
28: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
30: ACS.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
9: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
10: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
12: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
13: Protection?
14: Yaku!
13: With 8 billion live LCS?
14: Yaku!
13: That may reach the intestines alive!
14: Yaku!
13: Helps improve digestion and boost immunity!
14: Yaku!
13: With proper diet and exercise?
14: Yaku!
13: Kaya panalo ka chan!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hala, inig na ay hila na taku ang anak. Disod pa tumarunog pait na tambal.
4: Maayo na lang na ay Kidilets.
5: Chewable paracetamol and candy flavors.
6: Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
7: United Home. Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kaldereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!
15: Ang kinis na niya?
16: In fairness, nag-glow up.
15: My budget.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
2: Pag may acid, Supra-Sid.
1: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
3: United Home.
4: Unilab yan.
5: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ach! Ilong Ranger?
11: Tanaw ni mo, kung sana? Sipon o dili sipon?
10: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
11: Ang hot si Ugrani nose? First sign na nasa sipon.
10: Sipon dayon?
11: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neosec C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag-Neosef C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosef C plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neosef C plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Bilang kilo sa karne?
18: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Buong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
17: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All in one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, na sa all in one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
19: Sarap magkasama.
20: Bakit RitePoint ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
22: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan right medicines. Kailangan RitePoint.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
25: Lindo tag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
26: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
27: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
28: DYHPRMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
3: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita?

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We will walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
9: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
10: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
14: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
12: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
15: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
21: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Be extraordinary with MX3.
24: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
25: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
24: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
25: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
24: Heavy duty linis, bawat pahit.
26: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: ACS.
28: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
29: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
30: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Pangong kumakabloom sa Charm.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
28: ACS.
31: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
33: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
34: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
36: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ini imbinto, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
1: Rest Time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
0: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: O pirmi kapoy, nanluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
5: Pag may acid, Supracid.
6: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
2: United Home.
7: Unilab yan.
3: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: Maxvit Kargado!
9: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: I have lagnat. And I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ilong Ranger?
19: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
18: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
19: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
18: Sipon dayon?
19: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosef C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
20: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
21: Maayo na lang na ay Kidilets.
22: Chewable paracetamol and candy flavors.
23: Di kumabala ka. Kay dalire pa inom.
2: United Home.
0: Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Happy Fiesta!
25: Kinahanglan. Extra ang handa.
24: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
25: Naana mga bisita? Kadyot lang!
26: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
25: Wow! Mas maayo pa?
26: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
25: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
26: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
27: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran.
29: Tusiran Forte.
9: Unilab quality yan.
17: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it.
27: Bakit RightMed ang binibili mo?
30: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
27: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
0: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
30: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
31: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
32: Lindutag aura 1
1: to another. It's giving confidence, Myra Era.
4: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha-tocopherol vitamin E.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
6: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Philippines Center Time, alas 4:34 na.
9: Headlines karon.
8: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. White Ribbon March, dinawagan ng accountability sa mga lalambigit ng korupsyon sa nasod.
10: Samtang Senado mo review na sa Juvenile Justice and Welfare Law din sa nasod.
8: Sa mga balita ng kaltanang magtutudlo sa mga public senior high school sa Dakbayan Sugbo, gipaubo sa Enhancement Seminar.
10: Samtang sa lugampang balita, lokal kagagabahanan sa Dakbayan sa Sugbo nagplano pag-ban sa PUJ o pagbutang o PUJ motorcycle lane sa Manila Talamban area para pagpaluag sa trapiko.
8: Balita ka ba sa nasod Iran, milosan og missile og drones sa mga military sites Amerika dito sa Kuwait og Bahrain.
10: Sa negosyo presyos lana, musaka karon si Banaho man ni ulbo sa bantensyon tali sa Amerika og Iran.
8: Automatic, no? Papagali pag balik sa tension sa Iran o Amerika, musaka na sa presyos krudo.
10: Automatic man kasama Arnold.
8: Automatic ba? Murag, usa ka adlaw ra ang travel sa Amerika o sa Iran padungan hi sa Pilipinas kasama ang Ken, no?
10: Lagi.
8: Dali,
10: nakaisla
8: ka pa sa akin. Gano'n ka? Gano'n ka? Headlines.
9: Headlines. Karon.
11: Unang radyo. Unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo. Unang balita.
9: DYHP
11: Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
10: Mabuhay Pilipinas.
8: Tungkol ng mga mahinong danon, Ginoo na Radyo.
10: Unang Balita.
11: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Hato ng mga impormasyon ng inyong masairan.
10: Ang ayani mo madugan.
8: Una sa Radyo.
10: Una sa Balita.
11: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
9: Number one.
11: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
10: Number one.
11: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
9: Nationwide.
11: Nationwide. DYHP Unang Radyo, Unang Balita.
12: Gising na.
11: Bango na. Sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Adlaw may gala ng Lunes, pizza may tiribin na may gala sa buwan sa Hunyo, tuiga 2025. Sangal sa kanito mga paro sa Sero HP, aramin sa buka niya ang inyong mga tigbalita.
10: Kaya ni Radio Man, Ken Galinea.
8: Ako sa Bira Chaman, Arul Busamante, hantot na may gala sa Resay, Santak na sa Butang. Paghatod ka ninyo sa mga lapas ng mga balita. Pagbuntag, sugbo ka bisaya ng Mindanao, lalapod ng adlaw may gala sa tungkang pagpanaguman. Ning adlaw ka na may gala ng Lunes, unang adlaw sa simana. Pagbuntag, pagbuntag, pagbuntag, pagbuntag, pagbuntag. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta na murag na tilipit ba murag na kuan atong dila kasamang cases min niya. Nasapid. May butang sa itong mga kaigsunan doon sa sunan sa sugbo. Mag mata na. Inahine na tamay ka nag huyatid. Kay alas 4.38 na o, alas 4.30 na, kinanglan nga makaandab tag sa iyo. E noon natin mga bata, may galang mga eskwela, karumuntang ka. Doon ay mga membros pamilya nga manglakaw sa iyo. Kinanglan nga makaparikaisik kay ta mga igala. Aron di balit ang atong mga kaubanan sa balay. Sabi na sa mga bata nga nag-eskwela o elementary, high school, kay katong college, may galang karumpang Agosto pa. Ang uban na Agosto, ang uban na July, no? Ang uban na karon na nanay ng klase may gala sa kolehiyo. Magbutag sa itong mga nanay nga nanaroon sa ilang tagstag sa mga kusina. Nanikaisikay ng mga higala. Labi na po sa itong mga tatay na nagpaabot may gala sa pag kanang banag-banag. Aron nga makaadto na mga higala sa ilahang mga trabahoon karong adlawa. Sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tanan nga mga driver, may galang na sakay na sa mga sakinan. Nining oras sa karon sa kabuntagon, amping muha. Kanatulog ka lamang si Mana, mga higala, sus, giharian ang atong karsada. Uy, daghan kay mga vehicular accident nga natala sa atong kadalanan. Magbuntag sa atong mga teachers. Mga maestro o mga maestra. Kakanunay po may galang nagpaminaw sa itong program sa unang radyo ng balita. Sa itong mga silingan, mga nagbayan, nagbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, o sa nagbayan sa Bugo. Magbutang. Sa itong mga kasikbit, mga lawigan, Litos, Negros, Oriental, Negros, Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Abot may galatong Sibya na nandapita. O sa Mindanao, na nagpabinaw na ng orasa karon sa kamuntagon na good morning. Mga nagkog ang mga balita, may kalin yung masayran din sa itong pagpanaguman. Mga follow-up reports. Labi na po may gala sa update sa mga nagkog ang mga balita dito sa kaunuhan. O niya, hulga na po ni mga galang presyo sa akrodo o sa gasolina. Namusaka mga higala karong si Manaha. Gabigkan sa lain na po may galang kagubot may galang ito sa Iran. Iulbo na po may galang tensyon tali sa Amerika o Iran. Kaya ang Iran, milusa na po may galang missile o drone attack sa mga military site may galang sa Amerika nito sa Kuwait o sa Bahrain. Ano yung hindi may gala mahunong-hunong ng gubat mga gala sa Iran. Karong nga mga panahuna. Nag-ampo na ito mga gala nga mahunong na. Ano nga, ang presyo ron may gala sa kururo tag 66 pesos 80 centavos. Na itag 66 pesos and 75 centavos. 10 pesos na lang may gala para 55, no? O 56. Mubalik lang ta may gala sa naandan nga presyo goods. Wapa may gala mo maggira may galang Iran o Amerika. Pero karon may gala sa isintay size. Nagtuo ta may gala nga tuloy-tuloy na may pag-ubos may gala sa presyo skurudo. Uy, musaka naman sa... Wa ka nito yu may gala sa Amerika o Iran. Parang makasapi silang maaya. Samtang sa Bigas Bahay ng atong answer to win promo karabutaga. Human sa insidente mga igala sa pagpamusil sulod sa eskwelahan dito sa Tacloban. Na ito nakalabahin si Mana, din na mikotlo ni Miguelang, upat naman yung kakinabuhi kasamangkin o tulo paghihapon? Ang tulo paghihapon, no? Tulo paghihapon, kakinabuhi ang nakalas. O niya, ubay-ubay ito may gala ang nangaangol ng mga estudyante may gala dito sa Tacloban. Ang Senado, mureview sa balaod mga higala nga nagaproteksa nagahatag og proteksyon sa mga minoridad. Unsa ni nga balaod may galang i-review sa atong Senado? Ah, unsa nga balaod may gala ang i-review sa Senado? Money ang balaod may gala nga gi gipanday o gagi duso o giaprobahan may gala sa Senado ni Senador Kiko Pangilinan. Unsa ni nga balaod may gala nga i-review? Ala, tubag. Katabitang atong gidibatihan may gala nga balaod. Balaod paghatag og kanang proteksyon sa mga minors. Ang uban mga gala basta 14 pa ubos while criminal liability. Unsa ba tong balaod be? Kana. Lo ha, dili kaso ha, lo. Dili kaso. Onsa ka balaod may galang i-review sa Senado? Kana, Sige, kung ano yun, i-comment tayo, i-comment. Aron nga, mag-abot ta sa alas 5. Paldo-paldo nga 200 pesos. Oh. Ayaw mo tangig case, ma'am, kay wa na dili na kaso. Balaod, mabalaod. Tubag. Ang inyong waton may gala pag like o pag follow mga higala sa Riva HP RMN Cebu. Onya i-share mga higala ng atong program sa Riva HP RMN Cebu Karabundang. Lakip may gala kang atong ni Rufil Fernandez Manyok is i-follow, i-like ang ihang page sa Facebook ha. At sa check, may gala sa kasamang Jensa sa Mampong, sa rito may gala mga preso sa mga lagunan para liton. Ya, tubag lang muna ha. Sa atong pangutana, karong buntag mga kasama.
12: TYHP, tuto presyo sa merkado.
8: Kasamang Jesse, good morning, Jess.
13: Yes, mayong buntag kasamang Arnold Rayog kasamang gen. O mayong buntag usahab sa atong mga suking pigpaminaw ni nga atong stasyon, DYHP, RMN Cebu. Good morning. O mayong buntag usahab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasik mga utanuno na nga atong ihatag sa atong mga suking pigpaminaw. Agbati, 60 ang kilo. Kamunggay, 80 ang kilo. Saluyot, usagatos ang kilo. Okra, 120 ang kilo. Beans, 80 ang kilo. Sikwa, 80 ang kilo. Kalabasa, 35 ang kilo. Patong, 60 ang kilo. Kamuti galay, 40 ang kilo. Kalabasang puti, 20 ang kilo. Talong, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Palia, usagatos ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon takbit, 50 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Sapsoy, 70 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man, GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
14: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appel na mga skin cells, patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney.

0: sa Carbon Public Market. Mga kasama, inirabati ang presyo sa mga lagunang paraliton na binakining utanon na nining oras sa karon sa kabuntagon. At oras may galala sa 4:48 na samtang sa pikasbahin na at i-check ka ng tatawad begala ang pag-asa kay Donor by duha ka low pressure area kasamangkin ang atong masinati karong si Banaha. Wala nga ng atong panahon, medyo kanabitong marag-umon. O niya, mauwan-uwanon mga higalang atong kahapon o atong adlaw. Karong si Banaha gabikan sa nasigpatan nga low pressure diri sa Philippine Area of Responsibility. At wala nang i-check karong tataod may gala ang atong nakat sa panahon. Samtang sa pikasbahin, atong balikan may gala katong netabong vehicle accident kagahapon na ito na kalamay ng Sabado o Biyernes. Sa report may gala nila ni kasamang Idol Tweety, kasamang Jean Gallardo. Sunod-sunod may gala ang mga vehicle accident. Ito'y hubog mga higala nga na sangit niya sa Baniland katong duha ka mga Korea National. Hubog ka mga higala. Ilang kisakyan nga Fortuner ang napatong town sa Center Island niya may gala sa Baniland. Samtang pagka gabi man tayo ito, Birnes sa gabi o Sabado sa buntag ng mga kasama. Doon na puntoy usa ka lalaki na driver mga kaisunan ang nakabsan yun sa kinabuhi. Gamigkan sa naitabong vehicular accident may gala dito sa lungsod sa Minglanilla. Tapos na buak na bagid may gala nga bagul-bagul. Wala nga kinakatug na may gala hubog-hubog kununing driver. Matod pa may gala sa saksi. Onya nakatagpilaw. Samtang nga nagdagan may gala niyanto sa Picas Lane sa kasugat ni ining karsada. Dito na punta may gala sa kasugat niyang wing van. Lalatayan may gala ang lawas, perting pagkapataya. Wala nga magamping ta sa toga pagmaniho sa toga mga sakinan na mga motorista, labi na sa Kadlaong dako. At sa check, may gala sa kasamang Jane Gallardo sa gawas. Nining oras sa karon sa kabuntagan, kasamang Jane. Good morning, Jane.
1: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Samtang naminaw sa iwang mga gutang recap kasamang Arnold. Nagkaroon pa sa missing in nga murag. Basarod, sunod GDI ang disgrasya. Pag last week kasamang Arnold nga, ang dugoon gagayo katong sa Ninglas. Murag ito bagtubag dayon kasamang Arnold. Murag Sabado, man siguro ito.
0: Sabado, o Sabado.
1: Sabado sa buntag. O Sabado sa buntag kasamang Arnold no niya. Moto, nakabsan na magigas kinabuhi ang kadtong driver kay Brad Grabe. Ang iyangang naangkon nga kuhanin taon sa iyangang ulo ka sa mga Arnold. Masa na ito na sayra, no? Nga nakatagpilaw di ay ito ang katong maong driver. Bawa nang permigili pa yung mangno ka sa mga Arnold na kung dili kaya nga mo drive or baka kung giduka ka sa mga Arnold, pwede ragin mo pa dapin lang usa kay Karakod ka na ang likay good sa mga inani ng pangitabo. Labi na sa mga ka sa mga Arnold. Di kasi kaya lahat dalan gidin ha. Grabe gida ka traffic.
0: Correct.
1: Dyan ko kaayo po ang mga sakyanan na magsunod-sunod.
0: So, makulbaan ko diha. Oy, basa ka ng panong kugbing Laniliya o baka dito sa Naga. Kaya ang mga sakyanan, mga dagko, kaya ang mga sakyanan na napita.
1: Dunod, gid ka sa mga Arnold, no? Bistang dyan ni Oga ng busy kaya na dyan ang kadalanan, nag-iusahag, kusog jod, upadagan ang kanang mga sakyanan.
0: Oh, mga dump truck.
1: Madam truck mo nang magpadapli lang sa lapid ng motor ka sa mga nun. Isang kaayo yung pipid. Sinan ang mga sakyan na niya. Kanira bang motorsiklo? Damay ka sa mga nun. Higupon ra ng mga sakyan.
0: Dapat nang tanihan ay diversion road ba? Kanang may taong mga sakyan ng mga nagko. Dito na mo agi niya kanang highway pa nung ato sa Minglanilla mga light motor vehicle na unta diha.
1: Wala kung tao matamatagasan na pagkagagyag sa mga Arnold kay permigin na nato makuanan nga maghuot din na dapita din ha ka ng kasadahag din ha ka sa mga Arnold. So sa pagkakaroon na kay maura mang yun ang main road mag-amping lang kita permis sa ato ang biyahe doble amping sa mga Arnold. Sa mga na mga recap sa mga

0: nahitabong vehicular accident last week. So karon kay sa mga note na ata na imutang sa Maysmania Boulevard, ato na bantayan karon din po nga busy na pud gid kaayo nga ato ang kadalanan. Hinaon sa ato ang makita din si wide kaayo pud nga ato ang karsada kasama nga note. Pero dili ni makangapag pero assurance no nga kanang safety taning nga ato karsada bisan dako mag-amping gid ta kanunay kasama mga Arnold. Hindi magpadasa ka ng tungod sa kanina o magpataka na lang po o pasurasa yun. Magpataka na lang po o padaga na din yun sa karsada. So nabantayan po nato ka sa mga Arnold na medyo dunag yung pagpanag-oma. Sa ato
1: Dagom Ron, maragumon, ang atong karangitan?
0: Nagiging panag-om sa ato ang makita aron ka sa mga Arnold. Medyo dagom gira nga to ang langit karon. So umurag ba? At kay daw, nga basig mo kalit na lang po ni Oga talagsikik. Sa mga yaging adlaw, kusupod kayo ang uwan ka sa mga Arnold. So ato po susihon karon ron, basi mo ang gilingon po da, nga mo check po ta sa ato ang pag-asa ka sa mga Arnold. Aro po, baka hatag ka Oga informasyon sa ato.
1: Correct.
0: Na umaapot ka. Naadlaw kung uwanan ba ka niyo, doon na ba'y pagyo ka sa mga Arnold. So pagkakaroon, busy man ang ato ang kadalanan ka sa mga Arnold. Nakita na ito ang ato mga jeepney din niya, puno-puno na gyud. Na na po tayo nakita din niya ato ang mga kasama o mga idol nga nagtaabot o masakyan. Paingin po siguro ni sila ang trabaho ka sa mga Arnold. Kay Lunes, raba kayo ang dako. So tingin balik na sa duty, ting klase na po. So mag-amping ka kanunay sa atong biyahe ka sa mga Arnold. Wala po ta, nakakuha ka rong mga taknaa o informasyon or report nga dunay mga vehicular accident and of hopefully walay mausban no di na mausban ng mga disgrasya nga nahitabo last week sa mga Arnold. So matag po tag dugang pagtaga dila pinagin sa ato ang mga balita dinis bakbayan sa Subo mga update ka sa mga Arnold matag karunugon niya nagi ka na lang din ka sa mga Arnold sa Maysmania Boulevard. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo DYHP the top or
1: the next salamat ka sa mga Jane Galliardo gig kami kala sa Patron. Nakatot sa itong oras, may galagalas 4.55 na. At i-check ka na total, may galang pag-asa. Doon sa kahimtang sa panahon na rin sa ito. Labi na sa mga ginang sa panimay nga may mag-monitor po may galas sa itong lakad sa panahon kung ilabang paeskwilahon nga ilaga mga bata karong buntag o dili. Kay kalbin na itong mga karami itong nahihilanat-hilanat gamay ang bata. Yeah, pwede may galang mauwanan. Yan nga man ito may galang pag-asa mo. Legit ba ito siya nga info nga kung nabasahan may gala sa Facebook nga duha ka mga low pressure at ito ng siren ka natataon sa itong nga pagpanaguman. Nagbuntag. Sige ha. Sige, tumag pa mo. Pwede pa mo tumag. Ang hangtod alas 5. Dos tingali no atong siradaan may gala tong inyong tubag labot sa pangutana may gala kung unsa nga balaod ang i-review sa Senado human sa natabong nga insidente sa mga pagpumusil na may labot may gala mga minor at sa check may gala ang pag-asa DOST Visaya sa mga kasama na ning orasa karon sa kabuntagon
2: DYHP una sa lahat weather update.
1: Araw sa itong pikas linya, si Ma'am Janina Marte ay nabot na sa lakad sa panahon, Trisanto. Ma'am Janina, may buntag.
3: May buntag, Sir Arnold. O sa itong mga sukinta paminaw matong latest weather update. Padayong gapon natin gina-monitor kining low pressure area sa sulod sa itong Philippine Area of Responsibility and as of 3 a.m. today, nanani din ha sa may 495 kilometers silang ang bahin sa Surigao City, Surigao del Norte. And for the next 24 hours na ani medium chance na mahimong usa ka bagyo. Sa laing bahin, padayong gapon nakapektar kining habagat din ha sa may kasagpang bahin sa Southern Luzon. Ug tungod daning LPA ang katibuk-ang Visayas kay makasinati og madag-umon nga kalangitan nga naay mga pagwan pagpanugdog gilas. So posible kining mga pagbaha nato hilabi na din ha sa mga low-lying areas ug kining mga pagdahili sa yuta din ha sa mountainous areas hilabi na o makasinati kitang mga kusog kapag bunok sa uwan. Wag yapon kitay active, nagil warning, matibok Visayas, kay makasinati gyapon og hinay, nga doon na sa kasarangan na pagurong sa hangin, diin ato kadigatan na sa hinay, nga doon na sa kasarangan ang kahimtang. Dinhi sa Cebu, atong kadigatan kay ni Hunas, ganinang alas 3.24 sa kadlaon, o muntaog giniunya sa alas 10.3 sa buntag. Temperatura nato na kinin sa 26, nga doon sa 32 degrees centigrado, o atong haring adlaw kay Musilang unyang alas 5.26 sa buntag. Og matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pagasamaktan kini si Janina Martem yung buntag og tagang
1: sa. Ma'am Janina, yes, ma'am dai low pressure ma'am no sa may Mindanao area?
3: Yes sir, naakit tay gina monitor din ha sa may silang bahin sa Sigurigao City.
1: Oh, usa ra ni ka low pressure ma'am no? Or naapay nagsunod po niya nga low pressure?
3: Sa pagkakaroon, sir, usap pa kini atong ginamonitor sa within sa atong area of responsibility.
1: Okay. So, makasinati taong mga pagmanag-umon o pag-ulan-ulan dari sa Central Visayas?
3: Yes, sir. Expect lang gihapon nato na kita ay ka na mula labay ng mga pag-ulan. So, di po na nato i-ruled out kini yung mga kusog na pagbunok sa uwan. So, continuous monitor lang gihapon kita kay posibleng gihapon yung mga pagbaha na to.
1: Okay. Nagkasalamat na, Ma'am Janina Marti, sa imuhang report, ma'am, sa pag-asa.
3: Oy, sa payong sir, may munta ko sa.
1: Si Ma'am Janina Martis sa Pag-asa DUST Visayas.
2: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
1: Hey! Alas 5 na may galantag na sa buntag. Nanatay winner yung mga kasama na natin napilian na karong buntaga. Ah, congratulations sa atong winner ka na buntaga. Mao si Ma'am Cecil Bisaya. Mao gini mo nga pilido, Ma'am Bisaya. Ah? Ma'am Cecil Bisaya. Basaya, dahil Basaya. Ma'am Cecil Basaya. Ang iyang tubag, Juvenile Justice Law or Juvenile Justice and Welfare Law. Ang iyang tubag, sakto iyang tubag. Ah, Ma'am Cecil, palihog lang kong chat sa Facebook page sa DYHP. O niya, isend mo hang tinood ng pangalan. O niya, appeal po ang imuhang kining GCash number. Aron nga dito ta mag-send sa imuhang paldo-paldo nga 200. Alam ni may gala pambaon sa ato nga mga bata nga mga eskwela o baka pliti kay piti mahala may galas. Pliti karong mga panahon na tungod sa pagsaka po sa presyo sa kurudo. Ay, magdatag payong ha! Karong adlaw samtang mob. Ato ta sa itong trabahoan na magkaham eskwela. Pagdalag payong ay basigun niya mubunog ang kusog nga uwan sa makagahapon. Kusog ang uwan may galas downtown area. Niya dito sa Apas sa kusog sad pero dili kayo makabaha pero diri sa downtown area. Sus grabiha. Kusuga sa uwan oi. Onya dunay linog gani igo may gala dito sa Bulinao Pangasinan. Karon lang yung buntag nga mga kasama. Giigo og magnitude nga 5.0 nga linog. Unsa naman taw ning atong kalibutan oi? Sige na magtay-og. Sige lang tayo, may gala itong kayutaan. Wala nga, moro ba ni Atot Pas Biblia, may gala nga mga timailhan sa pagbalik sa itong labaw nga makagagahaw. Pero di pa, layo-layo pa. Sama na nga, kinalan mga ta, mga magandam, mag hinulsun, mag-ampo. Kusog-kusog na ng 5.0, eh. Ang linog mga higala dito sa Bulinao, Pangasinan. Standby sa mga balita, mga higala. Kumandamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Atong oras, alas 5.2 na.
4: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Danet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas, eh. Hapitan na na, napakukidni. Pagkabati na ko aning kuy, ako yun ay siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung kuy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original kuy, Herbal Capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule.
6: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Kapoy, kayo niya. Talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiyo nga nagmintin ko, ano ay. Pwede na
10: makakas.
9: So ano ka, no? Binta na ka.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tukod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
6: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
14: Nagaangkon sa gahong sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko natitiskan, wala na yung bukol sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
1: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract?
1: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
6: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mga DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pamali sa mga butika.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor sir, nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
13: O gaano nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Mac?
12: Ah, lagi. Basiglas na ni.
13: Maunang taas imo si ugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
13: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
14: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
15: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
16: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
17: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
15: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
16: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
18: Available na sa Mercury o mga suking butika.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya resulta, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni Katag, Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay Lion yung paminaw, akuntian, sakit kayo, permirang butod. Dahito ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akuntian. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahi kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga life extension vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko, so karon alam na kay akong paminaw nya akong kaon na nagbalik na normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wa siya kay bawo nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko kuan kaning life extension vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa maywa ni gamit diha maayo yung gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani lami yung gayo tanan nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na nain ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang life extension vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya, nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, mao chuy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga, ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
22: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
23: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
24: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Maong nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
23: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
24: Oo kayo, mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
27: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
28: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee.
29: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
30: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Para sa mga kasama na 5:15 na,
32: TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
31: MN,
32: TYHP, Flash Report.
31: At ang sige check, unang check, may gala sa kasamang Jane Galliardo. Labot na nga usa ka disgrasya may kala sa My North Reclamation Area. Sa kasamang Jane, nagkastan may nakasamang Jane.
0: Yes, kasamang Arnold. Dani at karon din hi sa pay. Kuan gid ni General Maximum Avenue kasamang Arnold. Corner ni Sias May Benedicto Street kay dunay usa ka motorsiklo ang nakalambigit ni kasamang Arnold sa ka taxi o usa ka motorsiklo kasamang Arnold ang nagbangga gid. Matod pa sa ato ang inisyal nga nahibaw-an ang kining maong motorsiklo ang ni kuan ni bangga ni ining maong taxi kasamang Arnold kaya imbis niya stop siya nalahos manhinoon siya kasamang Arnold kaya gituuhan na nga nakainom ning maong kuan kanang driver sa motorsiklo at nailapan ning gisusi ko din noon ron kasamang Arnold ato lang ipakita kay napamanggid ka ron dinhi sa area kasamang Arnold ang kining taxi nga pwerte yung lumpinga kay siya manggid ang gibanggaan ni ining maong motorsiklo pero samtang nagsikaso pa nga to ang mga otoridad itong kapulisan kasamang Arnold o ang to ang medical team ni naangol ang driver sa motorsiklo atong hinabiyon kadali ang kining driver kasi mga Arnold sa taxi. Sir, maayong dun kadali para sa DOHCR amin po po. Sir, unsa to pagkaita buas? Ang taxi po ting lumpi niya, sir. Nga naman ko, sir?
2: No signal, may niya. Siya dito gigan. Sa signal siya, niya. Ganang dangog lagi. Iyong motor dagi kisikis. Hindi naman madal break.
0: Huwag kakabantay niya, sir.
2: Nakabantay, Jogo. Hindi naman madal break ko. Ikot ko, igok dito ko.
0: Pero siya, stop dito.
2: Stop dito. Stop
0: dito. Stop
2: dito. Ikot ko sa ako. Binidikto.
0: Binidikto siya.
2: Trismin siya para ako grahin.
0: Padong na ako sa pag-grahin. So kaya gano'y wala, gasunod at ang higayon na, sir?
2: Ako, barbo taxi kay Wag Manguri. Bo signal ba? Nari.
0: Pagbangga niya, sir, kasi ganyang lagpusa po.
2: Wala po niya yun. Loko tungo dyan. Wala
0: isang bago lang. Natumba lang siya.
2: Natumba lang siya. Pilit niya siya direk.
0: Pilit niya mong taxi?
2: Oo, niya. Pagba.
0: Kung medyo kusog-kusog, hindi ay yun.
2: Dagan kayo. Kusog yung dagan kayo. Nagigigig sa gisa kaya. Kaya ka nang dangog ba?
0: Nagpaman.
2: Basta. Hindi po nabasa. Mabrik niya. Basta man.
0: So, kusog-kusog yung dagan. Nalahos siya din. Sir, ang pangalan ko, sir?
2: Warren.
0: Warren? Warren. Naadin niya siya kasama ng Arnold. Nagpaabot pa siya kay nabuak. Nabuak yun niya ang answer mo? Bindo. Nabuak ang sa driver seat niya kasama ng Arnold.
31: Kusog-kusog yun ay.
0: Kusog yun. Ato ang nakuandari kasama ng Arnold. Kurti maging lumpi niya sa iyahang kuan kaning portahan. Sa iyahang taxi kasama ng Arnold matod pa sa driver nga ni Philip gidning maong motorista sa iyahang taxi kasama ng Arnold sa pagkakaroon diya si kaso pa ni siya sa ato ang medical team hinoon na po dali ang ato ang kapulisan nagahimo na po din sila investigation kasama ng Arnold kay may gani way nang sunod po na dagko ng sakyanan kasama ng Arnold medyo wala pa kaayod di pa busy din pero ato ang ingin lang ka ng driver sa taxi kasama ng Arnold dito gikan ang driver sa motor motorsiklo, nag-kuan na, kanang nag-zigzag na iyang dagan kay medyo danlog di ay nalahos siya. Pero atot ko ang ipangutana kung anong basa. Sir, anong basa ni Karin, sir? Basa ba yung ilang karsada din ni sa mga
31: Arnold? Alam mo na, so, marag na ikuan? Ay, leaking diha, deep sa MCWD?
0: Bumira po siya nga side ka sa mga Arnold, pero naman ko siya sa tunga. Sa tunga
31: duda ko na na leak sa MCWD diha.
0: Wala mas tayo nakita din ka sa mga Arnold kay tunga mang gid siya sa karsada.
31: Ah, silawang murag na silawang si Yuta tingali, lawang ba ana?
0: Ah. Okay. Diri gagikan matud pa ka sa mga Arnold ang motorsiklo niya. Diri pag-abot niya ning basa ang karsada nagzigzag na iyang dagan niya. Matud sa driver sa taxi o kung dili lang ni basa din ni Erdan log, maka-brake siya. Nalahos man ang motorsiklo ka sa mga Arnold.
31: Nagawas pa hubog-hubog sa
0: Ibugubog sa niya, stop, mampun siya ka sa mga Arnold. Pero may nagbo sa mga dali, garoon ka sa mga Arnold, nalahos maninoon.
31: Nanatay pangahan sa biktima ka sa awkening driver sa motor, Jane?
0: Gikuha pa.
31: Okay lang. Sige.
0: Kami sa ato ang mga kapulisan. Tala mo, hatag lang diya punta dugang pagtagadari ka sa mga Arnold. Ato pong suwayan, nga makontak po na ito ang kabanay ni ining maong naangol.
31: Okay.
0: Nagikan nilang Kesa mga note sa maong area, kauban ako sa tong Armament Patrol at ang Speed Pilot Radio Man. Jesse Samampong, inyong man ang atong Idol Tweety sa IFM 93.9. Ako sa bang inyong Radio Man Jane Galliardo, DYHP, Tatak, RMN.
32: RMN, DYHP, Flash, Flash, Report.
31: Nakasalam pagkasama ang Jane Galliardo. Sayong disgrasya, may gana sa may North Reclamation Area. Karoon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Tanang nalambigit ang ayan nga manubang. Maukini ang singgit sa mga nisalmot sa White Ribbon March kagahapong adlawa. Nagipungunuhan sa mga progresibo o religious groups na nagmarch sa paingon sa People Power Monument. Alang sila nga panawagan batok sa korupsyon sa nasun. Sa opening speech sa White Ribbon March, giparanog ang panawagan nga accountability sa mga nikawat sa pundo sa gobyerno nga alang unta sa mga kabus nga kanunay nga maoy daling nga maigo kung nga doon ay krisis o kalabidad nga maigo sa nasun. Ribuan ka mga partisipante ang nagmarcha paingon sa EDSA nga nagsulob og puti nga sapot. Nagbitbit sila og mga placards nga gisubatan sa mga nagkong isyu karon sa nasun. Apil na ang flood control scandal, impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte ug ang panawagan sa suspension sa excise tax sa lana ug ubang nga mga isyu.
3: Samtang sa laing balita, gikatak na ang i-review sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ang Juvenile Justice and Welfare Law, taliwa sa daghan ng mga panawagan at pag-amindar ni ini human sa shooting incident sa Tacloban City. Mato ni Senator Erwin Tulfo, gabay chairman sa committee ba, apil silang tunaan mo ang kakuha ng pasilidad. Alas gitawag o Children in Conflict with the Law kung CICL o ang sigut kapaus-usa ng edad nga ang mga minors na kahimo o sa laod. Doon na ay criminal liability. Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality mitakda na sa karong adawag inquiry alas sa itabo ka shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kinumanigaw sa investigasyon ng sasaduha ka mga minors na gunmen na ungo sa pagduwa nining violente nga online game nga Gorebox.
31: Gipasalig sa clerk sa impeachment court nga bukas ang premises sa Senado alang sa mga Filipino nga gusto mutan-aw nga live sa impeachment trial nga mosugod na sa Hulyo 6. Mato ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. Ato ni mga lingkuranan nga itagana alang sa publiko. Pwede nga mag-walk-in o kinahanglan nga murehistro sa visitor management sa Senado samtang ang reservation ni Moon online. Apan ang plenary sa Senado, ato ni limitado nga kapasidad nga 340 ka mga gallery o sa gallery samtang 30 sa VIP box. Ang mga lingkuranan alang sa prosecution, defense o Senate staff igahin na lang sa publiko. Then 1/3 ang imbitahon sa prosecution, 1/3 sa depensa o 1/3 sa general public.
3: Subay sa mga balita, ang dam si Senate President Sherwin Gatchalian nga mahimo nga presiding officer alas sa waabot ni impeachment sa trial. Bato ni Vice Presidente Sara Duterte, bato ni Gatchalian, padayon kining nangandam o gani, doon na kinigikuha nga mga legal experts nga doon ay mga kasinatian sa impeachment proceedings para makatabang sa iyang preparasyon. Itubok ni Gatchalian nga ang iyang kasinatian sa magpaygayon o hearings o lainain ng mga proceedings magamit niya sa pagkahimong presiding officer sa impeachment trial. Sa lagda sa Senado, ang Senate President mo'y mahimo nga presiding officer atul sa impeachment trial.
31: Alas 5.23 na, gihatangan ng suporta sa Ateneo de Manila University ang ilang mga student managers at utility staff na apil sa girekomendar sa kapulisan na pasakaan ang kaso tungkol sa kamatayon sa duha ka mga basketballista nga si Rene Baterbunya o Garivine Adili. Ang PNP sa EDG ni Atoga Piernes dimutyag sa mga tao o dimutyag na sa mga tao nga ilang girekomendar nga pasakaan ang kaso. Nagipangunuhan sa head coach nini nga si Tab Baldwin og laing na po pa ka mga individual. Nakip sa na po nga pasakanog kaso kaoban ni Baldwin mao ang mga student managers nga sila si Paolo Manuel Divoso Adivoso og Andrew Lorenzo Salud. Igun ba ng mga utility ball boys nga sila si Aris Ramos Pronce og Joel Palmiano Rapa. Mato sa statement ng permado sa spokesperson sa Ateneo Community nga si Father Arby Hizon SJ, ni-reach out na sila sa pamilya sa upat ka mga individual aron ipasalig ang suporta ato sa kinitibok ang legal nga proseso. Og niawag sa publiko nga dili dayon hukman o i-bash o mohimo og online attacks matok sa mga nalambigit og kaso og pasagdan lang nga mulihok ang proseso alang kanila.
3: Sa Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, gawas sa pagpatuman sa masugot ng security protocol sa mga tungahan human sa nahitabo ng shooting incident sa Tacloban City, gisolusyonado sa karon sa Department of Education ang nakita ng kakuwangan sa guidance counseling alang sa mga tinunaan. Si DepEd Undersecretary Malcolm Garma na mahayag na mayoriya sa mga regional directors. Sa lain-lain ng mga region sa DepEd, mihingusog na sa ilang coordination ngadto sa mga law enforcement agencies human sa emergency meeting nga gipatawag ni Education Secretary Sunny Angara. Si Garma nibuti ang kapolisan ni hatag silang commitments alas pagpalambo sa police visibility gawas sa mga public schools look of Nasu.
32: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
31: Kaya itong kapanagumang giparanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original koy herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luy, og ginseng. Kamoy mo hatag mengala kaligong sa lawas, kaligong sa atong immune system. Ano ganit tandaan ka masakit? Pusik ang nga ng paminaw karon, patasana ang pag-inom sa original koy herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule na mabatok may gala sa mga baritian sa masa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagubang sa inyong mga atay. Ang original koy herbal capsule epektibo sa namigala pagpanigun sa atong immune system. Ano nga rin tanali may gala ng matakbuyan sa bisanon sa kamatang sasakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga naanili, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, ug thiamine. Ang original koy herbal capsule, aprobado na kanimigala sa Food and Drug Administration. Inyo rin mapalit sa mga butika ang gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koy herbal capsule. Mapalit kanimigala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tram Francesa Purchasers Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimosan niya may gala mapalit ang original koy herbal capsule sa Balunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Frances, Salfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Frances, Kritz Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zare Pharmacy sa Gunadupe, o sa Dalang Escario. Original koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
3: Taas ba ang presyon si Mundigoy kabadunay hypertension? Basang taas yung sugar, nagbasin may diabetes kan yung arakamay baw. At taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial wall sa mapalapot si Mundigoy ang asana karason. Nga na magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagkadaan sa imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga sabad. Pagkaputol sa tilugbisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, gabo grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, rikini charantin, ika sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo ba ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot ang imong katulog, makapugong pag-hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa magklinika di Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimin mo tang sa Media Consulim Street sa Cebu City. Kapag di matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
31: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang pag-diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa Vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function na sa kinig maayo, magka-produce kinig mga paragang. Mapatay ka rin sa mga viruses sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna ka nadawag ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommendedly sa mga medical doctors. 100% gini mo sa America sa Life Extension Foundation. Number 1 kinig atatak ng Vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkilanglan sa taga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa sa mga Life Extension Medical Clinic. Kay muhat kini libre quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, dani may mutang dito sa Ismania Boulevard. Buyon kana sa may Cebu Dock ug Cebu Gospel Church. Dina sa Consolacion dira po Life Extension Clinic kada may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga atubangan sa Jollibee. Di Bagete City, dani may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8. Dol kana sa may Kabanhak Terminal. Pwede po ninyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas yung duga pagutan or gato gusto magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Di na siya tagsatag sa kamang panimalay. Samda sa Pikas Gabay, di ko magkontaka lang ang 416-1655-0917-318-1161. Sa Pikas Gabay, di ko magkanunay nga makonstipated. Pag-inuman yung Super Fiber, number one kini nga pangontra sa constipation. Super Fiber, ginama kinigas mga utanon, mga berries o prutas, mo nang taas o fiber. So, ano pa kaya pag-andaman yung Super Fiber? Kung wala ka sa kabaso ng tubig, i-mix ni mo dito ang tibok yun nga sa shea ani. Pagkauman, pwede kag mo inom kung nari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi, eh, kanang before sa oras nga matuga. O niya, para mas nilot magiging epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, kung nari ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika para sundin na sa Life Extension Clinic.
31: Oy, lamayit na mga pika na buntag, ha? Kanang kape may galatong gamiton nga magka-benepisyo ta. Ang kape nga makabenepisyo ta o makaparigon sa atong kalamasan mao ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina nga doon ay powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. Makatawang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makareduce kini sa blood pressure o makatawang may gala sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, maparit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
32: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
31: Ang ikanawang pangutana, may gala sa atong answer to win na promo kanamuntaga. Kaya naman, kanang open ko sa public ang ipagayin ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Kanos aman magsugod ang impeachment hearing? Ha? Kanos aman magsugod may gala ang impeachment hearing mga kasama? Karoning Hulyo, basta Hulyo ni magsugod. Kanos aman magsugod ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte? Basta ka di pa mag July 7, onya mani ang sugod sa iyang impeachment hearing. Ah, kuha kayo, kuha kayo. Sa dili pa mag July 7, mauna na may ganang impeachment hearing sugdan. Kalos sama na, be. Ala, ala, tumag. Bright, kaya ito mga sugi, di paminaw. Ala, tumag na yun. Unya is like, huwag i-follow ang Facebook page sa Diba HP Aramin Cebu. O kang Atty. Rofil Fernandez Manyok, o niya i-share po na itong program kanabuntaga. Kaya mo na ang requirement na ito, mga igala. Kung aron ni makadaog mo sa itong answer to win promo. Oras, alas 5.34 na.
26: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
32: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrof Herbal Capsules.
1: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
9: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrof Herbal Capsules.
1: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
9: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
32: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
11: The original Koy Herbal Capsule.
12: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas. Ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Sa makainom ko ani. Mo duha na ro ka tuig. Mo jud akong imnon. Panagay ko na kog vitamins kanina akong inom. Kaduha sa usa ka adlaw, bunta o gabi. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo jud ni nakatabang na ko nga wa na ako masakit akong dugan.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
32: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
32: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin niyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: Seth, health testimonies. Health testimonies.
32: Si Sir Pabrito si Mudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
15: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one week. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Eh, wala naman kong ibati. Nakahandog karoon. Nagmimitin ako. Handog karoon. Ayaw na ko. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito si Mudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bis ka.
16: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
16: Ah, lagi. Basiglas na ni.
17: Maunang taas mo si Ogar. Murag presyus mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
17: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: Seed Health Testimonies. Health Testimonies.
32: Si Sir Pabrito si Mudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Seed Cogon Herbal Capsule o Seed Panyawan Plus. Siya naulian.
15: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kog. Ang nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan, ipalit dahil ko, ah, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibati. Nakahandog karoon, nagmimitin ako. Handog karoon, ayaw na ko, humunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan, amon isa'y sinta na kapin, sabay na bis ka.
18: Ahoy! Kid
2: Care Time.
18: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
19: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
22: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
23: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
22: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
25: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
27: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang ulinang sa...
5: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Doon Pepe Tablia! Charap ni Bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Baka tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwarda at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas, papasok siya at lalabas, at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamatao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabi nila lapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya ay nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya ay maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. ka makabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-on. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL.

0: Go for health, go for life with EXN. Usa ka painumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Philippine Star Dime aras sa 5:51 na.
8: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para paparigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diya sa atong dugo, makafunction usab og maayo ang atong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses, sa di pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw og duha nga tuna sa 2 ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka kinama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naanay ni mutang sa Smeni Boulevard, dool sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Niya dito sa Konsolasyon, nasa ni Miguel sa EDM Building, sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Samtang dito sa Dumaguete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8, dool sa Kamanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Salamiano healthy kind kape kini Vita D Plus coffee mix mo kini pinakaunang kape nga dunay sagol nga vitamin D3 mo na pagkakape na ka vitamin D3 pagyod plus dunay kini sagol nga rishi mushroom extract dunay mga powerful anti tumor ug anti cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus coffee mix girugangan pagyud kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kini dali nga pagadaos sa mga cellula gubikan usab sa sobrang free radical sa atong lawas mo na magapiga nita Vita D Plus coffee mix giyod. Magkakapin na ka magka-vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa ladaing na mga butika pilosob din na sa Life Extension Clinic.
8: RMN TYHP Police Plotter Ronda Presinto.
9: Ngayon sa ka-construction worker gipadakob kini kay nanguha kinig mga wire. Kasama mo sa balita ni Man Paul Lauro.
8: TYHP Tatak RMN Report.
10: Rajuman Ken, Rajuman Arnold, alas 3:40 takna sa sayong kabuntagon na dakpan diha sa may Lovely Skin sa may El Tudud Barangay Mabulon ning Dakbayan Sugbo kining maoga suspect nga construction worker nga si Angelito Magan 40 anyos nga taga Lower Carita ning ato Dakbayan sa Sugbo ag complainant ani kini si John Ray Raymonde 39 anyos ag iya ni siya sa Lovely Skin. Matod pa nga nasigpatan kining maog suspek sa gwardya nga nikuha ining mga wire nga doon ay gitas-on o doon ay

0: ang gitas-on nga 4.5 meter. Ang tanan mo balor ni kapin usa ka libo ka pesos. Nadetain na ron siya sa Mabolo Police Station 4. Kasama mo sa Mabolo Police ako inyong Radyo Man Bolauro. DYHP Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samtang tanang magtutudlo sa mga public senior high school sa Nagpayan sa Sugbog, ipaubos sa enhancement seminar. Kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolonas.
1: DYHP Tata RMN Report.
3: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule gipaubos sa enhancement seminar ang tanang magtutudlo sa mga public senior high schools sa Payan Sugbo. Kini alas pagpalambo sa senior high school curriculum sa syudad. Matod ni City Schools Division Superintendent Ninfa Bongo nga seminar gisugdan nitong Sabado ug sundan pa sa mosunod kaduha ka Sabado. Matod ni Bongo nga andak bayan dunay 50 ka senior high school ug ang mga magtutudlo nini mao ipaubos sa enhancement seminar.
4: Ang tanang mga high school nga naay senior high school 50 schools.
5: Pilam ni magtutudlo
4: between 1,600 to 2,000.
5: So, muna itong ipaubos sa seminar.
3: Si Dr. Ninfa Bongo ang nasutang seminar dungan nga ipigayon sa tanang public senior high school sa syudad matag Sabado. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Nationwide.
6: Mga college students sa Lapu-Lapu City nakabato ng summer job sa tawa pa dibalik ang ilang klase. Mga nakinaiya nga lugar sa sudan ilang ipaglimpiyohan. Kasama mo sa balita Radio Man Raymart Pugo.
1: DYHP Tatak RMN Report.
7: Kining balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa tong balita, kasamang ken nakabaton og summer job ang libuan ka mga college students sa Lapu-Lapu City samtang wa pa nagsugod ang ilang mga klase alang sa sunod nga academic year. Kini subay sa gihimong inisyatiba sa lokal nga kagamhanan sa naaping syudad. Kabahin usab sa ilang trabaho ang pagpanghinlo sa mga suok ug sulunon nga mga dapit sa dakbayan. Sa Facebook post ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King San, nagkanayon kining ang gibuhat sa mga tinun-an sa kolehiyo dakong tabang alang sa ilang komunidad. Dugang itsan nga makatabang sab kini aron matigom sila og dunay magamit sa pagbalik sa ilang mga klase. Nanawagan sab ang mayor ngadto sa mga upunganon nga di magpataka og labay sa ilang mga basura ug imintinar ang proper waste disposal sa ilang mga basura. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Radyoman, Remark Pugoy, DYHP, Tatak, RMN.
8: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og dekalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
1: Radyo mo DYHP abroad ngayon.
9: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tigapunapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
10: milusad ang Iran og mga missiles og drones ngadto sa military site sa Estados Unidos sa Kuwait og Bahrain sa yung kagahapon adlaw. Kini man si US President Donald Trump nihulga pagpapas sa liderato sa Iran kun dili sila mosunod og mopabilin sa interim agreement alang sa hingpit ng pagtapos sa ilang gera. Nagkanayon ang Israel nga ilang giatake ang armadong militante nga gipaluyuhan sa Iran nga mao ang Hezbollah dito sa Lebanon itong adlaw Sabado. Sa kadlaw, human lang nagkauyon sa latest ceasefire deal uban sa maong nasod aron mahupay ug makalma na ang kagubot nga alang sa Iran kinahanglan matapos na kun makabot ang mas lapag nga kasabutan. Iangkon ang militar sa Amerika nga sayo kagapong adlaw giatake nila pag-usab ang Iran. Pipila ka oras human usa ka tanker ang naigo sa Strait of Hormuz, ang labing dako ug importanteng energy shipping route sa tibuok kalibutan nga gisira sa Tehran samtang nagpadayon ang kagubot tali sa Amerika. Kasama mo sa abroad ngayon ginayo Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tapak Arimeg. Kato mo malita gihatod kanato sa set panyawon herbal capsule plus mangustin, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang set panyawon coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Ang set panyawon herbal capsule plus mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa set panyawon herbal capsule plus mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan mas gipanindot mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: Magandang, magandang, magandang, magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan ang ganyan. May tita ko ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chine-check at tinatanong safe ba yan, effective ba yan. Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan yung may prueba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab. Nakita ko na ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagche-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay. At same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
6: Samtang, kumusta nga ito mga kaigsuunang ng mata na limang orasa kaya naganda na stibok nga adlaw nga pagpanarbaho labinid katong pisikal nga kusog may gigamit. Pero sahay, doon natin pamatiyon nga mga sakit din sa ato mga kamot nga dito makapagusog. Banho doon sahay, apil na dristiil, murag doon ay magpanusok-tusok o kaha, muscle pain. Kini nga mga sinto, makapekto gini sa atong panglihok-lihok. Mauna, di na ito ni agwantahon lang, kundi li ato ni pagitaan solusyon. Mauna, ang ato mga kugihan nga mga listeners din ha. Nakabati na ba mo anang pagpanghawoy, tusok-tusok, pagpaminhod. Siguro daghan sa inyo ana, dunay ingon ana nga mga sintoma, no? Pero giantos lang, kay dili lagi mahimo nga mundang tas atong paginabuhi para sa atong kaugalingon ug sa pamilya. Mong ang advice nako ninyo mag-Farix B-Complex adlaw-adlaw. Dura kini igo nga B-Vitamins base sa DOST, FRI, PDRI 2015 nga tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos ang SRP, maong kayang-kaya sa mga listeners nato din ha. Para sa mga pangandi ug sa atong mga mahal sa kinabuhi, lay mo buhi, mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Dugang balita kung sinos na kway sa Sugbo ni painumdom sa mga establisamento sa syudad labot sa City Ordinance 1877. Kasama mo sa balita, Radiman Eli Bolono.
1: CYHP Tatak! RMN Report.
3: Gipahinumduman sa Konseho sa Lasugbo ang mga establishmento sa syudad labot sa City Ordinance 1877. Ang mga ordinansa na dili sa mga pet owner pagbilin sila mga iring o iro suod sa nakaparada o siradong sakyanan. Gawas niya kalapasan sa nasutang ordinansa ay City Council didugang nga kinikalapasan usab sa Animal Welfare Act. Susamang pinundum usab ang giluwatan ni City Veterinaria Jessica Maribuhok ngadto sa mga bahay patikayong sa Dakbayan. Sa susamang kalamuan, gisugyot ni Maribuhok ngadto sa mga pet owner. Nga mas maayong dili lang dalhon ang mga iring o iro nini kung usuroy sa mga mall o guban pa.
12: Dili na lang jud doon ng mga pets, especially karon na init ang panahon. Basig mo o panay hinungdan na mamatay ilang hayop. Mahulog na noon ng carbon monoxide poisoning. Masuffocate.
3: Si Dr. Jessica Maribuhok na sera niya ang DVMF. Makapila na nakalawat ang taho labot sa mga iro nga gibilin sa sakiran samtang mga tag-iya nini ni Sud o establishmento sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man. Ili Balanos DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP
13: Kalakarag sa larangan ng kalakalan.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
10: human na luwag o nalipay sa makadali ang mga motorista. Angay na sab sila mga andam sa ilang kaugalingon, alang sa pagsaka na usab sa presyo sa lana, human may ulbo na usab ang tensyon sa Middle East, tali sa Estados Unidos o Iran. Gimanaban ang musaka ang presyo sa krudo og balik piso kada litro o 2 pesos kada litro sa gasolina. Ang maong pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo gipaibaw kini. Pipila ka oras humana ang Amerika ni atake sa Iran agig pagtubag sa usa ka Iranian drone strike nga miigo sa usa ka cargo ship dito sa Strait of Hormuz. Kasama mo sa negosyo ngayon gini yung Radio Man Marisa Abadiez DYHP Tatak RMN.
9: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang Siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Racho mo nationwide.
2: Samtang Cebu City Mayor Ernesto Archibald narawagan alang sa o salangayang mamayan og buhi sa syudad nga mopahimo sa tax amnesty program sa gobyerno. Kasama mo sa balita na Jamanel Bulono.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Nanawagan na si Cebu City Mayor Nestor Archival sa langayang mamayan o buhay sa syudad niya mo pahimu sa tax amnesty program sa gobyerno. Kinitawag niya ang hatag ang duha katuig katagal sa balaod alang ini, mapupus na ining samaraha ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Nagtugot sa delinquent taxpayers sa nasod pagbayad sa buluhisan ini nga way patong nga multa. Partikular na ito na nag-iag luna, building ug makina nga tautaod na napakyas o bayad sa real property tax. Matunay Archival nga kinanglang pahimuslan sa mga delinquent taxpayers sa syudad paong kaykayunan o bayran ang kinitawag bukaan ining buhis.
14: Bayaran ni mo ang full. Wala lang itong iyang mga kuan.
15: Interest charges.
14: Interest. Penalties. Maunay siya. So, maunay akong i-angyo sa itong mga constituente nga na ay mga real property. Pag-avail na sila.
3: Si Mayor Nestor Archival na sereng away-away na sa dakbayan ng IPMO sa nagkutang tax amnesty program. Apan ganyong mas daghan pa ang wa mo bayad sa ilang buruhisan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man. Eli Bolonos DYHP Tatak
1: at Racho mo nationwide.
2: Kanon ay kabanga nagluya, posibleng kurang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging o guman pa. Apan din na kinahanglan nga magasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins kay mo nga kinahanglan. Anak kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disize pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar kanini, mahimog kang abtik, alerto o dili limtanon. himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Maparit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Hi, congratulations sa atong winner. May kana sa Answer to Win na promo. Congratulations kang Randy Kalapis. Randy Kalapis, ikaw ang atong winner kada butaga. Sakto imong tumag. July 6 ang pagsugod sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte diha sa Senado. Sir Randy Kalapis, naka-follow ka o naka-like sa DYHPRM in Cebu o naka-share sa itong unang radyo ng balita. Congratulations! O niya, i-chat lang ang Facebook page sa DYHPRM in Cebu. Alang nasa imahang kompletong detalye, Sir Randy, ha? Congratulations, Sir Randy! Ano sa check, magkala ang laing paldo-paldo karumbuntaga. Kasamang Julius Balili, kanyay winner. Lasakpan ka namin sa DYHPRM in Cebu karumbuntang. Kasamang Julius, good morning, guys!
15: Good morning, kasamang Arnold! Good morning, kasamang Ken! Good morning!
2: Kisa mo na itong winner? Sir, may buntag, sir?
15: Dikit-dikit yung balay.
2: Ah, kasi, dali na to, dali na to. Kisa ni palihog, sir?
15: Oh, na, tayo, may buntag sa pangalan na to.
16: Lamberto Mosquida.
2: Lamberto Mosquida, pala edad mo, sir?
15: Pala edad, tayo.
2: 78. 78 na? Wow, murong bata pa makatanaon, sir. Murong himsog.
15: Bata, boy.
2: Puriya-buyag. Pala nakabok yung mga anak, sir?
16: Lima. Ah, upat niya akong anak. Upat.
2: Ah, upat yung anak.
16: Usaray, babae.
2: Usaray, babae. Ano nga yung mga kaglima? Nakay kwasa ka ba?
15: Si Miipit, anak.
2: Si Miipit na kalakiha. Si... Dagko na yung mga anak, sir?
16: Dagko na. Puro na minyo.
2: Ah, puro na minyo. Si Miss, si Ma'am, asa man?
16: Nag-higda pa tao.
2: Ah, nag-higda pala yung edad po?
16: Iti na siya. Itong...
2: Ah, mag... Yaging... Maguwang din sila mo maguwang sa duha ka tuig di ay.
16: Maguwang daw
2: kay. Pirmi ka maminog di ba HP sir?
16: Yes, pirmi.
2: Pirmi, tawon na daw ata mo gilag bang pahalipay. Congratulations.
15: Yeah, kay adto na sa pag sa mga noo pag nabasa pahalipay na bukas sa
2: Sunday. Yeah, pack pack.
15: Dayon sa kasulti mo na karwat kan pahalipay gikan sa DYHP.
16: Dagang salamat sa DYHP. Overall number one.
2: Dagan salamat, sir. Okay.
15: Overall number one. Suka mo riyang naminaw. Pabot lang ka mo na mo. Basin ka mo. Sir, sunod. Magkadawat sa mo mga pahalipay. Paminaw lang yun. Buntag hantod. Kapi. Kaupan ako dito sa mga Lailin Rabadis Regaras. George Kuya. Okay, Idol B sa 93.9 IFM Cebu. Kini yung kasama ang Julius Valley. DYSP. Tata, Karamel.
2: Gede sama kadri sama kadri sama kadri sama kadri sama kadri sama kadri sama kadri ayo ka pala ana lang tayo ana lang tayo ana lang kamot kamot lang kamot kamot salamat kasama ka Julius Balili congratulations sa itong winner ganabot naka magalamat may kalang kapahalipay ganda itong kapapanagumang dipalantaw sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisay Anog Mindanao ang original koi herbal capsule suplemento nga mutabang sa pagparigon sa itong kalawasan o ga muli kayo tabi kala o ga muwagtang sa tanan ng mga sakit sa lawas ha koi herbal capsule maparin ka rin sa tanan ng mga butika.
6: Mati may han ngay ka dunay daghang toksin sa balawas mo dili ka regular nga magpagawas imong hugaw duwi ka may kinsa na buto nimo tiyan magkasinati kag insomnia kanu nay magsakit og imong para kinsa kalawasan ug tahan dili paghinami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems sigwa na pagkaluya sa imong balawas busa kog tanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon og maayong panlawas pag ina matagadlaw og G detox plus herbal capsule ang pinaka kusog
2: wala ba teoras may kana sa kanalang sakit at bukang parusa sa dua HP aramin subuk kami ang inyong mga tigbalita
6: ni Radio Man Candelinea.
2: Ako sa Radio Man, Arnold Busamante. Magpasaraman sa inyong pagpaminaw ang tulog, sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigadas kasama Tony Rufil Fernandez Manyo, kamasunod ka rin na yun, sa Straight to the Point. E kalimot patagal ang tanan, Daigang Jones, praise the Lord. Hallelujah! Sabakadari, sabakadari, sabakadari, sabakadari.
17: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Life Extension Vitamin D3 Kagsubog. Atong babatian si Ma'am Emma Irmac.
18: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
19: Karon minus na.
18: So, wala na ngayon?
19: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
18: Meron po kayong sugat sa paa.
19: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko Life Extension D3. Mubo ito to. Yad ko sa hospital. Papuliyong ko sa doktor. Kay putlon mo dito kong tiil. Hindi, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung ano ang Life Extension D3. Kay mubo yung nakakuan ako. Pag December, go December. Tik naman New Year. Daghan kayo lang hatag na ko dirig mong makaon. Kay dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakuka kaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir. Sumpayan na itong kinabuhi.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
21: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
23: Welcome to our reunion.
24: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
25: Tungod na sa Super Fiber.
24: Unsa?
25: Super Fiber.
26: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag. Super Fiber, mapalit sa mga butika.
27: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
20: Oras sa DYHP RMN sa bola, size 15.
28: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
29: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama Sig Unilab.
28: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
30: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
28: ACS. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
30: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
31: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
29: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama Sig Unilab.
28: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice.
0: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
28: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
4: Non in impulsumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
5: Straight to the point.
4: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kinilingya po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy pa dahil magkikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may higalang Lunes. Og pizza 29 na, buwan sa Hunyo tuiga 2026.
5: Straight to the point.
4: Sa gihapon, natagantag pagtaga ng mga issues na may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhila manggihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Nagunas tumaiskutanan karong nga buntaga mga kaigsunan, ang pag-asa nagmonitor karon sa low pressure area nga naasulod sa Philippine Area of Responsibility.
5: Straight to the point.
4: Nahimutang kini 475 kilometro sa silangan nga Surigao City o ga Surigao del Norte. Doon na kini medium chance nga mahimong tropical depression sa musunod nga 24 oras.
5: Straight to the point.
4: Mupauan usab kini sa Visayas o ginguman sa Bicol Region.
5: Straight to the point.
4: At narigpagtagad robotaga mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kinihinong bagyo mga kigalaan o kini mga low pressure area. Ang atong batayan ang dili lang ang hangin, mga sukintig pabinaw, kundili ang iyang dala nga tubig. Ang uwan, mga kahigalaan, ha? Kaya kagahapon lang daan, doon ay pag-uwan-uwan, mga sukintig pabinaw. Pas-pas kaayo ang mga pagbaha, mga higala sa mga kalsada. Gumikan, mga kahigalaan, sa uwan. Unya, kung magbaha-baha, mga sukintig pabinaw, mahinomdom na punta sa flood control scandal. Ato lang yagi katawa-katawa pero natural kana mahigala nga reminders nato nga katong uban mahigala magpakalimot-kalimot lang. Inigpakalimot-kalimot sa uban mahigala ang nature gyud may mapahinumdom, muuwan, mubaha. Aron mahinumdom ta nga manawagan ta sa mas dinalian mahigala nga imbestigasyon nga mao ang flood control scandal.
5: Straight to the point.
4: Mao akong giingon sa diha mga higala nga si Caetano, ang Caetano Black mo'y nagda sa leadership sa Senado. Ang kininiang mag-imbisigar na sa Blue Ribbon Committee, mga sukintig paminaw sa flood control, gilawgaw nila ni Anang Adlaw sa wapa mahigalang schedule sa investigation.
5: Straight to the point.
4: June 3, gibalik o kuha ang liderato mga higala. Although legal nga aspect, mga sukintig paminaw, kay tanog yun apang gilawgaw nila nga malibog ang mga tao kinsa na ba'y legitimate leader sa Senate. Si Caetano ba or si Gatchalian ba? At that time, kapag kaugma niya to Blue Ribbon Committee hearing man.
5: Straight to the point.
4: So gilawgaw nga, di na na maon ang Blue Ribbon Committee hearing, di na na maon illegitimate. Naghimo po silang ilang kaugalingon nga Blue Ribbon Committee hearing.
5: Straight to the point.
4: Nga karon nga ni Anagyod, wa na ilibog, sila nagyod may legitimate. Ang Gatchalian Black nagyod, maon nagyod. Ang kang Tulfo mga higala nga Blue Ribbon Committee, maon nagyod ang legitimate, wa nagilibog. Ha? Sa una sa kaduha-duhaan pa kisa magitinood kang Tulfo o kang Pia Caetano nga pulos doon ay legal basis mahigala. Although mas ligon ang basis ni Cayetano, kay gikan gyud sa Constitution, samtang ang kanggatsalyan gikan sa Avellino case. Pero, grabing sinikanay og matod pa mahigala ni Erwin Tulfo, kwilyuhan niya. Mangwilyo pa mga sugid ni Pamino. Karon wa na kay angay kwilyuhan.
5: Straight to the point.
4: Kay ang Gatsalyan Black mao na gyud ang legitimate nga liderato sa Senado. Ang Blue Ribbon Committee nga ang chairman may gras Erwin Tulfo mo na gina ang legitimate nga Blue Ribbon Committee. Karon nga ni anag yun, naklaro na, mo na gilegitimate, wa na gilhinong schedule sa hearing sa flood control. So, wa matingala ang mga tao, anak. Wa matingala ang mga tao, anang kalakiha. Nga ni anag yun, oh, gusto makaan ninyo, kamo kayo muda sa Blue Ribbon. Dahil Blue Ribbon Committee, mahiga lang ang chairperson si Pia Cayetano, giilog mong yun. Ha? Although wa mailog under sa balaod mga higala pero gipatuo magin lang sila may legitimate. O karon, di na kinala ng patuo. Kamu na gilegitimate. Ngayon namang investigation flood control. Nga nung wa may schedule, bisag schedule lang sa pagkakaroon, nga nung na schedule lang, karon kuan, sunod simana, magpadayon ta sa flood control scandal hearing. Wag yun. Kabantay mo, so diha ni mo makita mahigala nga dunay hinanggaw mga sukit ng paminaw ng tanan.
5: Straight to the point.
4: Atanig pagtagad rubodaga sa atong pamanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Ang katawhan nag-take note ining maong mga insidente, mahimo mahigala nga puyok-puyokon ang mga tao sa pipila lang kahigayon apan dili mahimo nga tuyok-tuyokon ning mga tao sa tanang panahon.
5: Straight to the point.
4: Atanig pagtagad rubodaga sa atong pamanuban usab ining atong tulumanon inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Samtang bayranan sa kurinti alang sa mga konsumidor sa Visayan Electric musaka ni ining buwan sa Hunyo.
5: Straight to the point.
4: Subay kini sa nihit nga supply sa kuryente, hinungdan nga napugos ang power distributor sa pagkuha og mas mahal nga tinubdan.
5: Straight to the point.
4: At ang pagtagad rubutaga mga higalasab sa atong pagmanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Samtang sa laing bahin, Vice Mayor Tomas Osminia supak sa gisugyot nga usbon ang ruta sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT.
5: Straight to the point.
4: Oga matod pa mga sukit ng Paminaw, gikan sa orihinal nga Bulacaw ngadto sa Talamban. Doon ay sugyot karon nga i-realign gikan sa SM Seaside sa SRP paingon na sa Ayala Center Cebu.
5: Straight to the point.
4: Apan matod pa ang Tomas Osminia, supak siya sa original nga plano labot ining BRT.
5: Straight to the point.
4: Pero kumusta naman ang BRT karon kadugay ng mga katuigan mahigalahan to doon wa gid taon. Nara kutob sa Outbus Terminal, kutob lasan mahigala din sa unahan. Paita mga higala ang projika.
5: Straight to the point.
4: Wa pagyod mga higala in tao ya. Ni serve nga kwan ha wa pagin mas ka serve sa iyang tinuod nga purpose mga sukit ni Paminos dugang katuigan mo na makaingon kagrabihan Pilipino dili at Filipino as a whole ha kini mga politiko nagpa-implement sa mga projects grabiha ka pinulpul mga sukit ni Paminos eh.
5: Straight to the point
4: kita mo mga projects gawa sa nasod paspas og naa gyud makita gyud og kini project sa private sector paspas pa pero ani may galang projects gobyerno Hesus Ginoo ko.
5: Straight to the point.
4: Ato ni tagay pagtagad doon mahigala. Tanang POJ gipaagi sa BRT lane. Ang mga pribadong sakinan gawa sa BRT lane. Kani adto mingon nga magbutang o BRT lane designated for BRT karon gi ipo na tanan mahigala hasta ang mga POJ noon sa naman ang kalakiha, ha? Yagi talang ni katawa mga kagilaan pero sus Ginoo ko. Katarik pagtagad rubutagas tuman-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Samtang sa kauluhan clerk sa impeachment court ni Butyag nga bukas ang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa mga Pilipino nga gustong mutan-aw ni ini mahigala live sa Senado.
5: Straight to the point.
4: O gaingon man live sa kini mga higala sa mga matawag na to mahigala i-carry ni sa digital team sa Senate o ga magmonitor ta ini mahigala tong RMN Manila nga makaplastada sab dito alang sa maong nga coverage nining impeachment trial.
5: Straight to the point.
4: Nahanglan sa mga kagilaan kay pre-trial ra ba wa ipakita sa publiko? Pero nang gawas gihapon ang istorya mahigala bisag wa mapakita sa publiko.
5: Straight to the point.
4: Atong hatagay pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Unya dunay plano ang prosecution nga kadtong sheriff nga gisumbag mahigalang Sara Duterte sa Davao 11 ka tuig na or natong 2011. So kung 2011 mga 15 ka tuig na ang nakalabay.
5: Straight to the point.
4: Ipresentar matod pa sa prosecution team atol sa impeachment trial.
5: Straight to the point.
4: Sa mga kay may tabo nini mga higala. Ha? Sakto ba nga ipresentar or dili? Ha? Muginansya ba ang prosecution team or maalkansi ang defense kung ilang i-present or basit og lahi ang mahitabo niini?
5: Straight to the point.
4: Atong i-discuss ni Karon Mahigala katong sheriff mga sukit di Paminaw nga matod pa gisumbag ni Sara Duterte 15 katuig na ang nakalabay.
5: Straight to the point.
4: Appeal pa ba sa impeachment na mga sukit di Paminaw mayor pa si Sara atong panahona? At ang nakagang pagtagad ng buntaga sa atong pamanuban usap nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Samtang sa dugang bahin Mahigala White Ribbon March, nanawagan og accountability sa mga nalambigit sa flood control issue o pagtapos sa korupsyon dinhi sa nasod.
5: Straight to the point.
4: Gapong adlaw, doon na Mahigala yung mga nagsulot og mga puti nga sinina isip mga kigalaan pagpakita og simpatiya sa mga naglali Mahigala sa White Ribbon March nga gihimo dito sa kauluhan.
5: Straight to the point.
4: O dinhi sa ato mga kagilaan, nitubag sad sa panawagan ni Bishop Abitoy nga nagsulot lang og mga puti agi Mahigala og simbolo sa pakigsimpatiya sa Blue Ribbon March mga sukid dig Paminaw.
5: Straight to the point.
4: Samtang sa abroad, pagbaos-baos og airstrike sa Amerika og Iran niaagi nga weekend, nahimong dakong pagsuway karon Mahigala sa inisyal nga kasabutan sa duha ka mga nasod nga hunungon ang gira atol sa 60 adlaw nga technical negotiations.
5: Straight to the point.
4: Kiniguban pang mga eskutaran niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako believe.
7: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulaya na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo gyud, tungod sa online study, permi ka poy og mohanap na akong mata.
10: Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
11: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
12: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
13: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
14: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa Iberry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
22: Sulayipod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain sirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
24: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
25: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
26: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
27: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
26: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod.
22: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
0: Ahoy! Kidney Care time!
1: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc sa Straight to the Point.
6: Atong attack na alas 6:37 na sa ato uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Ato sa dawaton may gilang report karon sa tukoban on board sa patrol ni ay 14 anyos nga lalaki na lumo sa sapa ug namatay dito sa lungsod sa Tuburan. Ngano ba na yung sabang hitabo ang ano nalumos ug ngano namatay ni may higala? Pinaon taon na ang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
7: DYHP. RMM Report.
28: Radyo Man, Attorney Rupil, pasado alas 3 ang takna sa hapon, gahapon, namatay sa Tambalanan. Kining maog 14 anyos nga lalaki human kinigiluwas unta sa atong mga sakop sa medical team sa Andam Tuburan Emergency Response Team. Gikan dito sa iyang pagkalumos, kining gitawag og Hidden Paradise sa may sitio Ilaya, Barangay Putat, lungsod sa Tuburan. Kining namatay, ilani sa atong gihimo nga pakisusi o pagpaloap nato ni ining maong hitabo kagahapon naman na ito makuha. Ang namatay mao si Ranz Rafael Dalagiti, 14 anyos ni nga nagpuyo ni sila niya sa Purok 2, Barangay Putat, lungsod sa Tuburan. Sigon sa atong nahibawan, nga mga pasado alas 2, ang takna sa hapon-gapon, doon na pa din ni sila yung kuyog ng mga minor de edad nag saum-saum ni diha sa Hidden Paradise sa maong sapa o sa pag-dive-dive. Ining maong biktima, maong nalang nabantayan sa mga kauban na wa na katungah o sibling na pakong ilawom sa dakong bato, kay doon na may mga dakong bato nga ilang lukso-luksoan niya. Yan ang maong sapa, makita niya sa atong ulagway na atong gipada. Ang biktima, posibleng pagtungaan ni niya ilawom sa sapa, wani kalusot, na trangi, na pakong, inungdan sa iyang pagka-bungog o pagka-unconscious, hangtod nga na diretso na siya sa pagkalumos. Gitabang pa ni sa atong Andam Tuburan Responder Emergency Team, gidali ni siya pagda sa Tuburan na District Hospital, apan mga pasado alas 3 o alas 3:44, gideklarar siya nga patay na ni Dr. Mark Perico Asog sa Tuburan na District Hospital. Ang atong kapulisan sa Tuburan nakaimbestigar na hinoon ni ining maong hitabo. O ni atong unang report kasama mo sa kapulisan sa Tuburan. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
29: Rasyo Nationwide!
6: Salamat po, Lauro, sa imong report. Alas 6:40 na, standby sa atong pagbalik.
30: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
8: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
9: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa na kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
14: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
0: Kidney care time.
16: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mangugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action man sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
31: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
19: So, nakatabang gyud diay sa imo ang Eyeberry, tita?
31: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
32: Sulay pud ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
33: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
35: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
36: Ang nailan nimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
37: In 5 meters, turn direct.
38: Ha? Asa ko no?
39: Hapit na mahurot ang load.
1: 15. Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin. Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
7: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
20: Atong attack na la size 47 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
20: Now, balik tama higalas tong duga mga isgutanan karong buntaga mga kaigalaan. Okay. Kini ni ang matawag nato mga higalag House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay hapit naman. Karon man July 6 indekin. No? Ang impeachment trial mga higala, unya nahumana ang pre-trial conference last week. So wato ipakita sa publiko katong pre-trial conference. Og unya kini ni ang wa mapakita to mga higala sa publiko pero do na magi manggawas nga mga istorya ato lang ning isgutan mga kagilaan. Although kato mga nanggawas nga mga istorya kinalan pa to i-confirm. Ang uban nga confirm mao nga dunay witnesses nga ipresentar ang prosecution nga pareha pug witnesses nga ipresentar ang defense. So dunay mga hostile witnesses nga ipangpresentar sad. Mura og dunay man kalain-lain nga mga strategies mga higalang gigamit ang prosecution og ang defense ining kalakiha. Lain-lain ang mga kuan no dunay mga matawag nato mga kigalaaga lain-lain lang nga mga estratehiya. Usa ini nga mga nanggawas mahigala, nanggawas mo itong report gani nga si Jerbe Luistro Konogik, mula Konogik kaon nga buhi mahigala sa mga defense team. Kana ato sa nang klarohon sa napita ha. Pero alis ata mahigala sa kinini ang medyo klaro-klaro nga kay namahayag man ini si House Prosecution Team, House Impeachment Prosecutor Congressman Joel Chua. Sa report nga ilang na-appeal yun sa lista. So kini may klaro, kay at least na may pag-angkon. Ang uban gud mahigala dito sa sulod, wa man gud to ipakita sa media gud actually. So, muna nga kwan. Pero naamang yung mga nakatambong dito, muna manggawas gapon ng istorya. Pero kining confirm mao nga si Congressman Joel Chua, usa sa mga impeachment prosecutors, miingon nga kadtong sheriff, nagi sum

0: ilang ipatawag og apil aron mga higala nga ilang ipresentar atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Unsa may mahitabo nini mahigala kung ipresentar ni dito sa impeachment court? Duna ka ni mahigalay value kining maong witness or wala? Sumunay da kong question mga kahigalaan. Kay kining maong kaso, niadto man ni mahigalang 2011. Dugay naman kayo. So kung 2011 ni mahitabo, karon 2026, 15 years na ang nakalabay.
1: Straight to the point.
0: Pwede ba ni mahigalang ipatawag sa prosecution? O gusto gyud nilang ipresent? Pwede, pwede sad. Ang tubag pwede. Kung ilang gusto. Ang sunod pangutan na makatabang ba ni nila sa pag-build up sa ilang kaso or dili, muna'y dakong question sad.
1: Straight to the point.
0: Kag maingon mga higala nga ilang ipatawag ni, ipasubina nila sa impeachment court, mapugos ni kadto. No? Apan nag-abot dito, ang iyang testimony, ilaning patsultihon may galanga, nasumbagaan sa Sara Duterte kinadtong 2011, makatabang ba ni sa kaso sa prosecution? Pag-build up sa ilang kaso, aron ma-impeach si Vice President Sara Duterte or dili? Muna'y dakong pangutana.
1: Straight to the point.
0: Kay mo andil gumani o cross-examination unya. Makatabang ba ni or di ni makatabang sa prosecution? Kay numero uno, mga kaigalaan, kinigong impeachment, kinibitang pag-present ning sheriff, ilan ang strategy pod sa prosecution kung gusto nilang i-present. Pero sa pikas bahin, mura o ma-perceive sa mga tao nga medyo, unsa man day, wala, weak ang inyong kaso. Kay nga nung kining kaso mahigala 15 years ago, mamay inyong i-present. Nga kinimagong impeachment case, mga kaigalaan, si Sara Duterte na agi na pagkamayor, pila ka elections na agian, ana. Unya karon na himong vice president, impeachable official siya sa pagka-vice president. So ang mga kaso, within sa iyang pagka-vice president niya, impeachable official siya, mao inyong i-present. Kining kasuha nga, 15 years ago, unsa may gusto ninyong i-establish ang aning kalakiha?
1: Straight to the point.
0: So medyo dako ni nga pangutana ha. Nga makaingon ang mga tao murag kuwang siguro di ay sa ebidensya ug maon. Kuwang sa bala di ning prosecution ug maon aning kalakiha. Kay karon ilang ug katon, okay man ang ilang ug katon pero pangutana ning dako ana. Makatabang ka ni sa prosecution o madihado sila ni? Ilang ginang i-evaluate umayo? Kay, disod bang kayo, present lang kag present og witnesses, nag-present ni mong witness, basi ikaw may maalkansi hinoon.
1: Straight to the point.
0: So muna itanaw nun mga higala, kay kanina ang, naitabo ni 15 years ago man. Pero ang pangutana, pwede ba ning i-present sa prosecution? Ako sa impeachment case ni Sara Duterte, ito ba pwede? Kisa mag-arang nila o ilang ipatawag? Ilang ipasupina sa impeachment court. Pero ang sunod niya pangutana, makatabang ba ni nila sa prosecution or makadaot tinoon nila ni?
1: Straight to the point.
0: Muna yung sunod niya pangutana. Kay unang-una mga kaigalaan, di pa tamo adto ining maong panghitabo, you know? Ang relevance ni ini mahigalang maong panghitabo, dakong question. Dakong question. Kay di pa man Vice President si Sara ani. So kining impeachable official, ipatangtang ka sa imong pagka official diha, tungod kay doon na kay sa nga nahimo, nga ikaw nahimong official diha nga impeachable. Sa tupa, kanang imong pagka Vice President, doon na kay mga sa dandapita nga mo constitute og impeachable mahigala nga offense, di tang-tang ka din na pita. Ha? Pero katong karaan na, makaingon mga tao ini nga, wala naging mo ilain na nakuha din na pita.
1: Straight to the point.
0: Di pa man siya impeachable official aning panahon na. So muna na kong pangutana kung makaginan siya ba ang prosecution or dili kung ilan ang i-present. Kay kinin kong hitabuan mga sukit di paminaw, tinuod ni, inumdong ka,

0: nga doon na mahigalay demolition tos Davao. Nitabo din nini. Ang problema mo din ay kung maka, ginansa ba sa dili, kaya nga nung sige magkadaog si Sarah, human ining hitabo ah. Usa man ining hitabo ah. Ang lisod mo ko na timbang-timbangon yun nilag maayo, kung mupabor ba nato ni Ordili, kaya sa technicality palandaan, pwede man i-objekan magiging sa defense, kaya ang trabaho sa defense, may galap, lisod-lisuron ka magiging ang prosecution, unsa ano pa present ang evidence. Ha? Pero ang pangutan ng inimagod, unsa may istoryaan eh, matod pa mga higala, mao nang daog hapon si Sarah, mga higala, pila ko ka-eleksyon, 2011 ko niday, nga nahimo siyang mayor, nahimo siyang vice mayor, nahimo ang mayor. Nga naman, kay matod pa mga higala nga, kining hitabo, ah, doon na ni demolition nga hitabo dito sa Davao City, doon ay order, actually kining sheriff, igo na po nag-implement sa order. Pero gitawgan din eh, ni Sarah Duterte, katong iyang mga staff nga, ayaw sa, nihangyo nga ayaw sa implement ang demolition, kaya nitabo din eh, bago ang Davao, na biktima atong kalamidad ba? Itong baha bitaw? Doon ay flash floods ito mga kagalaan, nga diin, ang mga tao, nawad ang mga panimay, ang uban dito pa sa evacuation centers, unya mo itunong po nga mag-demolish. So doon ay appeal, si Sarah Duterte nga may mayor sa Davao at the time day, may mayor sa Davao at the time no? Nga ayaw sa, kay mangita tagpamaagi nga mga tao, sa ano itong matabangan sa sila? Pwede man ang local government o butang tanda ba kasi yuta nga mapalit din na panalitan niya lang ihatag sa mga tao na o asan lang papuyon. So ni apilar siya dito niya ayaw sa kay di kan magutan ng igog katalagman. Implement mag yun. Muni ang hitabo ha? Muni ang facts. Si Sarah gisapot nga to mga higala nga ang mga tao na tanaw sa mga tao nga nanggihilak dito nga na sa mga balay. Muna nga nahitabo ni mahigalang allegedly nadapatan niya kini maong sheriff.
1: Straight to the point.
0: So, kini ni ang pangutana ang gunani kay sa sunod ng mga elections, idaog man Sarah. Kay mga tao dito na mingo man nga gilabanan gibing Sarah. Bahalag na risgo siya gun. Ang mga tao nga mga kabos dito nga kada palihaba gun anang nabitay masunugan ba? Kada naisunog unya ngilad paminawon ko dahil naisunog, magduda matanga nga, gisunog, gituyo pagsunog niya, humagsunog, mahigala din na pabalikon ang mga tao niya, gikural dayon sa tag-iya sa yuta, kasamangki, di na pabalikon. Lahit mo ko na inana, o doon ay proseso, lahit po na inana, no? Labi man, igo ko mo katalagman, ayaw sa karun dayon. Kanang naigo katalagman, ayaw sa kay, wapata ka panganda mo, gitiwasan mo ko ni muna, ha? Muning hitabua mga sugit ni paminaw nga, matod pa, gisapot si Sarah ani ngadto siya mga kagalaan kay nagtan-aw sa mga pobre dito nga wa nay mga panimalay gigipangguba na o mao na nga nadapatan kini maong sheriff.
1: Straight to the point.
0: Nya unsa man to 2011 sus pagsunod nga mga election day. Siya may mayor siging election hantud 2022 gud nga election. Dagan sa vice president siya pinakataas nga buto nga nakuha. Salaktod ang mga tao dito sa Davao nga sila mo nakasaksi. Ipositive pa hinuon ni Sarah hinuon tong hitabua mga sukit di paminaw nga nilaban siya sa mga pobre. Muna nga itong ingon ba, okay lang i-present ng maong isyo, okay lang. Unsaon pag-treat sa prosecution nga muginan siya, sila kay basing malkansi sila day. Inig-present ani, nga cross-examine ani. Unsa mo ito hitabua, atulto sa katalagman, dilima pa atulto sa katalagman, despite sa katalagman, inyong gindemolisyon ang mga balay. Malkansi niya ka ba? Nga naman, tungod kay, timan niya, human ini hitabua daghang eleksyon nang naagian sa way pilipili na sala Duterte despite nga nahitabo na gihimo man ang isyu gyapon.
1: Straight to the point. Ano
0: masampilde? Salaktod malagmit nga kining maong isyu di kadot niya ning maong isyu. Muna tong ingon sa prosecution, ayuhan yung timbang ang inyong i-present. Kung kanang inyong i-present nga inyong untang katuyuan nga dauton si Sarah basin no dili inoon madaot di kadot ba? Ha? Wa pa di para to i-discuss ang technicalidad ha. Kani sa ang dapita ang pagtimbang mahigala sa value ni ining maong nahitabo 2011 mga sugit ni Paminaw 15 years ago.
1: Straight to the point.
0: Makatabang ba ni nila sa prosecution kung tanaw nila makatabang nila ni daala i-present pero tanaw lang dili ni makatabang bana-bana aninyo mayo kay basi malkansi mo hinon sa narratives mo niya narratives ba day kamantay mo og mo, sa narratives ini mahigala mi wa gyud sara da utang gyud ini tawhana kay kunara og ana ang mahitabo di okay sa inyong tan-aw mao pero kung tan-aw ninyo nga mga taon sipatiyan hinong sara nga kay kato mga gidimulis ito mahigala hero man la sara at the time so tan-aw ni timbang-timbango ni kung unsa ba gyud makatabang ba sa prosecution ni Ordili? Tanaw no nang dapita mga sugdiminaw na alita sa dugang teknikalidad pero standby lang sa ato sang ipadangat ang pipila ka mga asa man kay mag Manila na ta sige Manila lang sa ta higala atong ipadangat unya tutaod na lang ning uban mga higala ato sang paminaw ng Armen 558 Manila nga mosunod karon dayon og mosunod sa ato mga lokal nga mabalita dugang pataon niya sa atong dugang pa mga komentaryo untop alas 7 na standby
2: live via satellite RMN News Nationwide.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Labas ng bansa.
5: Unang-una mong
4: sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide.
6: Nandito tayo ngayon sa ilagang
4: Signal TV, Channel 309.
6: Aris sa Japon kita drip.
4: Sa WRMN, New York, USA.
7: Wala pang ibang reporter dito.
4: Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang takapagbalita.
8: RMN Network News.
9: Magandang umaga mga kasama. Lunes na naman, June 29, 2026. Ako si Radyo Man Sander Kayabyab.
10: Ako naman ho, yung profesor ng bayan si Ricky Rosales.
9: At narito na ang ulo ng mga may init na balita.
8: RMN Network News.
9: Dalawang trabahador na natrap sa ginagawang hukay ng isang water concessionaire sa Las Piñas City. Mahigit 10 oras nang hinahanap.
10: Minero, patay, isang sugatan matapos makuryente sa tunnel sa Itogon, Benguet.
9: Dalawang estudyante sa Capiz pumasok ng sabog sa loob ng paaralan at nahulihan pa ng marijuana.
10: Panibagong banta ng karahasan sa ilang paaralan na itala sa Leyte at Samar. Philippine National Police maglalagay ng dagdag seguridad sa mga paaralan sa hotspot areas o yung mga lugar na may mataas na kaso ng krimen.
11: So unahin natin itong mga at least na para nang sa ganon ay ito muna yung unang matulungan natin.
9: Ilang mag-aaral sa San Jose National High School, Tacloban City, gusto nang lumipat ng eskwelahan dahil sa takot at trauma kasunod ng pamamaril noong June 22.
10: Dahil sa matinding init ng panahon, mga tilapia vendor sa Cagayan City, Isabela, nalulugi na.
9: White Ribbon March at Indignation Rally na idinaos kahapon, naging generally peaceful ayon sa PNP. Pagpapanagot sa mga sangkot sa malawakang katiwalian sa pamahalaan, panawagan ng mga dumalo.
10: Piso hanggang 2 piso ang taas presyo sa mga produktong petrolyo na kaambang ngayong linggo matapos uminit muli ang tensyon sa Middle East.
9: At balita sa ibayong dagat, mahigit 1,000 residente sa France patay sa record-breaking na heat wave sa Europa.
8: RMN Network News.
9: Meron tayong live report. Dahil meron pong 2 trabahador na natrap sa ginagawang hukay sa isang ng isang water concessionaire dyan ho sa Las Piñas City dito sa Metro Manila. Ang mahigit 10 oras nang hinahanap at naroon si Radyo Man Gerald Ulep. Gerald.
8: RMN Live Report.
12: Yes, bigo pa rin na ang Las Piñas Bureau of Fire Protection BFP na mahanap ang 2 tauhan ng isang water concessionaire sa pribadong village subdivision dito sa Pamplona 2 Las Piñas City na natrap sa gumuhong hukay na bahagi ng kalsada. Base sa whiteboard ng BFP, 27 nagtatrabaho sa lugar ay Chinese national. Isa naman sa 5 survivor ang sugatan at dinala na sa ospital. Base sa report na dakong alas 2:45 pa ng hapon kahapon ang mangyari ang insidente. Dakong alas 4:30 ng gabi hapon nang simulan ang pagbuo ng water pump at suction hose doon sa gumuhong area. Alas 7:30 na ng gabi nang sinimulan ang pagbomba ng tubig sa hukay. Nasa area na rin itong Las Piñas City Engineer para subaybayan itong naturang operasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald P. Ulep Tasaka, RMN.
9: Maraming salamat, Radyo Man Gerald Ulep.
8: RMN Network News.
10: Sa probinsya tayo, meron pong 1 minero na namatay at may 1 pang sugatan matapos makuryente sa tunnel dyan sa Itogon, Benguet. Kasama natin sa balita si Idol Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
13: Nasawi ang isang 38-anyos na pocket miner habang sugatan naman ang kanyang 24-anyos na kasamahan matapos silang makuryente sa loob ng isang mine tunnel sa Sitio Camp 2, Virac, Itogon, Benguet. Nang mangyari ang nasabing aksidente, nagpapahinga lamang ang nasabing minero sa loob ng tunnel nang aksidente niyang masandala ng blower machine na ginagamit para sa ventilation ng underground work area. Dahil dito, agad siyang nakuryente. Sinubukan naman siyang saklolohan ng kanyang kasamahan. Ngunit nakuryente rin ito. Agad namang responde ang iba pang minero sa lugar lugar at inialis ang dalawa mula sa pinanggagalingan ng kuryente. Isinugod sa ospital ang nakaligtas para sa paggagamot, samantalang idineklarang dead on the spot naman ang 38-anyos na minero. Inihahanda na ang kanyang mga labi para maiuwi sa Putol, Apayaw, habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong detalye ng nasabing insidente. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Nolly Salio, Tatak Armen.
9: Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang panibagong banta ng karahasan sa ilang mga paaralan sa Leyte at Samar kasunod ng school shooting incident sa Tacloban City. Ayon sa DepEd Region 8, may mga natatanggap na rin silang ulat, mensahe at social media post ng pagbabanta ng karahasan sa paaralan sa ilang bayan sa rehiyon. Sa Northern Samar, isang grade 11 student mula Allen National High School ang nagpost ng mensahe na nagbabanta ng pag-atake sa kanilang paaralan. Pero pagtitiyak ni Allen National High School Principal Dr. Reynaldo Banhawan, agad silang nakipag-ugnayan sa mga otoridad at lumabas sa kanilang assessment na walang imminent danger o panganib sa estudyante, guro at staff. Kinumpirma rin ng latest schools division office na iniimbestigahan na ng mga otoridad ang dalawa pang magkahiwalay na banta sa Palo National High School at Palo One Central School. Ipinadalaan nila ito sa pamamagitan ng Facebook at Messenger. Wala mang patunay na totoo ang mga nasabing pagbabanta. Tiniyak ng mga otoridad na sineseryoso nila ang ganitong uri ng mga report para mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng lahat.
10: Ilang mag-aaral naman ang San Jose National High School sa Tacloban City ang nais na raw mag-transfer o lumipat ng eskwelahan kasunod ng nangyaring pamamaril sa kanilang paaralan noong June 22. Ayon po sa DepEd Tacloban City Division, ang desisyon namang yan ay hindi nila mapipigilan dahil na rin sa takot o trauma na iniwanan ng insidente ng pagkasawi ng tatlo at ikinasugat pa ng iba. Gayunman ay pagtitiyak po ng DepEd, nakalatag na ang psychosocial intervention para sa mga mag-aaral, guro, maging mga magulang, lalo na doon sa mga nakararanas ng post-traumatic stress disorder.
11: Medyo malawakan kasi no yung kailangan magsailalim ng psychosocial first aid at narinig ko parang nabanggit mo na that it may lead to PTSD no.
10: Opo.
11: Yung post traumatic
10: stress
11: syndrome disorder, so mukhang meron ng mga ganong indikasyon no, especially among the learners. So, mas mahaba-haba pang intervention ang kailangan isagawa. Parang yung sugat nito, hindi lang dun sa school, hindi lang dun sa mga bata. Parang buong community ay medyo na trauma dito sa pangyayaring ito. Hindi
10: That's
11: talaga inaasahan.
10: Si DepEd Undersecretary for Governance and Operations Dr. Malcolm Garma sa panayam po ng DZXL Araman Manila. Sa pinakahuli pong ulat, isang estudyante na lamang ang nananatili sa intensive care unit habang nagpapagaling na sa regular ward ng iba pang nasugatan sa insidente.
9: Sa kaugnay na balita, yun hong Boy Scout na nasawi sa pamamaril sa Tacloban City at iba pang mga residente ng Tacloban, iminungkahing dapat gawaran ng pagkilala ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
3: Nananawagan si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ongpong Orodanes kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawaran ng formal na pagkilala ang Boy Scout na nasawi dahil sa pagsisikap na protektahan ang kanyang mga kaklase at guro laban sa pamamaril kamakailan ng dalawang menor de edad sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Diin ni Orodanes nararapat bigyan ng parangal ang nabanggit na Boy Scout dahil sa ipinamalas nitong kabayanihan nang isara niya ang pinto ng kanilang silid-aralan para mailigtas mula sa mga sospek ang kanyang mga classmates at teacher kahit ang naging kapalit ay ang kanyang buhay. Bukod dito ay iginiit ni Orodanes na dapat ding kilalanin ang mga residente ng Tacloban na agad umaksyon at umalalay sa mga biktimang estudyante, gayon din ang mga nagsagawa ng citizens arrest sa dalawang menor de edad na namarila. Pinuri din ni Orodanes ang mga tauhan ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection na nagpamalas ng katapangan, professionalism at dedikasyon sa mabilis na pagtupad sa kanilang tungkulin nang mangyari ang malagim na insidente. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
10: Teka, meron daw pong dalawang estudyante naman sa Capiz ang di umanay pumasok ng sabog sa illegal na droga ito sa loob ng paaralan at nakuhanan pa ng marijuana. Makibalita ho tayo at kasama natin si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
5: Sa isang agarang aksyon, dinala sa Municipal Health Unit ng Maayon, Capiz, ang dalawang lalaking minor de edad na estudyante matapos mapansing sabog o mano sila sa loob ng paaralan. Ayon sa ulat, nakunan pa sila ng mga dahon ng marijuana na nakasirid sa isang piraso ng papel. Agad namang rumisponde ang mga pulis mula sa Maayon Municipal Police Station. Nagsagawa ng inventaryo at dokumentasyon at kinumpiska ang naturang droga. Matapos nito, kaagad na ipinagkatiwala ang mga estudyante sa kusturiya ng Municipal Social Welfare and Development Office. Nakatakda namang isa ilalim sa laboratory examination ang mga nakuhang marijuana leaves upang matiyak ang pagkalihitimo ng naturang substansya at mapanatili ang proseso ng investigasyon. Kasama mo sa Arimen, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak Arimen!
9: Nakikipagtulungan na rin ang DepEd sa Philippine National Police para magdagdag ng seguridad sa mga paaralan sa bansa na pasok sa hotspot area o mga lugar na may mataas na kaso ng krimen. Ayon kay DepEd USEC for Governance and Operations, Dr. Malcolm Garma, bagamat may ilang mga paaralan na wala namang naitatalang insidente ng karahasan, vulnerable o lantad pa rin ang mga ito sa krimen na eksistensya o naroon po sa mga komunidad.
11: May mga schools kasi tayo na talagang hindi man yung school ang at risk but the community, no?
9: Right.
11: Medyo high incidence ang merong high crime incidence doon sa community, and that makes our school vulnerable. So unahin natin itong mga at risk na para nang sa ganon ay ito muna yung unang matulungan natin.
9: Dagdag pa ni Yusek Garma, malinaw rin na may kakulangan sa mga idinedeploy na security guard sa mga paaralan, lalo na yung mga malalaking bilang ng mga estudyante.
11: Talagang kulang, no? Kung magbibilang tayo ng ratio. In fact, it's one of the topics that we have discussed yesterday with PNP, no? Yung ano ba talaga yung ideal ratio natin.
9: Yeah.
11: It may not be comparable, no, doon sa police population ratio, but based on threat assessment, ano ba talaga ang dapat na bilang ng security personnel? Saka hindi lang yung guards na nasa gate, eh. Kailangan may umiikot talaga sa loob ng mga schools, especially yung mga big schools natin.
9: Si DepEd USEC Dr. Malcolm Garma sa panayam ng RMN.
10: Tiniyak naman ng Senado na susuriin nila ang umiiral na Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ay kay Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chair Erwin Tulfo, malinaw na may kakulangan sa pagpapatupad ng naturang batas kasunod na rin ang ilang insidente ng karahasan na kinasasangkutan nga ng mga minor de edad. Una na rin anyang pinuna noong 2019 ang kakulangan ng pondo sa pagtatayo ng mga bahay pag-asa center at kinwestiyon ang pagiging epektibo ng kasalukuyang edad ng criminal liability. Dahil dyan, siniguro ni Tulfo na tututukan ng kanyang komite ang pagkakaroon ng functional na mga pasilidad at pagkakaroon din ng epektibong intervention program sa mga children in conflict with the law at yung children's at risk. Tiniyak din po ni Tulfo na magkakaroon ng pananagutan ang mga magulang na mapapatunayang may kapabayaan sa kanilang mga anak habang kukuhanin daw ang pananaw ng mga eksperto at lahat ng iba pang sektor para matukoy at mahimay ng husto ang bawat probisyon ng batas para sa maayos na implementasyon.
9: Pangulong Bongbong Marcos, inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan na higpitan ang proteksyon para sa mga kabataan. Kasama natin mula Malacanang, Rajuman Chanel Salazar.
14: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang proteksyon sa mga kabataan matapos ang magkakasunod na trahedya sa ilang paaralan. Tinukoy ng Pangulo ang pamamaril sa mga estudyante sa Tacloban City, dalawang insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite at pagkalunod ng dalawang student-athletes sa isang team-building activity. Ayon sa Pangulo, bilang isang ama ay nag-aalala siya sa kaligtasan ng bawat bata at walang magulang ang dapat na mangambang papasukin ang kanilang anak sa paaralan.
15: Di lamang bilang Pangulo ang aking pananalita, kundi bilang isang ama, bilang kapwa Pilipino, at bilang isang taong lubos na nag-aalala sa kaligtasan ng ating mga anak. Nakakadurog talaga ng puso. Magkaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa ang mensaheng ipinapakita nila sa atin. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila.
14: Kaugnay nito, umapila ang Pangulo sa mga magulang, paaralan, pamahalaan at komunidad na magkaisa para matiyak ang kaligtasan ng mga bata. Inatasan din niya ang Department of Education, Department of Health, Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang mga hakbang para maprotektahan ang mga estudyante. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtuturo na mabuting asal, tamang pagpapahalaga at pagrespeto sa buhay.
15: Ang paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto, pangarap at pag-unlad, hindi lugar kung saan nangangamba ang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Ngunit hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Sa loob man ng silid-aralan, sa mga field trip, training camp, o iba pang mga gawain pang-eskwela.
14: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tatak, RMN.
10: Samantala, umaapila naman po ang pamunuan ng Ateneo de Manila University sa publiko na iwasan ng cyberbullying, online harassment at pagpapakalat ng maling impormasyon sa mga individual na isinasangkot sa pagkasawi ng mga atletang sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Kasunod yan ang rekomendasyon ng PNPCIDG na kasuhan ng paglabag sa Anti-Hazing Act ang 11 individual na sangkot sa insidente. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng Ateneo na mga pangalan at larawan ng mag-aaral na kumakalat ngayon online ay mga kabataang nagdaraan sa mahirap na karanasan matapos ang trahedya. Dahil dito ay mahalagaan nilang bigyang daan muna ang tamang proseso ng batas at huwag namang unahan ng pangharas at panghusga ang mga estudyante at kanilang pamilyang nadadamay sa usapin. Samantala, nito pong noong Biyernes ay natanggap na ng Department of Justice ang referral ng kaso mula sa CIDG na isasailalim muna sa initial evaluation para matukoy kung may sapat na ebidensya para umusad ng reklamo. Sa kaparehong araw din ay nailbing naman si Adili dumpo sa Nigeria habang noong June 24 ay inilagak sa o dinala sa huling hantungan niya sa Agusan del Sur ang labi ni Baterbonya.
9: Sa lagay muna ng panahon, patuloy na binabantayan ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa huling monitoring ng PAGASA, namataan ang LPA sa layong 495 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ayon sa PAGASA, mataas ang tsansa nitong maging bagyo sa Miyerkules po yan at tatawagin itong Bagyong Henry. Dahil sa lapit nito sa kalupaan, magdadala ang LPA ng mga pag-ulan sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Bahagya namang humina ang southwest monsoon o hanging habagat, pero makakaapekto pa rin sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at sa Mindanao. Sa Metro Manila naman, magdadala o magdala pa rin ho kayo ng payong mga kasama dahil posible pa rin ang mga pag-ulang dala ng localized thunderstorms.
10: Balita tayo sa lalawigan. Ako, dahil daw po sa matinding init ng panahon, yung mga nagtitinda ng tilapia dyan sa Cagayan City ay nalulugi na. Pakibalita nga tayo, kasama natin Idol Zaira Contapay ng IFM Cagayan.
16: Nakakaranas ng pagkalugi ang mga tilapia vendors sa lungsod ng Cagayan dahil sa patuloy na nararanasang matinding init ng panahon. Katulad na lamang ng tilapia vendor na si Ginang Evangeline Ferrer na 2 linggo nang nakakaranas ng pagkamatay ng panindang tilapia. Sinabi nito na bagamat buhay ang mga tilapia kapag idinideliver sa kanila, oras na mababad ito sa tubig kapag ibebenta na ay unti-unti umano itong nagsisimatayan. Sinabi ni Ginang Evangeline na luging-lugi na sila, subalit hindi naman sila makapagtaas mataas ng presyo dahil bukod sa matumal ang bentahan ay baka mas lalo nang walang bumili sa kanilang paninda kapag itinaas pa ang presyo nito. Upang kahit papaano ay mapakinabangan pa rin ang mga tilapyang namamatay, ginagawa na lamang umano nila itong daing para maiulam. Dagdag pa ni Ginang Evangeline na talagang tuwing panahon ng tag-init ay isa ito sa problemang nararanasan hindi lamang ng mga tilapia vendors kundi maging ang mga nag-aalaga ng bangus. Umaasa naman si Ginang Evangeline na katulad noong mga nakaraang taon, makakabawi muli sila sa pagkalugi pagsapit naman ng panahon ng taglamig. Kasama nyo sa 98.5 IFM Kawayan Idol Zaira Kuntapay, Totok Arimen.
9: Samantala, 70 bahay sa Cagayan de Oro nasunog. Kasama natin sa Balita Radyo Manjuana Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
17: Umabot sa 1.7 million pesos ang naitalang damyo sa nangyaring sunog kahapon sa Sitio Gaabukayan at Sitio Little Cebu, Barangay Lapasan sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon kay Fire Senior Inspector John Ray Ann Donasco ng Fire Station 1 sa Cagayan de Oro City Fire District na nagsimulang apoy bandang alas 3:30 ng hapon sa bahay na pinagmamay-ari ni Mr. Maki Galliardo. Itinaas sa fourth alarm status ng BFP ang nasabing sunog kung saan umabot sa 70 mga bahay ang natupok ng apoy. Ayon kay Jeff Galliardo, ang anak ni Maki Galliardo na nasa trabaho ang kanyang ama nang mangyari ang sunog. Dagdag pa nito na nagsimula ang sunog sa kable ng kuryente na nasa kanyang kwarto. Sa kasalukuyan ay nasa Santo Niño at Lapas Uno Covered Court ang evacuation center ng mga apektado sa sunog kung saan nakahanda ang Barangay Local Government Unit ng Barangay Lapasan sa pamumuno ni Barangay Kapitan Julieta Oximer para sa pagpapakain ng mga apektado ng sunog. Samantala, nanawagan naman ng tulong ang mga apektadong residente. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajuman Juana Ricote, Tatak RMN.
9: Abangan sa aming pagbabalik, White Ribbon March at Indignation Rally kahapon. Dito po yan sa EDSA sa Metro Manila. Naging generally peaceful ayon sa PNP.
10: Samantala, piso hanggang 2 pisong taas presyo sa produktong petrolyo nakaabang ngayong Linggo matapos muling uminit ang tensyon sa gitnang silangan.
8: RMN Network News.
9: Maybundag Pilipinas sa Idupos. Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
18: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
19: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
20: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
21: Apat ang arestado sa paihi mo.
22: Impeachment complaint.
23: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
20: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Rajuman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
8: RMN Network News.
9: 7:24 ang oras ngayon. Naging mapayapa ang isinagawang White Ribbon March at Indignation Rally ng iba't ibang mga progresibong grupo sa EDSA kahapon. Ayon sa Philippine National Police sa Kabuuan, ay umabot ng mahigit 4,000 ang nakiisa sa mga faith-based rally sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila. Wala namang naitalang untoward incident sa mga kilos protesta, maliban na lamang sa ilang mga rallyista na humingi ng medical assistance dahil sa init ng panahon, dahil na rin po sa pagtaas ng blood pressure. Kabilang sa mga nakiisa sa White Ribbon March ay mga religious at civil society groups.
0: RMN Network News.
10: Sa kaugnay pong balita, pagpapanagot sa mga sangkot sa malawakang katiwalian sa gobyerno ang patuloy na panawagan ng mga nakiisa sa White Ribbon March kahapon. Bago ang kilos protesta, nagkaroon muna ng banal na misa sa EDSA Shrine sa pangunguna ni Kadapawan Bishop Jose Colin Bagaforo. Sa kanyang humiliya, hinimok po ni Father Bagaforo ang lahat ng nasa pwesto ng gobyerno na huwag maging makasarili at unahin naman ang kapakanan ng mamamayan.
1: Kapag nanaig ang pansariling interes, nakakalimutan ang tunay na layunin ng paglilingkod. Ang kaban ng bayan na dapat sanay para sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, kapakanan ng sambayanan, nang dahil sa korupsyon, nang dahil sa ako, napupunta sa pansariling kapangyarihan, impluensya at kayamanan.
10: Mula sa EDSA Shrine, nagmarcha patungo ng People Power Monument yung mga nakaisa sa rally, bit-bit ng kanilang placard na hugis ribbon. Nakasulat dito ang mga katagang lahat ng sangkot dapat managot, habang yung ilan ay sinisigaw rin ang tuluyang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, pagbawag sa political dynasty at ang pagsuspende sa fuel excise tax. Sa patala, dahil bukas sa lahat ng White Ribbon March, ilang personalidad at dating kongresista ang dumalo rito, kabilang sina dating Representative Mike Defensor at sa GIP Party List Representative Paolo Marcoleta. Pero ipinagbawal ang mga pagsasalita sa entablado ng mga politiko o opisyal ng gobyerno.
0: RMN Network News.
9: Binanatan ng bagong alyansang makabayan o grupong bayan ang House Bill No. 8389 o ang Anti-Political Dynasty Bill na inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa noong June 3. Ayon kay Teddy Casinyo, chairperson ng bayan, walang kwenta ang panukala dahil ipinagbabawal lamang dito na magkasabay na tumakbo o humawak ng posisyon ang mag-asawa at magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity or affinity o tulad ng magulang, anak at kapatid. Kaya bukod sa paglaban sa katiwalian, isa rin anya ang paglaban sa political dynasty sa ipinanawagan sa White Ribbon March sa EDSA kahapon.
2: Malaking bagay yung nangyari nung isang taon na malalaking mga protesta ng mamamayan. Na ang mamamayan nagpakita ng galit sa Luneta, sa EDSA, sa iba't ibang mga lugar para mapuwersa. No? Siguro natakot. Malamang, mabuti nga, natakot yung mga congressman. Sabi nila, okay, pag hindi pa natin kinilusan ito at wala tayong ipinasang anti-dynasty bill, makapurahin na tayo ng mamamayan dito. Of course, ibang usapin kung anong klaseng bill ang kanilang pinasa. It is a token bill. Para sa akin nga, isa-isang peking bill. Pero nakikita natin kung paano yung pagkakaisa at yung mga pagkilos ng mamamayan ang susi para kumilos ang gobyerno.
9: Isinusulong naman ng bayan na maipasang House Bill No. 209 at 4784 na nagbabawal na magkasabay o magpapalitan sa pwesto ang mga magkakamag-anak hanggang 4th degree o hanggang sa mga first cousin at mga tsuhin o tsahin. Sinabi pa ni Casinyo na bukas din sila sa isinasagawa ng ilang grupo na People's Initiative o pangangalap ng pirma na layong mabypass ang Kongreso at makapagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill na gamit ang boto ng mamamayan.
2: Isa pong opsyon yan, kung talagang ipapasa nila ay itong ganitong klaseng bill, bilang pagpapakita din nung sabi ko nga, yung pagkakaisa at pagkilos ng mamamayan, may nag-initiate din grupo ng isang People's Initiative on this bill. At alam ko yan ay umiikot na rin sa ngayon sa iba't ibang mga probinsya. Opo, kasi mabigat ang requirement. I think it requires 3% from every district na pipirma ang mga botante. So, mabigat na pagsisikap and kasama yan yung pagsuporta sa ganyang mga inisiyatiba.
9: Si Bayan Chairperson Teddy Casinyo sa panayam ng RMN.
0: RMN Flash Report!
10: Last report tayo tungkol ito sa ginagawang hukay sa Las Piñas. Si Rajuman Gerald ulit. Gerald!
12: Pinumpirma ng Las Piñas City Police na nasawi itong dalawang tauhan ng isang water concessioner sa pribadong village sa subdivision dito sa Pamplona dos Las Piñas City. Sila yung natrap sa gumuhong hukay na bahagi ng kalsada ayon kay Police Lieutenant Colonel Choson Rosarito, itong Assistant Chief for Operations, siya yung Chief of Police, Assistant Chief for Operations ng Las Piñas City Police. Kahapon pa nang ma-recover ang bangkay ng dalawang biktima. Anya dakong alas 4:30 ng hapon ng matagpuan ang bangkay ng dalawang tauhan ng Maynilad. Anya may lalim na 18 metro ang hinuhukay ng mga biktima nang biglang gumuho. Natrap ang 5 tao sa hukay pero maswerte ang nakaligtas ang 3 individual. Kasama mo sa DTXL, Armin Manila, Radyo Man Gerald, di ulit tataka, Armin.
21: Maraming salamat, Radyo Man Gerald, ulit.
4: RMN Flash Report! RMN Police Report!
21: Samantala, dating rebelde at 3 iba pa na ilegal na nagpaputok ng baril, arestado matapos makainkwentro ng PNP. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
6: Arestado ng operatiba na Provincial Investigation Unit, Provincial Mobile Forces Company at Special Weapons and Tactics SWAT ang 4 na individual na kinabibilangan ng isang dating rebelde matapos makatanggap ng reklamo sa sunod-sunod na putok na baril na narinig sa barangay San Juan Baño, Arayat, Pampanga. Nang dumating ang mga operatiba sa lugar, ay nakumpirma nila ang ilegal na pagpapaputok ng baril ng mga nasabing na arestong sospek at nang kausapin umano ng mga otoridad ng mga ito, ay nagpaputok sila na baril na nagresulta sa palitan ng mga putok mula sa mga otoridad na nagresulta naman sa pagkakasugat na nasabing 4 na sangkot na nadala naman agad sa ospital. Nakumpiska sa kanila ang 45 na baril, M16 rifle, 12-gauge shotgun, 38 revolver, carbine at isang hand grenade. Samantala, sa sinagawang background check, lumabas ng isa sa mga suspect ay dating rebelde na kilala sa alias na Co-Arlet na dating namuno sa Pintados Group na nag-ooperate sa mga lalawigan ng Pampanga at Bulacan at dating kaanib na Revolutionaryong Hukbong Bayan o RHB. Siya rin ay nakasuhan ng murder na na-dismiss din at siya ngayon ay nagkatrabaho bilang isang forest ranger sa Arayat, Pampanga. Sa ngayon, inaalam na rin ng otoridad ang pagkakilanlan ng 3 pang suspect at ang posibleng kinalaman nila sa mga gawaing kriminal sa lugar. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Totok Armin.
4: RMN Police Report!
21: Teka't dahil naman sa away sa irigasyon ng Palayan, isang magsasaka ang pinagtataga ng kapwa niya magsasaka dyan po sa Naga City. Kasama natin sa balitang ito, Radyo Man Paolo Papa ng RMN Naga.
7: Di na nakauwi pa ang isang magsasaka matapos itong pagtatagain ng kapo nitong magsasaka sa Sanctuary Rice Field, Kilometro 6, Zone 5, Barangay Pakol, Lungsod ng Naga. Pinakilala ito ng mga otoridad bilang isang 59 years old na binata, residente ng Zone 7, Sitio Tiripon, nasabing barangay. Sa report ng pulisya, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng biktima at kabarangay nitong si Poldo, 58 years old, na may asawa, taga Kilometro 6, parehong lugar. Nagresulta ang away hinggil sa irigasyon ng sinasakahang Palayan sa pananaga ng sospek sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima dahilan ng kaagaran nitong kamatayan. Kaagad tumakas ang sospek ngunit nasakote din sa isang hot pursuit operation sa malawak na bukirin sa nasabing barangay ng lungsod. Na-recover din ang mismong itak na ginamit ng sospek sa pamamaslang. Kasama mo sa lungsod ng Naga, Radyo Man Paolo Papa, Tataka, Aremen.
21: Samantala, lalaking ilang araw nang nawawala, natagpo ang patay at nakabaon sa buhanginan sa Jensan. Kasama natin sa balita si Radyo Man Brian Oñate ng RMN General Santos.
13: Patay na at nakabaon sa mabuhanging lupa ang isang lalaking na una nang iniulat na nawawala matapos matagpuan ang kanyang labi sa may Purok 7, Barangay Ligaya, lungsod ng Jensan. Kinilala ni Police Major Renato Dunca, hepe ng Police Station No. 3 ng General Santos City Police Office, ang biktimang si John Alexis RJ Puna. Kinumpirma naman ng kanyang pamilya ang kanyang pagkakilanlan. Una nang rumisponde ang mga polis at mga opisyal ng barangay matapos magkatanggap ng ulat hinggil sa natuklasang bangkay na nakabaon sa lupa sa nasabing lugar. Sa inisyal na investigasyon, napansin umano ng ilang residente ang matinding mabahong amoy mula sa isang bahagi ng mabuhanging lupa. Ayon sa mga residente na tila bagong hukay lamang ang lugar na natatakpa ng mga damo at may bakas pa ng natuyong dugo, dumating ang mga tauhan ng soko upang hukayin at isailalim sa pagsusuri ang labinang biktima. Patuloy naman ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sani ng pagkamatay ni Punla at matuntun ang mga responsable sa krimen. Matatanda ang unang natagpuan na ang motorsiklo ng biktima sa ilog na bahagi ng Barangay Alegria sa may Alabel, Sarangani Province ilang araw na ang nakalilipas. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
21: Sa ibang balita, inaasahan po na ilalabas na ng Senate Impeachment Court ngayong Lunes na ito ang pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantug Jr., sinimulan na nila ang pagbuo ng pre-trial order matapos ang formal na pagwawakas ng 5 araw na pre-trial conference. Ang pre-trial order ang magsisilbing roadmap o gabay sa gagawing paglilitis kung saan nakasaad na mga posisyon ng House Prosecution Panel at ng defense team ni Duterte, pati na rin yung mga testigo, ebidensya at petsa ng mga pagdinig. Bibigyan po ang magkabilang panig ng hanggang Miyerkules, July 1, para magsumite naman ang kanilang komento bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis sa July 6.
3: Senate President Win Gatchalian handa nang maging presiding officer ng impeachment court. Kasama natin mula Senado Radyoman Conde Batak.
5: Iniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang tatayong presiding officer ng impeachment court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, nakasaad sa rules ng Senate Impeachment Court na ang Senate President ang presiding officer at ito ang direksyon ng Senado ngayon. Sinabi ng senador na katunayan handa siya para rito. Bahagian niya ng kanyang preparasyon bilang presiding officer ang pag-aaral sa 4 articles of impeachment na isinumite ng prosecution, gayon din ang pag-aaral ng procedures ng mga nagdaang impeachment trial at pagkonsulta sa mga legal experts. Dagdag din sa pinaghahandaan ng Senado ang pisikal na aspeto ng proceedings at ang mahigpit na seguridad. Bagamat aminado si Gatchalian na masikip ang schedule ngayong linggong ito, siniguro ng Senate President na tuloy na tuloy na ang impeachment trial sa July 6. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN.
21: Ito, matapos naman po ang big time na rollback nung nakaraang Martes, asahan daw natin ang taas presyo naman sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa oil industry sources, posibleng pumalo ng 2 piso kada litro ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang piso naman ang posibleng madagdag sa kada litro ng diesel. Una lang sinabi ng Department of Energy na pabago-bago nga ang presyuhan ng krudo sa world market noong nakaraang linggo, bunsod ng muling pag-init ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa kabila ng umiiral na ceasefire.
11: RMN Network News.
3: Balita sa ibayong dagat. Naitala ng France ang dagdag na mahigit 1,000 mga nasawi dahil sa matinding nararanasang heat wave sa malaking bahagi ng Europa. Ayon sa public health agency na Sante Publique, marami o karamihan sa mga biktima ay nakatatanda o mga edad 65 pataas na nasa loob ng mga residential care at kani-kanilang mga tahanan. Pinangangambahan naman ng ahensya na posibleng mas mataas pa ang totoong bilang kapag pumasok na ang mga pinakabagong ulat. Nagsimula ang heat wave noong June 2 na itinuturing na pinakamatindi sa kanilang kasaysayan. Bukod sa mga nasawi, naging sanhi rin ito ng pagkasira ng mga infrastruktura at nakaapekto rin sa supply ng kuryente.
21: Si Katrina Halili, sinagot daw ang tanong ng dating kasintahang si Chris Lawrence kung pwede ba itong maliga ulit, Kuya Zander.
3: Mm-hmm.
21: Sige, alamin natin mula kay Myra Jane Asayaw. Myra.
15: Layag na talaga ang ship ng dating magkasintahang sina Chris Lawrence at Katrina Halili. Officially kasi ay nililigawan na muli ni Chris si Katrina. Sa vlog ng singer, emosyonal nitong binasa ang sagot ng aktres sa iniwan nitong love letter na naglalaman ng tanong kung pwede ba siyang manligaw ulit sa kabila ng kanilang past. Say ni Katrina sa naturang liham, pinag-isipan niyang mabuti ang tanong ni Chris. At dahil sa ipinakita nitong sincerity at pagmamahal sa anak nilang si Katie, pumayag ito na siya ay kurso ulit. Pag-amin naman ni Katrina, ang singer daw ang pinakahihintay niyang magbubukas sa kanyang puso para magmahal muli. Bagamat hindi pa officially nagkakabalikan, masayang masaya si Chris at nangakong hindi niya sasayangin ang matamis na oo ng aktres, bagay na nagbigay ng OA na kilig sa kanilang supporters. 2014 nang maghiwalay si Chris at Katrina matapos ang kanilang 5-year relationship pero naging magkaibigan habang co-parenting kay Katie. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
14: RMN Network News.
9: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Manzander Kayabyab.
21: Ako naman ho, yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
9: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
16: Live via satellite. RMN News Nationwide.
17: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
18: Headlines sa ato mga balitang lokal. Kagabaras dakbay sa Sugbo, nagpadayon pagpagandam alang sa El Nino phenomenon. Samtang Kapulisan Central Visayas nakasakpit og kapin 111.6 milyones ka pesos sunod lang sa 24 oras nga dungan nga anti-criminality operations sa tumiagi nga semana. Kini ang headlines sa ato mga balita.
17: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.

0: kayo.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwala lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama, ha? Hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalos sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila, ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 test at verification sa proseso sa paggawa nang bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos ha, mga kasama, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinabubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Blow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Tanggaling galing mo.
5: Smart
4: dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website. Aron makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 249601 series of 2026.
9: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
10: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
11: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
10: Kabog na nga pang negosyo.
11: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
12: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
13: Strong for the Filipino.
14: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
15: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: At oras karon, alas 7:49 na.

0: Attorney Rufil Fernandez Banio, nakatugin doon ay blue nga mark check dia sa kilid sa iyang pangalan, ha? Last, i-share po ding naka-live ganun nga programa ni Attorney Rufil, ang Straight to the Point. Kayo sa rabana sa ito, matanaw unya, no? Unya, para mas daghan pa sa tanga mga kahigalaan, mga kaigsuunan, at din na inyong mga friends sa inyong mga Facebook accounts, makakita po sa programa ni Attorney Rufil. Maka-join po sa itong DYHP Answer to Win promo. Nala, kinana naka-follow, naka-like, naka-share sa itong mga Facebook pages. Share po ng programa ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Unyan, taon-taon, muhatag ng simple kayo nga pangutana. Dihara na tukwaon sa itong mga balita. Muna inyong tubagon. Ang tubag nga para ninyo muna na pinakasakto. Mahimo ninyo yung ibutang sa comment section sa nag-live na programa ni Attorney Rufil. Sige, tangin ninyo ang ato nga simple kayo nga pangutana. Maduha o na din ako, naka-follow na mo sa ato nga promo mechanics para unyang taon-taon ang tubag na lang dahil sa atong question mo inyong asikasuhon. Balik na karong taon-taon para sa atong simple kayo nga pangutana. Arinatas detalya sa itong mga balita, alas 7.51 na sa kabuntagon. Kagabaras na kapay sa Sugbo, nagpadayon pagpagandam sa El Nino Phenomenon. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Nagpadayon ang kagamanan sa Baysugbo pagpangandam sa El Nino Phenomenon. Kinibisa maman ko na sa natin pa sa syudad ang mga pag-uwan. Plano ni Mayor Nestor Achival ang magbutang na og water tanker alang sa bukirang mga barangay sa Dakbayan. Kini aron may muhakot og morasyon og tubig sa mapiktahan unyang mga malupyo sa mountain barangay sa syudad.
3: Aron ma-minimize ta sa gasto, nagbutang ta sa katrak dito sa bukid na mo'y makadistribute. Kana area dito sa bukid na naay fire hydrant, makakuha man ang atong city government ang sabot naman ng MC.
4: O saan nga barangay mayroon? Doon ay fire hydrant ito?
3: Naasa may guba. Naasa sa may
4: agsungot. So, ang katong tanke of tubig, mo na ito pakuton kung kaso maginahin lang yun.
3: That's correct.
2: Si Mayor Nestor Archival, una nang ipabaw sa Weather Bureau ng El Nino condition na dati na sa nasod o kinigingong lungtad hangtod sa sunod tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radio mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. One, number one.
5: Rush Boy, nationwide!
6: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa life extension, vitamin D3, aron malikin ang taas ng silinti sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang life extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation, USA. Ang life extension vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpabris feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Car, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS! Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang habang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributor.

0: Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang bayo Truth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
6: At oras karon alas 7:57 na.

0: Arina ta sa to nga pangutana kay para makatubag mo din na mo enough pa nga time nga makahatag sa inyong tubag, no? Samtang kapadayo din ato mga balita. Di palang yung dugay, ato nadungog na ang balita nga ang atong lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, doon ay gipagandaman karon na Osaka phenomenon. Sa man to, sa balita ni kasamang Eli kaganina, di palang yung dugay, no? Preskong-presko pag yun. Nala, unsa man yung ipangandaman karon sa Cebu City government nga phenomenon. Ang inyong tubag! Ano yung pirmi ipaybaos pag-asa, no? O niya, ang inyong tubag, ha? Ibutang din sa comment section sa nag-live karon ng programa ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Di na mo makasugo din nagbutang sa inyong mga tubag. Tubag nga sakto plus ang pagkasakto po nga follow sa atong promo mechanics aron makarawat og 200 pesos nga premyo karong taon. Kumala na inyong tubagon ha, unya mientras wapatay mapili nga winner, pwede rin mo magkapadayon din na pag-send sa inyong mga answers. Alas 7:58 na ugaron. Padayo na ta sa atong balita kay ang kapulisan sa Central Visayas nakasakmit din kapin 11.6 milyones ka pesos nga balor sa droga sudlang 24 oras nga dungan nga anti-criminality operations nga tumiaging simana. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Sunod lang sa 24 oras ang kapulisan sa Central Visayas sa kasakiyo kapin sa 11.6 million pesos nga balor sa illegal nga drugas subay sa pagpakusog pa sa kampanya sa Safer Cities Initiative nga programa sa Department of Interior and Local Government ng Philippine National Police. Sa data nga kipahibaw sa Police Regional Office 7 na kadosan sila o sa isinta ka simultaneous bypass operation across Central Visayas sa 24 oras nga misangpot sa pagkasikop sa 72 ka drug personalities o pagkasakmit sa 1,713.80 gramos ng ito ang Cebu, nga doon ang standard drug price nga 11,653,840. Ang labing dakong nga nasakmit ng illegal nga drugas mao ang operasyon nga ginusan sa Mabulo Police Station din nakasakmit sila o 6.8 milyones ka pesos ato sa bypass operation kag ipahigayin sa sitio San Isidro, Barangay Mabulo ni atong Hunyo 27 nga meresulta sa pagkasikop ni alias Junjun. Nagsunod niini ang bypass sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office alas 11:10 sa gabi sa Hunyo 26 sa Virama Barangay Kalambang nga misakmit o 550 gramos ng ito ang Cebu nga mo kantidad sa 3.7 milyones ka pesos. Ang 71 ka mga drug personalities nga nadakpan ang kasamtangan ng ipangkustorya sa nagkariyang police stations o special unit o giandama ng kasong ipasaka sa korte sa karapasan sa Republic Act 9165. Si Police Brigadier General Arnold Abad ang hepe sa Perusari ni Mibutyag ang labing awahing kalampusan nagpakita kini sa kaligon sa ilang pasalig aron nga magpabilin ang kahusay ug kalinaw sa Central Visayas. Nanawagan si Abad sa publiko nga parayon ang pagtabang sa mga tinugyanan sa balaod sa ilang programa batok kriminalidad.